0: The strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras, alas ocho.
3: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando.
4: Tignan ng nandanggay. Tignan ng Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko doon sa anak ko, eh bilan mo nga ako niya. Baka sakali ako ilalakad pa.
5: Oo.
4: Abay, nung naka-apat na kahon mo ako, nakalakad ako.
5: Wow! Apat na kahon ng ating...
4: Rice coffee ko.
5: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Congratulations sa mga bagong certified public accountant sa Pagadian Capital College. Dako kayo nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 licensure examination for certified public accountant. Christine May C. Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya tung 2018. Nakaprodus na ang PCC. CCO Gunom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niya tong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior or Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue Tuburan District, Pagadian City. Samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di ba kabisitahan ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
7: PCC, taking the lead in providing quality education.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Jumar Santillan, doon ako'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold, epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo, ang akon bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold, barato kang epektibo.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
2: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Don't get line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
4: This is amazing variety from the 90s to now. 106.3
5: LFM. Best music.

0: Horas a las 8:30.
1: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady ilang-ilang ko.
2: Sa mga workaholic, epektibo ang atong paragis bila-bila herbal coffee. Sama na lang ni Roland De La Cruz nga taga Mati, Davao.
3: Roland De La Cruz sa Purok Isla, Barangay Central, Purok President.
4: Anong ganahan man kay ka sa kape?
3: Sa bila-bila coffee, laskig ang imong lawas o mayo ang imong lihok. Basta laskig niya kondisyon, makalihok kag may sa trabaho.
4: Kung di kakainom, rupagluya na ka?
3: Rupagluya-luya. Lahi ragyod. Tungod gay, nindot gyud ang bila-bila coffee.
2: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: 105.3.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad na matay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sutaran. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle.
4: Sa matagpalit ni Dios sa
3: Target Line
4: Product Package o sa kabatol sa
3: Target Line
4: Food Supplements kauban sa tulog kabatol sa
3: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
5: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
6: Music Power 106.3 FM.

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmidurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 9.
4: BBC.lit.lit Balitan, Balitan.
5: Kabag ting og kabalkada maing buntag ganinyong tanan ania ng BBC Daklit Balita alas 9. Nakabinipisyo na karon ang mga seaweed farmers sa Limataling Zamboanga del Sur sa bagong 7.2 million pesos nga seaweed warehouse cum solar dryer with buying station nga gitukod sa B49 ilawom sa Enhanced Philippine Seaweed Development Program. Tumong sa pasilidada nga mapalambo ang pagpauga, pagtipig ug pagbaligya sa seaweeds, makunuran ang post-harvest losses ug madugangan ang kita sa mga mag-uuma pinaagi sa mas maayong kalidad sa produkto ug masayon nga access sa merkado. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Cheryl Unyotli Razan. Daghang salamat ug maayong buntag ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga 4 ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po distinct pud mo ani.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
10: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka balaka! Sulayi! Ang Nature's Gift Purple Corn Coffee! O saka light, nutritious, o maayong ihulif sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee! Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee! Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika!
11: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: music.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Ug aduna pay junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Don't Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagpalit ni Dios sa Don't Get Line. Product package o sa kabattle sa Don't Get Line. Food supplements kauban sa tulu kabattle sa Don't Get Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
4: It's Annabelle on 106.3.

0: 106.5.
1: Horas a las 9:30.
2: Usa na usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis.
3: Ako si Celestina Simblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Sergio del Norte. Kaning Bilabila nga cafe, ganahan manggog ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kayo ang paminaw sa imong lawas. Kontento tiyo ko kayo, basta kay kada buntag, magkainom yun ko ani.
2: Kini, ginama sa GFMQ Marketing. Kaysa paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.
4: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bag-ura ko ani na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ang Sandown Plus Gold, naulihan yun ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik, pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
4: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
8: Mm-hmm.
7: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ng

0: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
1: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong bigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
0: Sad Kugon Herbal Caps.

0: The Secret of Health on the air.
1: Atong sayron ang mga alternatibong pamagi aron maayo ang atong mga balatian. Usa ka programa sa radyo nga motubag sa inyong mga pangutana, magtudlo ug mohatag og insaktong giya aron magpabiling himsog ang atong panlawas.
0: The Secret of Health.
2: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang The Secret of Health. Hatod ka na to sa Yes to Health Incorporated o labi na gyud sa mga halal certified ug mas gipakusog nga mga produkto. Live na usab kita karon para muhatod kaninyo sa mga presko nga kahibalo kung unsaon nato paglikay sa daghang balatian ug kung unsa atong buhaton para ma-maintain ang healthy nga kalawasan. Sa mga gusto ma-appeal sa atong programa, atong text line number 0919-0028-117. Inakoban ka ron ha, yung certified naturopathic practitioner sa programang The Secret of Health.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Og labi na gyud, kini nga programa, hatod ka nato sa mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Og Santon Vitamin C. Og syempre pa, atong mas gipakusog ang bag-o na Vitamin D3 nga adunay BCO og Moringa Seed Oil. Premium D3, mapalit sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: The secret of...
2: Huwag labi na yun mga kaigsuna, no? Sa mga kaigsuna nato diha, nga aduna na daghang mga balatian sa gitawag nato og kalawasan. Kahibalo ka ba nga ang Santon Plus Gold mao kini usa ka the best kaayo i-partner sa maayong panglawas?
0: Secret of Health, Health Info.
2: Matod pa gani mga kaigsunan sa pagtuon sa ato ang mga eksperto. Nga ang Santon Plus Gold adunay phytonutrients nga stigmasterol. Oh, stigmasterol. To i-share sa inyo ha, kung unsa gyud ang matabang sa Santon Plus Gold, kung kita adlaw-adlaw nakainom ni ini og sa unsang paagi kita protektuhan, no, tungod ani nga mga phytonutrients nga makuha nato sa mga extract ingredients sa Santon Plus Gold. Labi na gyud ang extracted ampalaya, spirulina, extracted mangosteen, garlic makaigsunan nga naadiha sa Santon Plus Gold. Ug matud pagani sa dugang nga pagton sa atong mga eksperto, mahitungod ni ining stigmasterol nga naa sa Santon Plus Gold, usa kini ka anti-cancer, anti-osteoarthritis. Kining arthritis nga mugawas pag nagkaedad na ka. Nya og kining malikayan ang cancer. Og labi na gyud usab kini ka anti-inflammatory agent og anti-parasitic, no? Og sa dugang pagani, usab kini ka klase sa antioxidant nga mutabang para protektahan ang atong utok tungod kay aduna siyay neuroprotective properties. Og ang kanindot makaigsunan tungod sa iyang anti-cancer effect, ang mga eksperto sa dihang nihimo silag tambal sa cancer, ginagamit nila ang stigmasterol sa paghimo og cancer therapy drug tungod kay aduna kini dako kaayo nga epekto sa mga cancer nga problema, no? Ginasagol nila ni sa mga tambal sa cancer therapy tungod kay gina-trigger sa gitawag natog stigmasterol ang gitawag natog intracellular signaling pathways sa mga cancers nga maoy hinungdan na kung mag-inom ka og Santon Plus Gold, ang kanindot mga kaigsuunan, ihang tanggalon ang ilahang signaling pathways para di siya makadaghan, dili siya mukatag sa lawas, paggangon ang ilahang signaling pathways sa gitawag natong stigmasterol nga naa diha sa gitawag nato og Santon Plus Gold. Muna nga i-maintain ang healthy nga lawas. Likay ang cancer, problema sa utok, paghubag, mga kaigsunan, og pagkadaot sa atong mga selula. Inumi og Santon Plus Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Ubani og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Ihin ang ihi sa gabi at pagising mo ay parang may tumutusok-tusok na sa iyong talampakan. Sintomas na yan ng unti-unting pagtaas ng asukal sa iyong katawan. Kung ako ikaw, mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula na may extracted ampalaya na may polypeptide properties na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na malaki ang may tutulong sa pagpapaunti-unti ng pagtaas ng asukal sa ating katawan. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: In ang Yes to Health Clinic nga duol sa inyong mga lugar para sa libre nga check-up o konsultasyon.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 10 sa buntag.
4: BBC.lit.lit Balita.
5: Kabagdi kabalkada, may buntag. Niya na ang BBC.lit Balita alas 10. Subling ipahimang noan ni SSS Pagadian Branch Manager Edwin Remo ang tanang mga employee nga iparehistro ang ilang mga empleyado aron dili kini mapasakaan og kaso. Matod pa sa opisyal nga ilalom sa Republic Act 11199 Section 9, iobligar ang tanang employer sa pagparehistro niini isip pagprotektar sa ilahang mga trabahante. Idugang paniini nga sa gayong adunay dili maayong mahitabo sa usa ka employee. Lubagon kini sa mga employer rason nga giawag usab nini ang tanang trabahante nga obligahon kining magparehistro. BBC Daklit Balita alas 10, ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
4: BBC.lit.lit Balita.
6: The Morning Bell with Annabelle on 106.3 Bell FM.

0: pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Samson Lucia, 45, kining akong kilid, nagsigig sakit, tagak magugko sa agdanan, sakit, gib kayo bangon. Kunya, patsik up ko, eto, naapod ko hugaw bitaw nga, huwag daw kagawas, ninginom ko Sandown Plus Gold, mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, gid kaong pamatiron. Salamat, Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
3: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta.
4: Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
5: Nay, uy. Kung saan magod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
4: Mao ba? Hangyoon lang sa nato na biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na toog kwarta ang imong amahan.
5: Pero nay, giyaw naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko

0: o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa Napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store Main and Branch 2 located at Warlito Pulmone Street ug ang Branch 1 anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxan Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
1: Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
2: Nagtumar ako sa bila-bila, duha man ako kabuyan, na arang-arang na ako kuman makapanaw na tapos ako kamot na ingas-ingas. Na ako kuan hapyas bila-bila. Kumanak makalakaw naman ko.
1: Na-stroke. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka. Mag-agwanta pa.
3: Ani ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Serbal. Introducing the Get Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga naisang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga nailana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Don't get line. Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488 alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: A difference you can hear. A difference you can feel with all the bells.
5: The strongest.

0: 96.3 Bell FM.
1: Oras, alas 10 y media.

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawan na sukat pa ni adtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Himo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Kini nga kalampusan nagpamatuod nga ang PCC padayon nga naghatag og excellence sa komunidad. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students, 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries, adunay 90% GWA kay maka-avail gyapon sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy, 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyaga, Juris Doctor, Criminology, Accountancy, BEd, BSBA Major in Financial Management, BSIT, ug aduna po'y junior high ug senior high school curriculum with academic track, ABM, STEM, ug UMS. Andam ka na ba? Ang imong kaugmaon sugdan dini sa PCC. Enrollment for first semester AY 2026-2027, magsugod karong Abril 20 o 2026, ug ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC ananahimutang sa Tuburan District, Pagadian City, ug mamay mo usab nga mobisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon ug updates. PCC, taking the lead in providing quality education.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit. Kogon na yun. Delphine Hitizo, Perpidan, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami na gatunaw na bukol, marami na gumaling na cancer, marami na lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line product package, usa ka bottle sa Target Line food supplements, kauban sa tulo ka bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
4: 106.5. Okay, 10:49 in the morning. I have to go. There's a block time program around 10:55. You take care of yourself. Whatever it is that you're going through right now, huwag ka problema ka diha. Dasig lang yun. Mahumaran ang mga problema. There's always a rainbow after the rain, okay? God bless you. See you tomorrow again for the morning bell.

0: San Zone Vitamin C. Ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag San Zone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng San Zone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom o San Zone Plus Gold o San Zone Vitamin C.
1: Welcome na usap sa ating programa Kia sa Maayong Panglawas. Matod kaya sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center o Doc Samaritan Products sama sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang epektibo ng kombinasyon para malikayan ang daghang sakit, para malimpyuhan ang atong dugo, malimpyuhan ang atong atay. Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Mapalit na sa tanan nga butika nga duol sa inyong mga lugar. O ganyan po nakauban, anyong isa sa Doctor of Ministry in Naturopathy. Anyong isa sa Certified Naturopathic Practitioner sa Pilipinas, Dr. June Alquizar. O labi na yun, sa mga nangutana niya kung unsaon o unsa ang tama nga pag-inom sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C. Ang tama nga pag-inom, usa ka kapsula, katulo sa usa ka adlaw. 30 minutos pagkatapos mo kaon. Og mibalik na usap kita para maghatag na po sa inyo og ginagmayng mga impormasyon, pero kung ato kini nga sundon, makahatag kini og dako nga katabangan para atong ma-maintain ang mahimsog nga panglawas. Labi na gyud atong nga pagahisgutan karon kung unsay mahitabo sa panglasa sa usa ka tawo nga nagkaedad na o natigulang na. Ay usa kini sa mga hinungdan nga dapat natong hibalon tungod kay usa kini sa mga hinungdan ngano ang mga nagkaedad na parat na kaayo mo timpla. Ngano ang magkaedad na kung magtimpla og kape, isog kaayo unya daghan kaayo og asukal. Tungod mga kaigsunan, sumala pa sa pagtuon sa ato ang mga eksperto, ang mga nagkaedad na nga tawo ang iyang panglasa mohinay na kung kini magkaedad na. Ang iyang panglasa sa tamis og labi na gyud sa parat mo decline og una. Mauna nga kung magtimpla og tamis, tamis na kaayo, o mutimpla og asin, parat na kaayo. Tungod kang iyang panglasa ni hinay na. Og usa pud ni hinungdan ngano ang mga nagkaedad na nga tao mawad-an pud og gana sa kaon tungod sa paghinay sa ilahang panglasa. Una sa mga naanay edad diha, likayan na gyud ninyo ang mga parat no og mga tamis nga mga pagkaon. Tungod kay di na ninyo makontrol ang pagtimpla ni ini, tungod kay nadaot na o nihinay na ang inyuhang panglasa sa parat o tamis. Una ang advice dyan sa itong mga eksperto para dili mo taas ang blood sugar, dili mo taas ang blood pressure tungod kay parat na kay ka mutimpla o tamis na kay ka mutimpla sa imong kape. Maghilig na lang ka o prutas o gulay tungod kay natural sugar ang atong makuha. Sabi na yun, sa mga hilig mukhaon diha o mga tamis nga merienda, mga barbecue, mga banana cue, mas maayo maglagat na lang kag kamuti o balanghoy para mga kaigsunan malikayan nimo ang taas nga asukal o taas nga asin. O kung nihinay na po ang imong kidney tungod kay hilig na kay kagbarat, tungod kay nagkaedad na o hinahinay nagpagtaas imong sugar, tungod kay hilig na kay kagtamis, mas maayo inuman o Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Labi na gyud sa mga kaigsunan nato diha. Tungod kay grabe na mo timpla og tamis, sige na kag ihi-ihi sa kagabion, tapos pag mata nimo sa kabuntag, murag na idago mo tusok-tusok sa imong tiil. Nya laylay na kay imong mga tiil, mo nay hinahina, mo nay mga sintomas mga kaigsunan, nga hinahina nagtaas ang imong asukal. Mo na nga ang Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, mas maayo makainom ka dayon. Tungod kay ang Santon Plus Gold na akini ang palaya nga nakit-an sa pagtuon sa atong mga eksperto na asya'y polypeptide properties nga mutabang pamubuon ang asukal sa atong lawas. O labi na gyud mga kaigsunan, naapagyud siya'y garlic, na asya'y mangustin, na asya'y malunggay nga mutabang para malimpyuhan ang kidney. Ang kanindot sa Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, naapagyud siya'y taas kaayo nga anti-inflammatory o anti-tumor properties nga atabangan ka dili matubuan o mga hubag o bukol sa atong lawas. Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C para sa epektibo nga kombinasyon. Mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar. Sa

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ay Dengue Awareness Month. Mag-ingat laban sa dengue. Ang dengue ay sakit na dala ng lamok na maaring magdulot ng mataas na lagnat at seryosong komplikasyon. Kaya mahalagang isabuhay ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Kapag may sintomas ng lagnat, pananakit ng katawan at rashes, agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider. Isang paalala mula sa Department of Health. Sama-sama nating supuin ang dengue.
2: Right here

0: broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula. The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
1: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
2: Oras. A la una sa hapon.
3: BBC.lit.lit. Balitan, balitan.
4: Kabag tingog kabilkadas, ani ang BBC Daklit Balita a la una. 18 ka mga individual ang nakabenepisyo sa digital upskilling activity nga gipahigayon sa DCT Computer Lab sa Buanga City kaniadtong Hunyo 16, 2026. 5 ka near hires ang nakakaton sa Advanced Microsoft Excel o Pivot Tables aron mapalambo ang ilang pagpangita o trabaho, samtang 13 ka solo parents gikan sa Barangay Zone 4 ang gitudluan usab sa basic computer skills sama sa keyboard typing, mouse navigation o paghimog announcement pages gamit ang Microsoft Word. Maukad to ang BBC Daklit Balita ala una. Ako si Bagting Ocho, Shelo Maristura. Daghang salamat o maayong adlaw.
3: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
5: Right here on Bell FM.

0: May sakit sa tiyan, hilanap, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Don't get line. Power Send Limit. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line. Product package o sa kabattle sa Target Line. Food supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Arun ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
1: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, DPP2-Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold.
2: Yahoo!
3: Mabibili, subli ka malapit butiga sa inyong lugar.

0: Virginia.
1: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang oran ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktor, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking akbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
2: Right here on Bell

0: importante.
1: Pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog nga memorya, kusog pod o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Ani ana ang

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC Taklit Taklit Balitan Balitan.
5: Kabagtingo kabalkadas ani ang BBC Taklit Balita alas dos. Nagpahigayon og libreng computerized eye check-up ang Pagadian City Jail Male Dormitory sa pakigtambayayong sa ProSight Eye Care Center alang sa mga personnel o persons deprived of liberty kung PDLs. Tumong sa maong programa nga mapalambo ang kahimsog sa mata o kinatibuk ang kaayuhan sa mga benepisyaryo, isip kabahin sa padayon nga pagpaningkamot sa BJMP sa paghatag og maayong serbisyo o pag-atiman sa mga personnel o PDLs. Mao kato ang BBC Daklit Balita alas dos. Ako si Bagting Ocho, Shelo Maristura. Daghang salamat o maayong adlaw.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
6: Right here on Bell FM.

0: swerte, saya at panalo ang muling ihahatid ng all-time favorite game show ng mga Pinoy, ang PCSO Lottery Draw. Isang magandang hapon, Pilipinas! Alas dos na naman, it's another day and another chance to win exciting prizes this lucky Thursday, June 18, 2026. And as usual, dos at tres numeros ang buena manong mamimigay ng papremyo. Kaya sana hindi ninyo nakalimutang bumili ng tickets for the 2 PM draw. At para masubaybayan ng live ang pagbola ng mga numero, stay tuned lang po via the IBC 13, DATV and our live streaming channels on Facebook and YouTube. At paulit-ulit naming paalala, 18 years old and above lamang ang maaaring makapaglaro sa kahit anong games ng PCSO. At kahit pa affordable ang tickets, maglaro lang po ng naaayon sa inyong kakayanan. Yan po ang responsible gaming. Alright, game time na mga kalaro. Kasama po natin dito sa Draw Court ang ating Lottojer panel of judges mula sa gaming public. Welcome po sa PCSO. Present din syempre ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. And of course, to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Isang magandang smile naman sa aming sobrang guwapong sir. Yun naman. PCSO conducts redraw procedures to ensure fair chances of winning among our lotto players. For the highlights of the activity, let us all watch this.
1: Sa isinigo ang redraw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Mga kalaro, eto na kaya ang lucky day ninyo? Alamin na natin yan. Get ready with your tickets. And tara na, let's play Lotto!

0: si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
2: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin, talagang... nakakaginhawa Kuya Boy.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: 106.2. Enjoy this song with Big Shot Hot Dog. Kagat pa lang, panalo na sa sarap.

ana ang gamhanan o gaybulungan gaha plus herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, ilana sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, saman-saman, skin allergies, o daghang panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tuluka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488 alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran. 106.

0: di ana ang gamhanan ugay bulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong ug peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package, usa ka battle sa Target Line Food Supplements, kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gaba ka dawa sa grasya o kalibayon, aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug manggasuliran.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Jubilin, na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan ni kopos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo, pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika.
3: Third week of June is National Safe Kids Week. Mga magulang, guro at tagapag-alaga, mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng ating mga anak saan man sila naroroon, sa tahanan, paaralan, kalsada o komunidad. Ngayong National Safe Kids Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging mapagmatsyag at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang mga aksidente tulad ng pagkahulog, pagkalunod, pagkasunog at iba pang aksidente. Turuan ang mga bata ng mga wastong gawi para sa kaligtasan at tiyaking ligtas ang kanilang kapaligiran. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at pag-iingat, mas mapuprotektahan natin ang kanilang kalusugan at kinabukasan. Huwag kalimutan, ang kaligtasan ng bawat bata ay responsibilidad ng lahat. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.7

0: ang sikreto na mga driver. Sandon Plus Coffee Mix.
1: Sandon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sandon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sandon Plus Gold Herbal Capsule og Sandon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sandon Plus Coffee Mix. Ang Sandon Gold Herbal Capsule, Sandon Vitamin C ug Sandon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: Daklit, balitan, balitan.
7: Kabagting ang kabalkadas, aniya ang BBC Daklit Balita alas 3. 22 ka mga senior citizens sa lungsod sa Dumalinaw ang nakadawat og cash gifts atul sa pagsaulog sa ikasyetenta nga araw ng Dumalinaw, lakip na ang duha ka centenarians. Gidawat usab sa National Commission of Senior Citizens ang Certificate of Appreciation gikan sa LGU Dumalinaw isip pag-ila sa padayon nga suporta ug pakigtambayayong ini sa pagpatuman sa mga programa ug serbisyo alang sa mga senior citizens. Mao kadto ang BBC Daklit Balita alas 3. Ako si Bagting Ocho, Shelo Maristura, daghang salamat ug maayong adlaw.
6: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan.
8: DJ Peace, bring up your phone, I'm on the request now.
9: Yeah. Check this out.
10: What about check?
9: Brand new track from Bell, huh?

0: All the songs that check it out some more. Now tell me who's the man. O gang stations at the nine. Ising it mga higala bell FM na kita. Yo yo yo Bell FM. Break it down.
1: Uy na, may kaniyan na ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
2: Nay, uy, unsa ang mga nagkinahang na naman kita magbayad sa ako tuition fee?
1: Mao ba? Hangiyoon lang sa nato na diwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
2: Pero nay, gyanyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
1: Unsa ang kain nato ba? Ay, pagdali diyan ka onak aron kuyugan ko nimo.
2: Nay, uy. Ang problema na ganita, ilaan ko yung kunino. Asa man dito, nay?
1: Dili taman laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop. Ako ni iprinda akong kulintas. O sinsing, agyatag itatay ni mo. Ako lang yung lukatong puhon. Inig makapadala na siya o kwarta. Ang FA Pawn Shop, ang jewelry store na gadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. Low advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
3: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasim kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.2

0: 106.2 FM.
1: Adirico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Adirico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doawa lang ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Adirico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat.

0: at high blood, hemorrhoid at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Ang Target Line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ninyo sa Target Line. Product package, usa ka bottle sa Target Line. Food supplements, kauban sa tulog ka bottle sa Target Line. Power Scent, Liniment Oil, regular ka ng dayon, gabakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
1: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kimikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: 106.7.
1: Yeah. Check this out.
2: What about check?
1: Brand new track from Bell.
2: Uh-huh.
1: Yo, here we go. Sa panimata sa bunta, bilhet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkaninduta. Sumao kami, pretty kayong kusuga. Imagine ang badges mil kawats na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop

0: All the songs that check it out some more. Now tell me who's the man. O gang stations at the nine. Isingit mga higala bell FM na kita. Yo yo yo Bell FM. Break it down.
1: Oras alas tres y media.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, inahinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? May, usa man imong kasinatian ay katungula pa ka gamit sa atong kape.
4: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagay. Ang bukid doon. Gani ay. Nag...
3: Ha? Sa kulian?
4: O kato ganing ama nga murag na.
3: Abukid sa...
4: Ganing. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
3: baka na sa bukid ibo ka saka
4: sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwede na iya
3: pwede na makakat ka tayo ko sa bukid
4: kat ka to ba
3: ay
4: magrapag yun ko atang mga gulay yun na ingnon ko nila ni kamay uy nang kalog sumpon eh kanang tiguwang naman kay ka ay ko salamat
3: pili pa ka namin mo na
4: Sean
3: Lido
4: Alberto
3: pili mo itan.
4: Ay, kung ano ka, no, binta na ka.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglan alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
6: Set Health Testimonies.
7: Health Testimonies.
8: Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
9: Kasayo akong tiyan nga grabe katuduwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabli. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kay siya. Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
8: Maayo gani kaya nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
10: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, BCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producer sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang BCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027. Magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mausap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.

0: si Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
3: Sana oh.
2: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede na usab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
2: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services. 106 points.

0: ang sikreto ng mga driver. Sanfon Plus Coffee Mix.
1: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because the Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 4.
4: Oras hatugan nato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
4: Kabagdi kibalkada maying hapon aniya na ang BBC Daklit Balita alas 4. Gipasidan-an sa Bureau of Animal Industry ang mga hog raisers nga mag-andam batok sa posibleng pagsaka sa kaso sa African Swine Fever sa pagsugod sa ting-ulan. Matod pa sa BI, ang dugay nga pagkababad sa mga baboy sa bugnaw ug basa nga mga palibot mahimong hinungdan sa respiratory illnesses, skin inspections ug pagkatakod sa ASF. Gihangyo sa ahensya mga hog raisers nga siguraduhon ang ligon nga atop ug pader sa mga tangkal aron malikayan ang paggabaha ug ipadayon ang sakto nga drainage system ug disinfection aron mapugngan ang pagkuyanap sa virus. BBC Daklit Balita alas 4 ako si Bagting 17 Flores sa FEMA. Maayong hapon.
5: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
6: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod maka-focus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
8: Ang

0: testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kahit lagi ito ayaw akong kilid na nakahilig yung kog, dugo. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan, ipalit dahil ko, ah, one week, kaloy sa Diyos, na wala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibati. Nakahantog karoon, nagmimitin ako. Kahantog karoon, ayaw na ko. Unikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isinta na kapin sa Buena Vista.
2: Di ana ang gamhanan o gay bulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ila na nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa. Labaw sa tanan, haskang humuta. Sama tagbalit ninyo sa Target Line Product Package o Saka Battle sa Target Line Food Supplements kauban sa Toluca Battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong away, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-5885-488. Alang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
3: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ana oh.
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede daw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
4: Oh no!
3: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapal sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang doon sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Cellphone Plus Gold.
5: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Cellphone Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod, sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Cellphone Plus Gold. Barato kag epektibo.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na ito.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula ng

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Oras, a las 4:30.
0: Radio Magbating.

0: Rádio Barbarim. Pim.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks, maghubag, magpula og init ang mga joints, o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone, magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, og ako ang takoy gipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Siwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis pila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis pila-bila herbal coffee ug paragis pila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Magbating.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Maribel 26, sa akong kilid sa tutoy na ining turok bitaw nga bukol nga murag Julin kadako, mga upat ka bulan. Ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuog gid ko sir, naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamo po, testing pod mo ani.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Gusto ka ba mo trabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan ang mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar o Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng akomodisyon, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayunan, bisitahan lamang ang ilahang nga buhatan nga nahimutang sa Maypurok Riverside, Hamisula Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. Or di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. Og bisita ha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
0: Radio Bagbag Ting.

0: Radio Magbating.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Palsos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta ang kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gihigugmani mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagbalit ni Dios sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam alang sa mga gustong avail mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488 ang usap sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.

0: isang masaya at nakakakilig na hapon, Luzon, Visayas, and Mindanao. Alas 5 na at handang-handa na ang lahat para maglaro at manalo ng Lotto Pa Premyo ngayong Happy Thursday, June 18, 2026. So get your tickets ready and brace yourselves for thousands of thrilling prizes mula sa paborito ninyong 2D Lotto and 3D Lotto games. Live na live po tayo dito sa IBC 13 and DATV channels at sa ating official live stream platforms sa Facebook at YouTube. Kaya tutok na dahil malay nyo, mga numero nyo na ang mananalo ngayong hapon. Good luck po sa lahat ng may tickets! Alright, attendance check na po tayo. Joining us today to witness our 5 PM draw is our Lotto Draw panel of judges from the gaming public. Makakasama rin natin ang mga representatives from PCSO and the Commission on Audit. Good afternoon po sa inyong lahat. At syempre, hindi kumpleto ang ating draw kung wala ang ating PCSO draw coordinator. Isang magandang smile naman sa aming super guwapong sir. Dito sa PCSO, sinisiguro po namin na lahat ng players ay may pantay-bantay na chance ang manalo. We conduct pre-draw procedures daily to ensure everything is in order bago po ang actual draw. For the highlights of the day's activities, let us all watch this.
1: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa lot game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Lotto players, today could be your lucky day. Ang tanong, handa ka na bang humakot ng panalo? Tara na and let's lotto!

0: Hugsad Celebrity Kojic Soap, Hugsad Celebrity Beauty Soap, Kasiga sa Panglawas. At ang ilang yapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga kapanyawan, ano ang buhin pag matuod sa kayuhan hatod ka na to sa said panyawan garlic capsule? Si Ma'am Lolita Longo, nagka-gallstones, ni gamit sa said panyawan plus and said panyawan garlic capsule.
2: Usa tong kinainom ni mo?
3: Said panyawan with garlic, sir, o kaning said panyawan plus. Mautong na natunaw to ako ang gallstones, anya, ato ako ang fatty liver, nag-stop food, o kasakit. Nagbalik kog pa ultrasound, nakita dito kay wala naman to ako ang gallstones. Lolita Longo, Barangay Lampugon, Lake Cebu South, Cotabato.
1: Basta tatak said marketing, tatak kining magaling.
4: Ang said marketing incorporated nga tigama sa said panyawan plus capsule, said panyawan with garlic capsule, said kogon capsule, said liniment oil, said panyawan coffee mix, said celebrity kojic soap, said celebrity with glota soap.
5: Mudali ta usab kaninyo ning laing sugilanon.
6: Mihilak na si Fanny.
7: Gigugma ta ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka.
8: Tibos nga gugmang ako ikahatag ni mo. Akong gugma ang mangitag paagi, aron mahatag ko ni mo ang karuway.
9: Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. Era, mga musimus, mga kakatuka, wa mo'y katungod na mahigugman ako. Mahimong muhawag mo na ako, pero dili sa aping, kundili sa akong lapalapa.
10: Palayon ako! Dili, ikaw ang akong kikilangan.
9: Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako.
10: Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma.
9: Wa mamatay si Pani. Ni ako, ninan.
10: Wa ko magkinahanglan ni mo.

Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labaw makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuwat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa Zed Marketing.

0: karon na ni Alain sumpay ni atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha!
1: Mihilak si Maayo. Nahadlok siyang mamatay ang iyong inahan.
2: Hindi ako gusto mamatay ang akong mama. Umamang ko yung mama. Usa ra man siya.
1: Kalain sa kong gibati.
2: Malawin mo ko ni mama.
1: Murag. Murag kay lakon sa kong nagtanaw sa bata.
2: Mama!
1: Nganong may bata kong ingon ini? Nganong mihilak mag-ugapil?
2: Muaton ako. Kaya akong tambalan si Mama.
3: Ayaw. Ayaw ko na paglakaw. Labay kwarta na iyakatag ni mo. Para palit og tambal sa sakit sa imong inahan.
2: Ha? Kwarta? Hain man!
3: Kuha adres sa dakog bato. Duol sa kahoy. Kuha na yun.
2: Ha? Muana ko ni mo? Oo, muana ko!
4: Event sa imong kinabuhi, nalimta ni mo.
5: Nakaloka.
4: Mga problema, bito.
2: Hay naman ang kwarta! Asa naman? Hala, ni Ara!

Nagawa na sa bata ang kwarta. Nga akong gihatag. Ug naipuong siya kalit kong nawa. Nagtuos siya nga engkanto ko. Mas maayang magtuos ang engkanto ko kaysa mahadlok siya kung makakita na ako.

0: Laki! Laki tinood laki na! Na ako'y amiga! Tarong bitang ko! Na ako'y amiga ng engkanto dito sa may dakit! Iya kong gatagan ako sa kalibo aron mapalit og tambal ni mama!
1: Ipo
0: siya,
1: bligo na
0: lang! Ipo siya, bligo na lang!
1: Ipo
0: siya, bligo na lang! Ipo siya, bligo na lang! Ipo siya, bligo na lang! Ipo siya, bligo na lang!

0: Hindi na pa sa lango pa. Musod na ko. Kaya po na raba. Karong taot-taot. Ngit-ngit na. Uy. Ang papa sa lango pa. Gipunan na sa dugali o mga dahon sa kawi. Di na kin makita ang agianan. Ano naman sa niya?
1: Ang kinabutangan na.
0: Oh. Rinana?
1: Oh, ayaw. Ayaw po talikod. Dili ko mahadlo ka matanaw si Munaw. Giisip ti kang higala. Na ko'y igidang pagkaon. Nagiri ko'y igidang bugas nga luto unun. Nasa'y gamay nga kaldiro, ugpuspuro. Aron magkakaon ka pirmi. Ug di ka magutman.
0: Ha?
1: Ug magamping ka. Kaya hapitan na mga saop. Nasuko na nimo.
0: Oh.
1: Hasta sila si Sir Felipe ug Ma'am Esperanza. Busa kong mahimo. Ayaw pa sige gawas din sila ngob. Ug hangyo lang. Ayaw na kong sabay mong gibuhat. Gagusto na mong gubuon ang lubong ni Senorita Fanny.
0: Oh.
1: Masuko na ko nimo. Unang lubong sa kong ibahal. Moya mong hilabtan. Naibaw ko wakas may pangunaw na. Mang gusto na mong gubo ng nitsu. Busaang niyo, unti ka. Ayaw na ni Kusba. Utang buot lang. O, sige na. So na sila ngob. Happy na mong gabi eh.

0: Mao kanay balita nga nabaniog dinhi sa katubhan, Felipe. Engkanto kuno ang naghatag og kwarta sa anak ni Sabel.
1: Diin man ihatag. Ngano nagtuo man silang engkanto?
0: Sa dakong bato kuno dool sa punuan sa dakit kuno gibutang. 1,000 ang gihatag. Pero tingog ra kuno'y nabati sa bata. Wa siya'y nakita nga tao.
1: Oh, kaimposible ba?
0: Husto ka, Felipe. Daghanak ayong mga imposibleng nahitabo din his atong asyenda. Sukad lang namatay ang atong anak.
1: Kinahanglan masusi kini. Nagduda ko nga ka nagkwartang ipanghatag karon, kabahin ka na sa kwarta sa atong anak nga gikawat. Nagtuo kong tao ang nagbuhat ini esperansa. Dili engkanto. Ug mao kanay gusto kong mahibawan. Kun unsay tinuod nga tumong sa nagbuhat ini.

0: Sir Felipe.
1: Wa ka gibuhat. Ikaw ang gisaligan ako. Pero ngano nag-urong ka man lang? Doon ay babae nagsamok-samok o nagpaila nga siya si Fanny. Nagsamok siya bisan sa haya. Unya gikawat ang kaptangan ni Fanny. Unya doon ay gipanghatag nga tagsa kalibo sa mga bay. Unya giguba ang nitso sa among anak. Karun, naanasay matod pa inkanto nga naghatag og kwarta sa anak ni Sabil. O ikaw, naghatag ka ba na akong kasayuran? Ug unsa kanina hitabo sa asyenda? Wa, nagpaminaw ka nang. Busa, kun wa kay mahimo, si Lando nga akong pabuhaton ini.
0: Sir, para na ako, dili daw tanang mga panghitabo karon. Nakitabang nis mga saop, kanang gipanghatag ng kwarta.
1: Ug din, gikan ka ng kwarta, ha? Ha? Mao ka na'y gusto kong susihon mo. Mao ka na'y imong misyon. Pag-ila kung kinsa na nang hatag o kwarta sa mga saop.
2: Mga kapanyawan, atong paminawon karon ang kayuhan na tagamtaman ni Ralph Serrera nga nakaangkon UTI ni tumar og said cogonable capsule asin-asin sa ihi ni lugwa.
3: Kailangan po yung usako nga testing yung said cogon kay muna yung maya sa UTI. Abin o UTI lang pangiin ako ning gawas tong marag ni nagitik sa duro. Nga akong gigiwan na magtiwas sa papang ECR kasi musod ito sa bawal noon. Pagkuhit na ako, ang tanong ka na mura sa tibuok yun siya nga asin-asin bitaw sa inubrag bato. Mo ito nakabarahan to pag gawas ato hasta karon may na akong ihi. Ralph Serrera na puyo po sa Kay Garcia at Nabalbiliran.
2: Basta tatak, Seed Marketing, tatak kining magaling!
4: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang Seed Marketing, ang tighimo o tigapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod ngayon ng makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun na ining 2 minutos nga tulumanon. Seed, alam sa kahimsog.
5: Ang sekreto sa kahimsog sa kalawasan makitan pinaagi sa ato ang kinaiyahan. Ang produktong herbal sa Seed Marketing, tinuod gayon nga napamatud ang makatabang sa atong mga kalawasan. Mga igalang igsoon, welcome sa atong pagpanaguban. Ano yan napod kining atong 2 minutos nga mga pagmatuod sa kaayuhan sa atong kalawasan. Atong paminahon karon ang atong testator for the day ug unsay natabang kaniya sa produktong herbal sa Seed Marketing.
6: Sa itong uban po ng mga higalang nga nagpaminaw, tinigin mo magmahay sa Seed Limit. Epektibo po siya sa atong lawas. So, gyaw hagta mo nga magamit sa mga Umha Plus. Usapod ko nga Seed Limit user, mga higala.
7: Ang taon na ka nagamit ano, sir?
6: Ubay-ubay na po yung mga tuig. Nana sa 5 years, ana?
7: Katong si Panyawan pa dati.
6: Panyawan pa yung dati.
7: Oo.
6: Ako na si G. Mark Endriga Cabriadas, Music Director sa Friends FM 89.5, 35 anyos.
5: Sa mga kaigsunan na ito, kadulay mga problema sa ilang kalawasan, ilabi na kung kinik panuhot o kanima ka mga lisa. No, adulay mga problema sa skin, kanang inatawag na ito mga skin diseases. Maayo kayo Eha Plus ang Seed Liniment Oil. Ang Seed Liniment Oil, mga higalang igsunan, kanhing nailhan, isip Seed Panyawan Liniment. Karon mga higalang igsunan, ginama sa Seed Pharma o distributed sa Seed Marketing. Ang Seed Liniment Oil, makatabang sa bisan unsang matang sa balatian.
4: Inyo na batian ang programa nga magahatod ka rin yung dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka nato sa Seed Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang. Ang Seed Panyawan Plus, Seed Panyawan Garlic, Seed Cogon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, ug ang Seed Panyawan Coffee Mix. Seed, alam sa kahimsog. At ang ilang yapon kininga tulumanong sa sunong kinayayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
8: Para sa kaharuhay nga way sama. Usara ang talagsaon. Kung haplas ang hisgutan, Seed Liniment Oil ang tubag ni Ana. Aduna kini saktong kainit ug kabugnaw nga nagadala og kahupayan. Natural, puro ang mga sangkap ug kini adunay nindot nga kahumot. Busa, dinhi na kita sa natural. Sa Seed Liniment Oil, tangtang ang agay. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma ug giapod-apod sa Seed Marketing.
0: Sir?
1: Mao ka na. Diin man gikan ang kwarta nga iyang gihatag. Ug napa ka ng babae nga batignaong. Ayaw na panghilabot ini, ha? Si Lando na ang sangunan ko sa pag-abog ni adtong babayhana.

0: magkuwakob tubig sa sapa. Maglungag ko kanon. Makamaw pa ka ako. Wa para pa ko makasaway o glungag. Sukat na sukat. Pero kailangan makamaw ko. Kay ako rang usa.
1: Salamat, miga, ha?
0: Ang bata. Mutago ko.
1: Mika! Naugan na ba yan ang samad sa kamot ni mama na ako? Ipatumarma na mo si mama o panyawan herbal capsule. O amo siyang ipaghiran ang iyang samad o panyawan liniment oil. Kay mo may sulti sa tindira sa butika. O karon maayo na siya. Huwag na magbasa ang iyang samad. Salamat kaayo, ha?
0: Naayong akong gihatag. Nakatapang yun ang kwarta na akong gihatag.
1: Ka!
0: Salamat.
1: Ka, salamat kaayo, ha? Butan! Kaayo ka! Bisag inkanto ka! Salamat, Mika! Ato na ko, ha?
0: Kagaan sa kong gibati. Kanindot sa kong gibati nga nakatabang ko. Ingon na ini. Mauna niya ang... Sari. Nay. Ninatangtag sa kong naong. Humipilit sa kong kamot. Unsa man ni... Natangtang ang... Ang usan ako kabutoy. Say buti pa sa buti ni. Usagin sa buti sa kong naong kining natangtang. Nalaw siya. Huwag ako sakit din pagkatangtang niya.

0: tinuod bitaw day. Inkanto gyud ang naghatag ni mo kwarta nga gipalit ni mo panyawan herbal capsule, maong naayo si mama nimo.
1: Oh, laki! Miadto man gani ko sa duol sa dakit. Nagpasalamat ko sa kong amiga nga Inkanto.
2: Kun mao na mga tutas dakit. Mangayo tagwala sa Inkanto.
0: Unsa? Saba mo diha oy. Kwarta ba yan nyog naong? Wag yun mo'y pilion. Hasta Inkanto, hukukan pa ninyo. Giyahak ba yan mo oy?
2: Mga tag, matapos mangayo.
0: Badiha mo. Kamo, kamo. Mga hukukiro mong tanan. Kay mangayo man mo.
2: Ay, magkawa na Inkanto oy. Binuang na.
0: Hala. Oh. Lando?
2: Si Lando.
0: Lando? Noon sa mga kaoy? Sige man inoon kagkasuko. Muna yung mong roldo, sige kasuko.
3: Naglagot to. Kaya ka na naghatag kwarta o ipatambal, posible nga maura sa rin naghatag sakit sa mga tao.
0: Ha? Kinsa may nasakit?
3: Magluya lang kanit. Huwag nga ako sa iyaan to ah. Naglubog. Kinahugsagan kanina. Og ganang giingon ni Inkanto mo ay nagkaingon ini mga sakit nga miabot sa ato.
0: Choy ay. Saba di Lando oy. Nahog man kasagdanan si tiya nimo. Nganong Inkanto may pasangin la nimo? Lando. Dili ang Inkanto ang nakaingon adto oy. Kun dili ang iyang kadanghag.
3: Dili mo na.
0: Aray!
4: Sigulyat, aduna ko'y bagong na-discovery nga produkto sa SED Marketing. Kinimao ang SED Panyawan Coffee. Siguradong ganahan ka kay gawas nga labian, isog, suabi, o ispiso ang timpla niini. Ang SED Panyawan Coffee, usaka timpla lang nimo kung tinto ka na. O kini, makapalagsik sa atong kalawasan. Ang mga sakol, natural o epektibo, busa, mag-SED Panyawan Coffee na kita. SED Panyawan Coffee, produkto sa SED.

0: Radyo Magbating.
1: Good news alang sa tanang incoming college students. Kung senior high school graduate ka nga with honors, PCC ang tulunghaan para kanimo. Ang Pagadian Capital College na ilang top-notch producers sa field of criminology. Top 6 sa 2010, top 1 sa 2014, ug top 3 sa 2018. Ang PCC nagtanyag usab og diskwento sa mga with honors students. 100% discount sa with highest honors, 50% discount para sa mga with high honors. No worries kung 90% above ang imong general weighted average grade sa senior high school kay maka-avail gihapon ka sa diskwento. 20% to 50% para sa mo enroll og accountancy. 10% to 20% para sa mo enroll og criminology, BSIT, BEd og BSBA. Ang PCC adunay unom ka kursong gitanyag, Juris Doctor, criminology, accountancy, BEd, BSBA major in financial management, BSIT. Og aduna po'y junior high og senior high school curriculum. Enrollment for first semester AY 2026-2027 magsugod karong Abril 20 o 2026 o ang klase magsugod karong June 22, 2026. Ang PCC na nahimutang sa Tuburan District, Pagadian City o mamay mo usap nga mubisita sa ilang official Facebook page alang sa dugang impormasyon o updates.
2: PCC, taking the lead in providing quality education.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta.
4: Sa matagbalit ninyo sa
3: Target Line
4: Product Package o sa kabattle sa
3: Target Line
4: Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa
3: Target Line
4: Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga gasolina.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, para gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Bagi niya akong gigamit kogon rag yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Ngayong National Kidney Month, ating pahalagahan ang kalusugan ng ating mga kidney. Ang kidneys ay may mahalagang papila sa pagpapanatiling malinis at balanse ng ating katawan. Ngunit ang sobrang alat at kakulangan sa pag-inom ng tubig ay maaaring magdulot ng sakit sa kidney. Kaya ugaliing uminom ng maraming tubig, kumain ng masustansyang pagkain at mag-ehersisyo araw-araw. Kapag nakakaranas ng hirap sa pag-ihi o madaling pagkapagod, huwag mag-atubiling magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.

0: radyo na nadungog niya. Pagtik na ko ng duha kapad, mao na to dayo na pasalamat ako na tanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na, kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugma ni mo siya, palitin na. Og target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil Regular ka ng dayon Gamakadawa sa grasya o kalibayon Arun ikaw makatiam-tiam Alang sa mga gustong avail Mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 O gaba sa 0935-588-5488 Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
3: Rock, rock, radio, magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
7: Nationwide.
5: Alam niyo ba kung anong trendy ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
7: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw, gluta para sa kintab, papaya para sa kinis, at carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na! Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.

namang palado dunan. Itawag po ang inyong mga katanungan at ang inyong po namang mga kwento dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating paladudunan, mga kaibigan.

0: Eto, buwan na muna ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan, kuya boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Tatay Pangkol.
0: Tatay Pangkol? Okay po, Tatay Pangkol, kumusta po kayo?
1: Okay naman po.
0: Okay naman, okay, Tatay Pangkol. Ilang taon na nga po si Tatay Pangkol? Nang tinambak, di ba? Tinambak.
1: Yes, kuya boy. Tinambak, kasi okay. Tinambak naman.
0: Okay, Tatay Pangkol, patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Pangkol?
1: Opo, opo. Patuloy pati yung upo ko.
0: Maraming salamat po, Tatay Pangkol. At Tatay Pangkol, marami sa atin, Tatay Pangkol, marami po sa atin ng mga tagapakinig ngayon, ang ngayon pa lang kayo napapakinggan. Marami kasing mga bago pa lang na nakikinig sa atin. Yung mga, di ba, na hindi pa nakakapakinig ng kwento po ninyo tungkol sa tulong na naidulot po sa inyo ng ating rice coffee. Kwentuhan niyo po kami, Tatay Pangkol. Ano po yung mga naitulong sa iyo ng ating rice coffee? Bakit po, Tatay Pangkol, hanggang ngayon, patuloy pa rin po kayo at walang puknat, walang putol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee araw-araw? Tatay Pangkol, go ahead po.
1: Okay, may sasadyo ko lang sa iba na hindi pa nakainom ng coffee rice coffee, na uminom na sila dahil maganda sa katawan ng tao. Inadala lang ko nga yung malugang ko sa Manila eh.
0: Mm-hmm.
1: Nang dalawang box yun. Aywan ko nga lang kung mayroon pa.
0: Ah, okay. Pero sa inyo?
1: Yung mga apo ko nga, panay ang pabili. Yung mga apo ko, panay ang pabili doon sa lolo nila eh.
0: Ah, very good.
1: Sa side ng misis ko eh.
0: Ay, very good. Tatay Pangkol? Tatay Pangkol?
1: Yes.
0: Ano po yung mga, sa inyo po, personal, ano po yung mga nagbago sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y nainom ng ating rice coffee, Tatay Pangkol?
1: Masigla po sa katawan.
0: Mm-mm.
1: Wala nung uminom ako, masigla po sa katawan.
0: Mm-mm. I see.
1: Doon po, talagang maramdaman naman. Kaya marami naman nagpapatukol, hindi lang ako. Sa iba-ibang dako ng mundo, ng Pilipinas, marami talagang nagpapatukol. Kaya nga naisin nyo rin ako nung manahalig ko na gano'n.
0: Opo.
1: Isa rin ako nagpapatotoo na maganda talaga sa kasusugan ng katawan.
0: Very good po, Tatay Pangkol. Sige po. Tatay Pangkol, kayo po ay araw-araw na nainom po ng ating rice coffee. Nakakailang sa shape po kayo sa maghapon?
1: Ay, tatlong beses po. Kasi medyo mahirap buhay. Tatlong beses lang. Magatang maghapon gabi.
0: Mm-mm. Very good po. Maraming salamat, Tatay Pangkol. Yes. Sinasabi ng iba natin, mga kababayan, na hindi pa po nainom ng ating rice coffee, na yung mga nakakausap na ni Kuya Boy,

0: ano na yan, kumbaga binibigyan niya kasi yan ng rice coffee o kaya binabayaran niya yan, kaya nagsasalita ng mga magaganda. Ano po yung masasabi po ninyo?
1: Makikita na, mapapakinggan naman nila na yung taong tumatawag sa'yo na wala namang binabasa o kodigo na mabasahin para magpatotoo. Maliban pa sa iba, narinig ko talaga yung padandahan lang ang sinasabi nila para mamasdan mo at mapapakinggan mo na talagang binabasa lang nila ang patotoo nila. Eh ang kusang hindi yung katang isip na kwan lang talaga, patotoo talaga.
0: Opo.
1: Tunay na lang yan.
0: Tama po. Tama po. So kasi ang sinasabi po ng iba, mga... Opo.
1: Iba yung dako ng Pilipinas ang tumatawag sa'yo, eh, hindi mo naman lahat yung makukuntak.
0: Tama po, tama po. Tama po. Opo. Kaya, yun nga po, yung ano, yun po yung sinasabi po kasi ng ilan sa atin na kumbaga na pinaparatangan tayo na kinakausap na yun ni Kuya Boy bago pa ang programa niya, nakaano na yan, kinausap na yan na magsalita ng parang ano eh, di ba? Scripted na, parang ganun, tatay, at sinasabi po nila.
1: Taksi ako sa sarili ko na hindi mo ko kinausap bago tumawag sa'yo.
0: Tama po. Tama po, Tatay Pangkol. Tatay Pangkol, maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo, Tatay. Salamat po. Thank you very much, Tatay Pangkol. Mabuhay po kayo. Bye-bye, Tatay Pangkol.
1: Bye.
0: Si Tatay Pangkol ng Tinambak, Camarines Sur. Oy, hello po naman sa lahat ng mga taga-radyo natin, Bonpin. Diyan po sa Bundok Peninsula, mga kaibigan. Radyo natin, Bundok Peninsula. Hello po naman sa kanilang lahat. Maraming salamat po naman sa inyo sa lahat ng mga kababayan po natin dyan na patuloy na pong umiinom ng ating rice coffee. Lalong-lalo na po yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee. Nako, simulan na po ninyo. Tayo po yung live din. Dyan po naman sa radyo natin, Calawag, Quezon. Maraming salamat din sa lahat po naman ng mga nakaantabay po naman sa atin. Diyan po naman sa radyo natin, Calawag, Quezon. Mag-ingay po tayo dyan! At syempre pa mga kaibigan, sa radyo natin, Buwak, Marinduque. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. At si Sir Mark Balandray ng Radyo Bandera, Katarman. Hello po naman sa inyong lahat dyan, Sir Mark. Maraming salamat. May caller tayo. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
2: Magandang Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Edna Doles sa Ilocos.
0: Edna, okay po. Ilang taon na po si Nanay Edna ng Ilocos?
2: 61 po.
0: Ilocos Norte, Ilocos Sur?
2: Ilocos Sur.
0: Ilocos Sur. Ilang taon na po Nanay?
2: 61.
0: Umiinom na po Nanay Edna ng ating rice coffee?
2: Nakainom na ako ng 3 beses. Kaya gusto ko sana tanungin kung ang sakit ko kasi Kuya, rheumatoid.
0: Rheumatoid arthritis.
2: Oo, yung pinakagrabe doon ang sakit na arthritis, sabi ng doktor.
0: Mm-hmm.
2: Kaya tanungin ko sana kung makagamot yung rice coffee, Kuya.
0: Nanay, opo, kung ito po ituloy-tuloy po nating iinumin, araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin, Nanay, makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin. Marami na rin po tayo kasi na mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Basta po tuloy-tuloy lang, araw-araw lang po yung pag-iinom po nito. Yes.
2: Opo, Kuya. Kasi kung minsan wala naman akong pambili.
0: Yun, opo.
2: Inahat yung isang sachet.
0: Mm-mm.
2: Pag may pambili, yun, dun. Minum ako na yung
0: sang sachet.
2: Minsan, hatikot lang.
0: Apo. Tama po. Yung po yung ano natin, kumbaga basta po na nagtuloy-tuloy at meron kayong iniinom kahit pa isa-isang karton yan, dapat po meron. Pa isa-isang sachet o dapat po meron araw-araw kasi yun nga yung dapat po tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Doon po natin makukuha yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating po namang produkto kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Kasi kung ito po ay putol-putol, para lang tayo niya nanay na, di ba, naglilinis po ng bahay, di ba? Lilinisin natin yung bahay. Tapos, sa isang araw. Tapos, ang sunod nating linis, sa susunod na linggo. Panigurado po na madumi na naman yan. Sa susunod na araw, magdudumi na naman yan. Marami na namang alikabok yan. Pero kung aaraw-arawin po natin, doon po natatanggal yung po namang mga karamdaman. So, kumbaga, ibig sabihin po kasi, cleanser po kasi yung ginagawa ng ating rice coffee po.
2: Okay. Kasi nag-order ako dito sa TikTok, kuya, mayroon. Pag dito sa, yes. Wala naman.
0: Diyan po sa Ilocos Sur. Saan po ka sa Ilocos Sur?
2: Santa Maria.
0: Wala po dyan sa inyo, sa Santa Maria, ng ating rice coffee?
2: Wala. In-order ko sa kwan, kuya.
0: Saan po, saan po kayo dati na, ano, nabili ng ating po namang rice coffee?
2: Wala po, in-order namin sa TikTok. Galing ato sa Manila yun, kuya.
0: Oh, meron po bang Caroline's Drugstore dyan sa inyo? Caroline's Drugstore?
2: Wala, kuya, wala.
0: Oh, yung pong Aperial's Drug?
2: Ay, meron.
0: Oh, Aperial's Drug. Meron po dyan ang ating rice coffee?
2: Kasi nung nag-order ako sa kwan, kuya, sa TikTok, ang isang box, may shipping kasi, 370 ng isang box.
0: Magkano?
2: Shipping fee, 213, kuya.
0: 213, kasi may shipping fee. Yun po yung sinasabi natin. Pero kung dyan na po kayo sa Aprials Drug, sa Santa Maria, wala ng shipping fee. Malapit na po sa inyo.
2: Buti kung hindi ko pa nabusubukan kasi gusto kaya nilang mag-tingi-tingi.
0: O, pwede naman siguro, nanay. Tanungin niyo po kung pwedeng tingi-tingi dyan, dyan sa Aprials Drug, para malaman po ninyo na pwede or di pwede. Kung halimbawa, ang sigurado po ako, nanay, wala na kayong babayaran pang additional na shipping fee. Okay. So, 180 na lang po siguro yan talaga, tunay, na dyan po sa inyo, sa lugar po ng Aprials Drug. Oh,
2: 10 kasi lang laman yun.
0: Oh, 10 po pa yung laman. Kesa kung dun kayo sa, ano, sa TikTok, bukod sa may shipping fee na, matagal pa bago dumating.
2: Oo, matagal pa. Mga 3 araw, ganun, kuya.
0: Di ba? Oh, so, yun yung problema. So, pero kung nandyan na po kayo sa ano mismo, dyan po mismo sa lugar po ninyo, mas madali.
2: Kaya subukan ko nga sa Aprials. Oh, may Aprials dito po sa Santa Maria. Malapit lang sa amin.
0: Dyan kayo, nanay. Tanungin po ninyo kung meron ng ating rice coffee. Kung sakaling wala, naubusan na, sabihin nyo sa akin. Tawagan nyo po ako muli para masabihan natin yung ating mga deliveries.
2: Okay,
0: kaya. Okay?
2: Okay,
0: kaya. Balitaan nyo po ako ulit, ha. Parehong oras, nanay. Tawagan nyo po ako kung meron po o wala ng ating rice coffee dyan sa Aprials.
2: Okay po.
0: Okay po.
2: Itong number na tumawag yung tawagin ko, kuya.
0: Yes po. Kanina. Yan pong number na yan. Yan na po yan.
2: Sige po.
0: Okay po.
2: Okay po. Thank you.
0: Sige po. Maraming salamat po, nanay. Ingat po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
2: Okay. Bye, kuya.

Tawag po mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan.

0946-926-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon, mga kaibigan. May mga katanungan po kayo na nais po ninyong ibahagi po naman na kwento dito po sa ating programa ito na yun. Muli, hello po naman kay Sir Mark Balandray ng Radyo Bandera, Katarman. Ang numerong pwede po ninyong tawagan, mga kaibigan, sa atin po naman pala doon. Tawag po kayo sa atin po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan dito sa ating program.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Gusto ko lang malaman. Hello?
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nina Marasigan, Tagalipa City.
0: Nina Tagalipa.
1: Nina Marasigan.
0: Apo, Lipa City, Batangas. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Nina?
1: 78.
0: Wow! 78 years old. Galing. Opo, Nanay Nina. Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Nako, matagal daw. Magsimula ang rice coffee. Iniinom ko na yan.
0: Wow!
1: E ngayon, nagtanong ako doon sa aking inak sa kasal, mayari na St. Jude Pharmacy, kung meron ng premium glow soap. Gusto kong gumamit ng premium. Eh, wala pa rin silang dadating na glow soap, na premium. Gusto kong dalanin niyo yun sa Lipa City.
0: Sa Lipa City, opo.
1: Lipa City.
0: Pero yung ating rice coffee, meron na po.
1: Oo, matagal na. Matagal na kong nabili niya.
0: Tama, tama. Okay po, Nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin ko po sa ating mga deliveries. Nanay, Nanay Nina, kwentuhan niyo naman kami. Ano po yung mga naitulong na sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee? Sabi po kasi ninyo, matagal na kayong umiinom hanggang ngayon.
1: Oo. Ay di, bumabaho ang presyo ng dugo ko. Hindi na ako nainom ng maintenance ko. Pagkatapos hindi na ako mahirap dumumi. Yun na lang ho. Gusto ko malaman kung kailan dadating ang premium glow soap.
0: Okay. Yung sabon. Gusto niyo talaga magpaganda pa, Nanay, ha?
1: Oo, sa 78.
0: Yes, very good. At yan po dapat yung yan dapat po yung mindset natin. Kahit po hindi po kasi kumbaga rason yung edad para gawin pong maganda pa rin yung atin po namang kutis, yung atin po namang balat, dahil ito po ay nakakatulong din para po naman ay maging malusog tayo. Kung malusog po yung ating katawan, yung atin po namang panloob, dapat malusog din po yung ating panlabas, yung atin po namang balat. So sa pamamagitan po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap, eh talaga namang tama yun, Nanay, na masimulan nyo na rin ang paggamit po nito.
1: I'm still single.
0: Ah, see? Still single si Nanay. Kumbaga, wala po kayong naging asawa?
1: Wala ho. Wala.
0: Ah, ever since?
1: Since
0: birth?
1: No boyfriend.
0: Okay. Okay po. So, Nanay, baka po maligawan kayo ngayon kung sakaling gumamit kayo ng ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Hindi na siguro.
0: Ah, hindi na. Okay po. O, basta po, ang importante yung ating kalusugan. Tama po, Nanay?
1: Yes. Okay.
0: Thank you very much, Mami. At sa Mami, ganito, kapag kayo po ay meron na ng ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap dyan sa Lipa, kapag nakabili na po kayo, Mami, tawagan niyo po akong muli, parehong oras.
1: Gusto ko idala ninyo St. Jude Pharmacy.
0: Sa St. Jude Pharmacy.
1: St. Jude Pharmacy. Doon ako nabili lagi ng rice coffee.
0: Okay, St. Jude Pharmacy ng Lipa City.
1: Lipa City.
0: Okay po, sige po. Sige po, Nanay Nina. At sasabihin po natin yan sa atin po namang mga deliveries.
1: I'll be waiting for the product.
0: Yes. Yes. At balitaan niyo po ako, Nanay Nina, kapag kayo po ay meron ng nabili, tawagin niyo po ako muli parehong oras, Nanay, ha?
1: Thank you very much,
0: Nanay Nina. Patuloy po yung pag-iinom ng rice coffee, ha? Thank you. God bless.
1: Thank you very much.
0: God
1: Bye-bye.
0: Bless po. Mag-iingat po. Bye-bye. Napakinggan po ninyo, mga kaibigan. 78 years old si Nanay Nina. Umiinom na ng ating rice coffee at gusto pong gumanda yung kanyang balat, kanyang kutis. Mapangalagaan po yung ganda ng kanyang kutis. Gusto na rin gumamit ng ating po namang sabon. Tama yon, mga kaibigan. Wala po sa edad. Sabi nga yung paggamit po ng sabon, hindi lang po sa mga kadalagahan, hindi lang po sa mga kabataan, eh pwedeng-pwede po kahit po anong edad. Ng ating po namang sabon. Ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating baladong tunay. Tawag nyo na yan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Huwag din pong kaliligtaan mga kaibigan ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 mga kaibigan. Pinagkakaguluhan na rin yan sa market mga kaibigan ang ating namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Yung sa mga nagre-reklamo na kapag nainom sila ng ng rice coffee 14-in-1+1 ay inaantok sila sa umaga. Ito na po mga kaibigan at sagot. Yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 available na rin po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores dyan po sa inyong mga lugar.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Bagting. Radyo Bagting.
3: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
4: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, usan lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, o ako ang takuing ipangbati, tanan, naghanjod akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag-inom niya, bisagun sa pagparagis na ka. Sisig yun, isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, o nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugod na uginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko, kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
3: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Sana all.
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment, 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-samad, skin allergies o daghang paguban. Target Line Power Scent Liniment, barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta.
9: Sa matagpalit ni Dios sa
6: Target Line.
9: Product package, usa ka battle sa
6: Target Line.
9: Food supplements, kauban sa tulog ka battle sa
6: Target Line.
9: Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gama ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usap sa door-to-door delivery, free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
10: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
12: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos makaangkon ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Iniagi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paris Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Your vision is our passion.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
16: Mm-hmm.
15: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglite na ang akong kuhan. Namang mo mga melasma sa face.
16: Mm-hmm.
15: Murag dark spots siya, anak.
16: Mm-hmm.
15: Tapos naglite siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karon wala na kay wala na mang putiya.
13: Said Celebrity Beauty Soap.
14: Said Celebrity Beauty Soap.
17: Ngayong National No Smoking Month, sama-sama tayong huminga ng malaya. Ang usok ng sigarilyo ay naglalaman ng mapanganib na kemikal na maaaring magdulot ng kanser at iba pang sakit. Delikado rin ito sa mga bata, buntis at mga nakakalanghap ng secondhand smoke. Kaya mahalagang piliin ang smoke-free na pamumuhay para sa sarili at pamilya. Huwag hayaang masira ng sigarilyo ang inyong kalusugan. Tandaan, ang pagtigil sa paninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahaba at mas malusog na buhay. Sama-sama nating isulong ang smoke-free na komunidad. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Radio.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan ang kapikas adunay diabetes.
5: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Motong nang palit gid ko sa Sid Panyawan Plus capsule. Gi 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kaloy sa Ginoo okay na gid ang iyang kamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
6: Spirulina is a type of blue-green algae that people can take as a dietary supplement. Marami nang natunaw na bukol, marami nang gumaling na cancer, marami nang lumabas na gallstone, mayuma, cholesterol, para sa may mga diabetes at high blood, hemorrhoid, at iba pa. Daghan ng tao ang nakasulay o nakalikay sa operasyon. Daghan ng tao ang nabago ang kinabuhi o labaw sa tanan. Daghan ng naayo tungod sa target line. Superfood Spirulina. Subok na. Kaya subukan mo na. Kung ikaw na ay sakit o na ay kailangan na ay sakit sama sa cancer, goiter, mayuma, asthma, arthritis, diabetes, prostate problem, high cholesterol, Alzheimer's, thyroid problem, liver problem, colon problem, heart problem, ovarian problem, poor memory, stroke, constipation, urinary tract infection, weak body, anemia, back pain, cyst, lupus, dengue, hepatitis, vertigo, pneumonia, allergy, hypertension, psoriasis, and other illnesses, mauna ni ang imong gipangita maghigala. Take 1 to 2 tablets before or after meal. Walang overdose. Certified and approved ng FDA. Kung gigugmanin mo siya, palitin na. On target line. Superfood Spirulina. 60 tablets per bottle. Sa matagpalit ni Dios sa Target Line Product Package, usa ka bottle sa Target Line Food Supplements, kauban sa Toluca Bottle sa Target Line Power Scent Liniment Oil, regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: Congratulations sa mga bagong Certified Public Accountants sa Pagadian Capital College. Dako kayong nga garbo og kalipay sa PCC. Ang pagpasidungog sa kalampusan sa among mga bagong CPAs nga nakapasar sa October 2025 Licensure Examination for Certified Public Accountants. Christine Macy Capistrano, CPA. Crizal Jesra S. Lili, CPA. Sukad pag-abli sa Bachelor of Science in Accountancy kon BSA program niya atong 2018. Nakaproduce na ang PCC IPC ug unom ka Certified Public Accountants sukad sa unang batch sa mga graduates niadtong 2022. Pagadian Capital College diin magsugod ang imong dalan padulong sa pagkamahimong CPA. Uban pang mga kurso nga gitanyag, Juris Doctor, BS in Criminology, Bachelor of Elementary Education, BS in Business Administration, Major in Financial Management, BS in Information Technology, Junior ug Senior High School Curriculum. Ang PCC makaplagan sa Rizal Avenue, Tuburan District, Pagadian City, samtang ang enrollment para sa first semester academic year 2026-2027 magsugod karong Abril 28, 2026. Ang klase magsugod June 22, 2026. Contact lang sa cellphone number 0950-424-9906 o di baka bisitaha ang official Facebook page sa Pagadian Capital College alang sa dugang impormasyon o update.
0: PCC, taking the lead in providing quality education.
2: Di ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, og peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa gipon, samad-samad, skin allergies ug daghan pang uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, labaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulo ka battle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
8: Radyo Magbating.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
10: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang imong kauban sa pagpaambit sa impormasyon ug mga sekreto kon unsaon nga magpabilin ang kahimsog sa atong lawas. Nasayod ba mo nga ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay potent phytonutrients nga terpenoids? Ang terpenoids napamatud-an nga adunay ligon nga anti-allergenic properties nga makatabang aron tarungon ang atong immune system nga dili atakihon ang mga non-harmful substances nga musulod sa atong lawas aron malikayan ang kanunay nga pag-atake sa asma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema ug uban pang allergic reaction sa atong lawas. Sumala sa mga pagtuon sa mga scientist, ang terpenoids nga naa sa Santon Gold Herbal Capsule adunay chemo preventive effects, batok sa colon cancer, breast cancer, skin cancer ug prostate cancer. Ang terpenoids aduna usab kini antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral ug anti-inflammatory properties. Busa batasana ang pag-inom og Santon Gold Herbal Capsule o bani sa pag-inom og Santon Vitamin C, ang alkaline ug non-acidic nga vitamin C para masiguro maprotektahan ang atong lawas batok sa cancer og lung problem tungod sa mga viruses og bacteria. Og aron ayuhon ang atong immune system aron malikayan ang pag-atake sa mga allergies.
11: Fungi, bacteria ug viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Hey! Inumi og Santon Plus Gold ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Santon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia og uban pang mga sakit. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
12: The secret of health.
13: Nasayod ka ba nga ang Santon Plus Coffee Mix adunay phytonutrients nga flavonoids nga makatabang aron matarong ang trabaho sa atong immune system para dili ta dayon maigo sa mga sakit. Kini usa-usab ka super antioxidant nga makatabang aron malikayan ang prostate cancer o breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix usa-usab kamaayong tinubdan sa isoflavones sama sa diacin. Ang diacin ilado kaayo nga phytoestrogen nga makatabang sa atong lawas nga makabiya og makabatok sa lain-laing klase nga cancers nga mahimong motubo sa atong lawas. Maong batasana ang pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
14: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins og minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
12: The secret of health.
13: Mihanap na ba ang imong pananaw? Naglisod ka ba sa pagbasa o nakasinati o color blindness? Kana usa ka simptomas sa katarata kon katarak. Ang katarata usa ka sakit sa mata tungod kay aduna kini problema sa mga lente sa atong mata. Kasagaran mo atake kini sa mga tigulang apan kini makaapekto usab sa mga bata bisan kinsa makasinati ini nga balatian. Maong batasana ang pag-inom og Visionix Plus Soft Gel aron maprotektahan ang atong mga mata gikan sa mga butang nga makadaot nini. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga naghatag og igong nutrisyon og sustansya nga magamit sa atong lawas aron magpabiling himsog ang atong pananaw. Ayaw huwata nga hingpit nga madaot ang imong mga mata pag-inom kada adlaw og Visionix Plus Soft Gel.
15: Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kay lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin, mga nailhang potent antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa cataract, pteridium, glaucoma ug uban pang mga problema sa mata. Visionix Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.
12: The secret of health.
13: Kay wala naman tay igong oras, kini na usab ang inyong bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, bantayin na usab ang sunod natong programang The Secret of Health.
16: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko. Radyo Bagting.
3: Ni ana ang gamhanan o gaybulungan nga Haplas Herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong o peppermint nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis or rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan panguban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagpalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
2: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan.
1: Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Hello mga kaparagis! Mag-uba na sa da sa pipilag ka mga gutlo aron atong hisgutan ang mga benepisyo nga nahatag sa Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil. Atong mapaminaw karon ang usa sa mga testimonya ni Julius Garape nga nakagamit na sa atong produkto.
3: Kaday si Julius Garape or coach tawag sa mga pedicab kay pedicab driver mag-o presidente po da. Nigamit ko aning Bilabila Oil kay itong niaging mga bulan doon ako'y gibati nga hubag sa akong tiil nga mura nakadako og itlog sa manok. So nauna na ko ang Paragis Bilabila Liniment Oil. Kung ginan akong asawa nga ugman at na magpa hospital kung unsay resulta ning akong himuon karon. Paragis Bilabila Liniment Oil nga akong gihampol sa ako ang hubag sa tiil.
4: Sa imong pag-apply sa Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, kumusta man?
3: Gi-apply na ako gabi dahil na akong tulog. Kaugma sa buntag, napansin na lang na ako nga nagbasa ang ako ang tiil. So akong gitanaw ang katong akong gitip, nimbuto di ang ako ang hubag. Akong gitanaw kung unsay inis, unsay sulod. Ang sulod atong hubag, tubig o dugo ang naguban. Muna inigawas ako ang hubag. Kini nga interview dili ni Binaira, no?
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Di na ka mag-agwanta pa.
5: Ang buwan ng Hunyo ay Prostate Cancer Awareness Month. Alam niyo ba na prostate cancer ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng cancer sa mga lalaki, lalo na sa edad 50 pataas. Ngunit kapag ito ay nasuri ng maaga, mas mataas ang tsansa ng pagaling. Kaya hinihikayat ang Department of Health ang mga kalalakihan na regular na magpatingin sa doktor, lalo na kung nakakaranas ng hirap sa pag-ihi, madalas na pag-ihi o pananakit sa balakang at likod. Ang simpleng screening at maagang pagpapatingin ay malaking hakbang upang maiwasan ang paglala ng sakit. Tandaan, early detection saves lives. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o konsultahin ang inyong healthcare provider. Dahil sa bagong Pilipinas, ang kalusugan ng bawat kalalakihan ay mahalaga.
0: Radio Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Ni ana ang gamhanan o gay bulungan nga haplas herbal. Introducing Target Line Power Scent Liniment. 100% organic herbal mga higala. Nga na isang cup sama sa mangosteen extract, orange extract, virgin coconut oil, malunggay, lagundi, alinghatong, o peppermint. Nga na ilana nga makatabang alang sa dunay sakit sa tiyan, hilanat, sakit sa ulo, sakit sa lawas, dunay arthritis o rheumatism, sakit sa puson, sakit sa ngipon, samad-sama, skin allergies o daghan pag-uban. Target Line Power Scent Liniment. Barato na, epektibo pa, lamaw sa tanan, haskang humuta. Sa matagbalit ninyo sa Target Line Product Package o sa kabattle sa Target Line Food Supplements kauban sa tulog kabattle sa Target Line Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon, gamakadawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gama sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema o mga suliran.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
2: Radyo Bagting.

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin. Ang aming naigaganti sa iyo, Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay din

0: FV Perfume. FV Perfume nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan. Ang perfume nga fresh, ang paminaw kanunay. Ang perfume nga long-lasting fragrance. Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa. Try it now. FV Perfume. FV Perfume. A long-lasting scent. Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan. FV Perfume. Long lasting scents. Magandang dilag,
1: puso ko'y yung napiyak. Agay kasakit sa akong likwan.
2: Ani ana ang inyong gipangita nga haplas. Ang haplas sa tarang haplas. Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Aprobado o rekomendado sa mga eksperto. Tumkis Herbal Oil. Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
1: Kung sabay mo gihula.
2: Haplas na. O sulayi ang Tumkis Herbal Oil. Tumkis Herbal Oil. Tanang mga pamaol. Impas. Tumkis Herbal Oil. Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1.
3: Oo mga higala,
2: ani ana ang inyong gipangita. Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas. Ang luyang dilaw. Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon. Makapaminos og makapapugong sa mga sakit-sakit sa kaunuran. Mualkontra sa paghubag. Makaayo og makapugong sa hinungdan. Sa risko sa sakit sa kasing-kasing. Makatabang sa sakit nga rigla. Dysmenorrhea, paspas ng metabolismo, pagpaubos sa level sa kolesterol, makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer, makatabang usaw nga mabatukan ang mga impeksyon. Busa, palit na sa Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Mapalit sa mga outlet niining sibyahan.
4: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dalang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Tumkis Turmeric Powder 5-in-1, Tumkis Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agura, Padulong, Spandalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint, sa May Junction Crossing, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terimonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tangub City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo, sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pa inyong gipahabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banali, Pagadian City. Alas 8:45 Gasoline Station Balindawak. unahan sa fruit stand. Alas 9:30, Madam Bastor Cruising Kamanga Dumalinaw. Alas 10, Cruising Padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10:30, Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30, Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Oddo, Waiting Shed, parkingan sa van sa San Miguel. Alas 12:30, Kanhing Luto Outlet sa Ligarda 1, Dinas Zamboanga del Sur. Alas 1:30, Waiting Shed sa Dimataling. Pag alas 13:30, Rina o Gretel Florist Store, Poblacion, San Pablo.
3: Isi pangalan na to, o taga din?
5: Ako si Arman Umbrizo, taga Pula, Canlaon.
3: Pula, taga Canlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
5: Oh, dagan kayong bato na pangihin na kayo. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangihin ako kayo. Dako-dako kayo, pagka guha to, dagan na kayo nagsunod-sunod.
3: So, dako mayo na nigawas?
5: Oh, dako, sakit na pangihin ako ito.
3: O niya, pila Canlaon ni mo gibati?
5: Na, kuan, masimana.
3: Pero nigamit ka Storm Kiss, Stormer Powder 5-in-1.
5: O, oh, makikita yung nakakuan nga, naguha itong nga bato.
3: So, dugay na ka nagamit, no?
5: Meron itong, wala pa kagamit ito. Nana yun.
3: Nana?
5: O, nana. Wala pa kainom itong turmere. Sugat-sugat na kainom ko itong turmere. Naguha na itong bato. Salamat po sa Ginoo, sa produkto po ninyo nga naayaw po ko. Sugat-sugat ato, wala na yun ko ng iyong sakit ako ang puson, ma, naguha yung bato.
3: So normal na yung pangihi ka ron?
5: Oh normal. Ito muna-una. Di malisog pangihi. Oy, magutol-utol ang ngihi. Kasakit kay pangihi. O naayog ikaw.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
3: Ma'am, may buntag. Kisa may pangalan ni mo og tagadiin man ka?
6: Maria Marina Malabago. Cambiahan. Balyermoso.
3: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
6: 28.
3: Si 28. Sa may sikrito nga mutaas atong kinabuhi?
6: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluoy sa Diyos. Kaluoy sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usap.
2: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
7: Maukini ang testimonya sa paggamit sa atong produkto nga Bigro.
3: Day Michelle, interviewante ka, ano sa may na-experience si Mos Bigro?
8: Maayagid ay yung produkto dong, daghan siya baktin ba? Sa wala pa ko ka Bigro, lahat yun, luta ni siya baktin.
3: Karon?
8: Karon daghan yun siya baktin nga, nakagamit ko ano yung produkto nga Bigro.
3: Kuna kabuk anak, kung nanganak imong bigal.
8: Sa wa pa ko ka Bigro, 3-0 lagi kabuk baktin. Sa nakabigro na ko, ikaduhang panganak niya, nanganak na siya 18 kabuok.
3: 18?
8: Pag ikatulong panganak, nanak nag 21 kabuok.
3: Pag ikatulong panganak,
8: 21 kabuok yung anak. Tayong pagkaupat, 23 na kabuok.
3: 23 kabuok, Maragoy?
9: Tinuuna.
3: Ha?
9: Itagi ko, 23 kabuok, naghibok.
3: Tara man.
9: Alagay.
3: Lobo po ng sulok kumuk anay gibuhi.
9: Kung saon mo ng pagka baktina sin mabuhi pa ko na.
8: Lisan ko sa narong nakakita.
9: Kung ka na tinon.
8: Hasta iyang bata si Jonard.
3: So kuha pa ka ng Bigro.
8: Dili ing nito lahir ra.
3: Bebok ba na be Bigro ba ginami gipalit? Oh, Bigro gipalit ya di pare ko inaro.
9: Bigro no.
3: Ila na kabok.
9: Unom ni kabok.
3: Oh.
9: Kay tulong ko kung bigal. Ibalik ko palit na po ko.
3: So, sige ani mo naro.
9: Narobaya.
3: Narobaya. Michelle.
8: Ako sa leg.
3: Sa lugar niyo?
8: Matuog Basak, Gihungan City.
3: Matuog Basak, Gihungan City. Okay.
7: Mao kini ang testimonya sa atoang Bigro. Busa unsa pa inyo gipaabot? Gamit na sa atoang Bigro alang sa inyong mga hayupan.
10: Ang tud karon, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpanit. Anga. Uy. Oh. Wow! Snow White. Ikaw ba ka na?
11: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
10: Dili Oy, kapatini mo, guwapa, hamis ang kutis, o gumot kayo?
11: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
10: Amazing!
11: Ya ka na Arthur Oy, manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon ah. Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, oy, Arthur!
10: Og may bonus pa! May girlfriend ako!
11: Oh, wow!
10: Parehas nagsabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
11: Dali na! Ubani ko!
10: Ah, samanta!
11: Panabik pa ta sa uban!
10: Marites ka yun ay!
12: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa! Maukan na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
10: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme, exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
11: Bugas bugas, pugis pugis, uga og itom nga panit, lagom pagit ko og naong. Hi.
13: Ikaw na di ay? Itong duha oy.
14: Taba, mga langit.
13: Kinsaka?
11: Ako ang Diyosa ng kagandahan.
12: Magical nimo?
13: Hatagan mo og powers?
11: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening og Micro Peeling pa.
14: Wow!
10: Reduce the appearance of dark spots, hyperpigmentation, and an even skin tone. Revealing a luminous complexion. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zandai Cosmetics and Skincare Products.
0: Wala may gana sa pagkaon ang imong baboy o ang imong mga binuhing mga kahayupan? Ani ana ang tubang? Big Grow! Mupagana sa pagkaon sa imong mga anay, baktin, kalding, piso, manok o baka o guman pa. Big Grow! Para musalay o mudagan o mudagko ang imong mga baboy o guman pa mga binuhing mga hayop. Big Grow! Adunay vitamins and minerals para kusgan o ligon ang immune system sa imong mga hayop. Para ato na o dako pa ang imong ginansya.
14: Big Grow!
0: Mabalik na sa mga nagunang outlet o niining sibihan.

0: Perfume.
1: FV
0: Perfume.
1: Nga makapa-attract sa mga kababaihan o mga kalalakihan.
0: Ang perfume nga fresh. Ang paminaw kanunay.
1: Ang perfume nga long-lasting fragrance.
0: Ang perfume nga humot og barato kaayo sa bulsa.
1: Try it now.
0: FV Perfume.
1: FV Perfume.
0: A long-lasting scent.
1: Mapalit na sa mga nagunang outlets o sa inyong mga suking, tindahan o niining sibyahan.
0: FV Perfume.
1: Long-lasting scents.
2: Sakit sa akong likuan.
3: Ani ana ang inyong gipangita nga Haplas.
4: Ang Haplas sa tarang Haplas.
3: Dumkis Herbal Oil.
4: Dumkis Herbal Oil.
3: Aprobado o rekomendado sa mga eksperto.
4: Dumkis Herbal Oil.
3: Wagtang ang arthritis. Sakit sa likod. Sakit sa kaugatan. Rayuma. Sakit sa kaunuran. Sakit sa ulo. Sakit sa ngipon. O sakit sa mga lutahan.
2: Kung sabay mo gihula.
3: Haplas na. O sulayi ang
4: Dumkis Herbal Oil.
3: Dumkis Herbal Oil.
4: Tanang mga pamaol.
3: Impas.
4: Dumkis Herbal Oil.
3: Mapalit na sa mga nagunang mga outlets o niining sibyahan.
4: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
3: Oo mga higala, ani ana ang inyong gipangita.
4: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
3: Napamatudan nga dako og benepisyo og ikatabang para pagpahimsog sa lawas.
4: Ang luyang dilaw.
3: Makatabang kini sa buntag nga sakit daw sa kasukaon.
4: Makapaminos og makapabugong
3: sa mga sakit-sakit sa kaunuran.
4: Mualkontra sa paghubag.
3: Makaayo og makapugong sa hinungdan.
4: Sa risko sa sakit sa kasing-kasing.
3: Makatabang sa sakit nga rigla.
4: Dysmenorrhea,
3: paspas ng metabolismo,
4: pagpaubos sa level sa kolesterol,
3: makaayo sa pagutok o pagpanalipod batok sa sakit ng Alzheimer,
4: makatabang usaw
3: nga mabatukan ang mga impeksyon.
4: Busa, palit na sa
3: Dumkis Turmeric Powder 5-in-1.
4: Mapalit sa mga outlet
3: niining sibyahan.
5: Pabuga sales store ni Noy Munding sa matag Miyerkules o Huwebes. Dalang mga produktong herbal sama sa Bonal Miracle Tiki Tiki, Casimo Vegetarian Herbal Coffee with Barley Grass, Dumkis Turmeric Powder 5-in-1, Dumkis Herbal Oil, Big Grow para sa atong mga kahayupan, FB Perfume, Patulos Mata, o Prima Bila Skin Lightening Soap. O nangadlaw, alas 8 sa May Gitwan, Agora, Padulong, Spandalan, Barangay Santiago, Pagadian. Alas 8:30, LTO Building, Tiguma, Pagadian City. Alas 8:45, Military Checkpoint sa May Junction Crossing, Tukuran, Ugpulakan, Labangan, Zamboanga del Sur. Alas 9, Pacific Oil, Lower Pulakan, Labangan. Alas 9:30, Archuay, Terremonte, Alegre, Aurora. Alas 10, sa Barangay Hall, San Jose, Aurora. Contact ni Madam Helen Caniete. Alas 11, I Love Kapatagan, Lanao del Norte. Alas 11:30, Gait Big Shop, Maranding, Lanao del Norte. Alas 12, Romanas Pharmacies, Baroy. Alas 12:30, Tubod Elementary School, Atbang sa Gasoline Station. Alas 1:30, Caltex Gasoline Station, Tanggob City. Alas 12:30, Lotto Outlet, Sumay Tambulig. Alas 3, M Co-op Building, Mahayag Crossing para Dumingag. Alas 3:30, Atbang sa Iglesia ni Cristo, sa May Gasoline Station, Dumingag, Zamboanga del Sur. Alas 4:30, sa May Gate sa Municipal Hall, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang makapalit og one set nga 1,000 pesos makaangkon sa alarma og angle guide ni Noy Munding, Manong Vians og Miss Flor gikan sa Sugbo. Alang sa inyong reservasyon, makontak sa cellphone number 0975-6955-190. Kung sa pa inyong gipaabot, sugat na. Ikaduhang adlaw, adlaw nga Huwebes. Alas 8 atbang sa Lotto Outlet sa Gasoline Station Banali, Pagadian City. Alas 8:45 Gasoline Station Balindawak, unahan sa fruit stand. alas 9:30 Madam Bastor Crossing Kamanga Dumalinaw. Alas 10 Crossing Padulong sa San Pablo sa may kanunan Gipos. Alas 10:30 Magallanes Pharmacy sa Gipos. Contact ni Rico Magallanes. Alas 11:30 Waiting Shed sa Mati San Miguel. Alas 12 sa Odo Waiting Shed Parkingan sa Van sa San Miguel. Alas 12:30 Kanhing Luto Outlet sa Ligarda Uno Dinas Zamboanga del Sur. Alauna Media Waiting Shed sa Dimataling. Pagalas 13:30 Rina o Gretel Florist Store Poblacion San Pablo.
6: Isi pangalan na to, taga din.
7: Ako si Arman Umbrizo, taga Pula, Canlaon.
6: Pula, taga Canlaon City. O sa katinood, nadungog na mo, gikan sa ospital, ang bato ni mo sa kidney?
7: Oh, dagan kayong bato na pangingin na kayo. Primero, dako kayo itong sakit kayo, pangingin ako kayo. Dako-dako kayo, pagka guha ito, dagan na kayo nagsunod-sunod.
6: So, dako mayo na nigawas?
7: Oh, dako, sige na, pangingin ako ito.
6: O niya, pila kayo ni mo gibati?
7: Nga, kuan, masimana.
6: Pero nigamit custom key store milk powder 5-in-1.
7: Oh, mao kito yung nagkakuan nga. Naguha itong nga ba ito?
6: So, dugay na ka nagamit, no?
7: Meron ito. Wala pa kagamit ito. Nana yun.
6: Nana?
7: Oh, nana. Wala pa kainom itong turmeric. Sukat-sukat na kainom ko itong turmeric. Naguha naman itong ba ito. Salamat po sa Ginoo sa mga produkto po ninyo nga naayo po ko. Sukat-sukat ito. Wala nagin mo ko mag-inang yung sakit ako ang puson na naguha yung ba ito.
6: So normal na yung pangihi ka ron?
7: Oh normal, ito muna-muna, di malisog pangihi oy. Magutol-utol ang ihi, isakit kay pangihi. O naayog ikaw.
8: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
6: Ma'am, may buntag. Kisa may pangalan ni mo og tagadiin man ka?
9: Maria Marina Malabago. Cambiahan, Balyermoso.
6: Balyermoso. Pila na edad ni mo ron?
9: 78.
6: 78. So may sikreto nga mo taas atong kinabuhi?
9: Gamit ko og Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Salamat sa atong produkto nga Tumkis Turmeric Powder 5-in-1. Nagsige ko gamit. Kaluis sa Diyos, kaluis sa Ginoo. Biyahe kong Iloilo, ako ra usab.
8: Sa mga dunay gipamati sa kalawasan, gamit na sa Tumkis Turmeric 5-in-1.
10: Ang tud karon, wa gyapon ko'y girlfriend. Tungod siguro sa kumpani. Anga, uy! Oh, wow! Snow White, ikaw ba ka na?
11: Ako ni Oy si Marites nga imong silingan.
10: Dili Oy, kapatini mo, guwapa. Hamis ang kutis o gumot kayo?
11: Tungod kay ang akong sabon, Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
10: Amazing!
11: Ya ka na, Arthur Oy. Manabay pa ko sa uban sa ka-epektibo na ining sabon, ha? Babush! Wow! Kutis artista! Kagwapo na ni mo, Oy, Arthur!
10: Og may bonus pa. May girlfriend ako. Parehas nagsabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
11: Dali na! Ubanik ko!
10: Asa man ta?
11: Panabi pa ta sa uban!
10: Marites ka gini ay!
12: Skin Renew, Skin Brightening o Micropeeling pa. Mauka na ang labing epektibong sabon. Prima Bella Brightening Soap with Collagen.
13: Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen X3, exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products.
11: Bugas bugas, pugis pugis, uga og itong nga panit, lagong pagit ko og naong. Hi.
10: Ikaw na di ay? Itong duha oy.
11: Taba, mga langit.
10: Kinsaka?
11: Ako ang Diyosa ng kagandahan.
12: Magikan na nimo?
10: Hatagan mo powers?
11: No need. Gamit sa labing epektibo nga sabon. Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Skin Renew, Skin Brightening o Micro Peeling pa.
10: Wow!
13: Reduce the appearance of dark spots. hyperpigmentation, and even skin tone. Revealing Aluminous Complexion Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen. Available usab ang Prima Bella Skin Brightening Soap with Collagen Extreme. Exclusively manufactured and distributed by Zanday Cosmetics and Skincare Products. 106.7.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM alas 5:01. 106.2 Bell.

0: Malinaw kamo sa Lalo sa Bagtingan. Bagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa Bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabok nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabok gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa Bagtingan. Ania ang tigpalanog sa Bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
1: Mga buntag na itong tanan, mga kabagting o kabulkadas niling adlaw nga Biyernes. It's a 19 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Otom sumabot sa CBS Radyo Bagtingog Bell FM. Pasalamat nun gihapon tas kay tasan gumikan kay mag-uba na sa tas kahanginan sa marausab nga nakamata na sa tani ining buntaga. Alag otom sa mga nanagat sikay-sikay na nga mga mag-uuma, mga mananagat nga napos kalauran wa pa kauli. Amping mo kanunay ha. Tanga nga to ang mga negosyante usab sa iyo kayong nakayahe parang panulong at us nagkadaiyan nila mga negosyo. Mga timbahay o ato mga estudyante mga magtutudlo tigbantay sa kahapsay o galinaw lakip na usab nga to ang mga naana destinos na ganyang balay tambalanan o gantong mga sweepers na tong sayo po gayang naningkamot sa pagpahiluna mapahapsay malimpiyuhan ang ato ang palibot natong tanan og uban pang mga sektor maayong buntag. Nasata sa laing hugna sa pagtunol sa mga balita o kasayuran ngayon ni kalabtanan ng katawahan sa dakbayan, lalawigan o bisan ang kanait nga mga rapi. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa News and Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation. Ako si Bagting 16, Vanessa Cagas tumakmo alawag sa itong mga Bagting reporters. Nga mo tunol sa mga balita o kasayuran, lakip na usab ang ato ang technical team. Mga partners diri sa studio na si ano man akong partner ron si Clint Tray ka ron kong partner Clint o galakip tes bayaw na si Kuya Marines aga bayaw di ay si Palpalan Kuya Marines og si Marian og si Marian usab og si Dimar diha sabay bayaw ala sige plastar mga kabagting og kabulkadas kaya itong ipadangat ang angayong sayran na inibuntag
0: BBC Headlines.
1: Organic agriculture training gipahigayon sa Kumalarang kapin usa ka libo ka mga benepisyaryo nakapahimulos. Dugang pang headlines sa puting sakyanan hapit mahimong biktima sa mistaken identity dito sa Lanao del Sur. Headlines sa ambulansya nahulog sa dagat sa Hula-Hula Port sa Zamboanga, Sibugay. Pigas bahin sa mga balita, miyembro sa LGBTQ na palgang patay sa mahayag sa Buang del Sur. Duha kasamad sa likod, gituho ang igo, Pinusilan. Headlines pagyapon, mga pamilyang biktima sa sunog sa Buena Vista, pagadian na kadawat o hinabanggikan sa lokal nga kagamhanan. 90 kabatanon sa Zamboanga City nakahuman sa Jumpstart Philippines Program sa Dolly Region 9. Iman sa mga lain pang hugna sa mga balita. Adunay duha ka mga drug suspect na dakpan sa hinayusang bypass operation sa Pagarian. Og nakip na nga niini ang update sa kahimtang salakat sa panahon. Pag-asa pa dayong nagpasidaan sa publiko mahitungod sa kalit nga pagbundak sa ulan. 4 million yung kantidad sa illegal nga droga na sakmit sa mga otoridad sa Pagadian, suspect dakpan. Sa Zamboanga del Sur, suspect sa kasong pagpangawat sa kote usab sa lungsod sa Mulave. Dugang pa mga balita o kasayuran din sa itong pagbanaguban standby. Nilamang na sa lanog subagtingan nga mabati sa 106.3 Bell FM 756 dial sa inyong mga radyo. Hindi po mapamati din sa ito ang mga pages sa Radyo Bagting News, Bell FM News 106.3 Bell FM o ingon man Radyo Bagting Entertainment. Pwede sabihin ninyo nga ma-download sa pinagi sa

0: atake. Bagting ma di otso kim Berlina Mog sa Balof M o Radio Bagting.
1: 106.7
2: Radio Bagting. Oto mga kabagting o kabalkadas, kuya, wabip tao kayo na, no? Kanyang mga mistaken identity ba? Nagan, bip, kayong nakalasing kinabuhi, gumikan kinasipya. O naalaan, sa lakton ng pag-istorya, naalaan, mga kabagting o kabalkadas. Nga usahay ato ang kuan ba ato abitong kanunayon nga magmaampingon tas kung kaugalingon ayon na kinahanglan usab nga as nga magmaampingon ato ang nawo nga tong dagway kinahanglan sa nga hapsay aron nga dili ta maalaan mga kabagting o kabalkadas pero mga sakyanan ng hisgutan na ibang usapan na yun kay ngon gitag salamat na lang gid taon hinahimo pa silang nakalingkawas gikan sa nasangpit nga gingong mistaken identity. Alas 5:18, kabagting o kabalkadas, laos na nga tusdugang pang mga balita o kasayuran. Ito man to sa Lano area. Anita sa report ni Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. O kini ang may kalabutan sa mga pamilyang biktima sa sunog sa Buena Vista. Pagdi anak kadawat o hinabang gikan sa lokal ng kagamhanan. Hinanaling aksyon may paghatag. Hinanaling aksyon ang angayan nilang madawat gumikan kay sila nasunog ang kagahapon man sa kaadlawon. Kabagting o kabalkadas. O diin ato ang sayran ang maong mga balita. Pinaagi usab kini sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
1: BBC Live Report.
3: Nakadawat gilayon o hinanaling tabang ang mga pamilyang nasunugan gikan sa lokal nga panggamhanan sa siyudad sa Pagadian kagahapong adlaw, Hunyo 18, 2016 ang maong hinabang giapod-apod ilawom sa pagpanguna ni Mayor Samuel Co. Din personal kininyang gitunol aron mahatagan o dinali ang suporta ang mga apektadong residente isip tubag sa maong trahedya. Kainamduman nga ang sunog na hitabo kagahapon sa kadlawon sa Purok Uno, Nazareth, Barangay Buena Vista, Pagadian City, Hunyo 18, 2016 nga milamoy sa 5 ka mga panimalay o 3 ka mga motorsiklo. Samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron masuta ang hinungdan sa maong sunog. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagting!
1: 106.7
2: Ang maong mga balitang hatunos of gantos may kabubuton sa Vitron Vitamins Plus Iron, mga vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan. Naglabi pa sa mga vitaminang gikinhanglan ato mga malintano na ikan sa mga bata ato na sa mga teenagers ato na sa mga nanay o tatay o lolog lola. Mga kabagting at kabalkadas, Vitron Vitamins Plus Iron or sa vitaminang pampamilya, gamitin kayo pwede usap kini sa puya nga 0 to 11 months. Vitron drops ka na siya. Pero kung nanin na ito sa dagko na 13 years old and above, Vitron tablet alang ni adtong mga makalamoy na. Ang Vitron Vitamins Plus Iron, ginama kini sa RSV Training, FDA approved, mapalit kini sa nagkini ang butik o pharmacy sa inyo mga lugar. Mga kabagting og kabalkadas, gawas niya na nagpahimang no usab ang National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula. Ano na sila ay 5 ka steps aron sa paghatag pagtagad sa inyong mga reklamo, sa istyon, o guban pa nga mga gitanyag or inyong ipadangat ng mga kasayuran ngadto kanila. Una, isumite ang imong reklamo ngadto sa ilahang text 9 o dibakas lang email. Ikaw duhay, laka nang i-acknowledge 1 to 2 days. Dayon na susihon ang reklamo, ikatulo, kung masusi na nila, ilan na dahil ng aksyonan. Ang imong reklamo, ikaapat, tawagan kanila kung no galing kumusta ng update sa imuhang gireklamo, nasulbad na bagwa pa. Ang ikalima, mamahimo na ang nahatagag aksyon ang imong reklamo. So, ibarang ka steps ang giingon sa taga niya sa paghatag-pagtagad sa inyong mga suliran. So, pwede kayo mong mapadangat sa inyong email sa r9@nia.gov.ph. Diba ka mo, tawag mo sa ilahang text line 0985-824-4566 or pwede mong mokol. Alangan. 0985-824-4566. So, diba ka, telephone number 00 0962-947-4014. Mga kabagting o kabalkadas. Oras, alas 5.22 na. So pagbalik nyo pa mga balitang impormasyon, sini lamang sa itong pagpanaguban.
1: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
4: Oras, hadod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpaan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
8: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
9: Shelani Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ako katulog. Mautuning sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
10: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hunyo ating ginugunita ang Dengue Awareness Month. Alam niyo ba, ang dengue ay mapanganib ngunit maaaring maiwasan. Ang lamok na may dalang dengue virus ay nangingitlog sa malinis ngunit nakatiwangwang na tubig. Kaya mahalagang ugaliin ang 4S contra dengue. Search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection measures. Seek early consultation at support fogging kapag may outbreak. Huwag baliwalain ang mga sintomas tulad ng mataas na lagnat, rashes at pananakit ng katawan. Agad na magpakonsulta sa pinakamalapit na healthcare provider sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health na sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
2: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sanding sa Set Cogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
3: Sakit lang yun ayaw akong hilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isay sinta nakapin. Sabay na bisita.
2: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
4: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
5: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. Kasi hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung pian ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
4: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
5: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
2: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
6: Sa panahon karon na andan na, nagpermit yung tagtutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imong mga pananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.

0: Balik daw mga kabagtingog, kabalkadas, kay alas 5.28 na. O yan, ay kumpiyansa di ha. Basin niyang malangay kay nigmata ni mo, wa na, alas 6 na niyang ma-end na ta. Di na niya mo makapadang, o di mo kapadangat sa inyong mga greetings at the same time, mga late na mo sa inyong trabahoan na. Magkakuya mga kabagtingog, kabalkadas, kina magdali-dali ta, kinaga, nagkikitag malimtan, mga mahinungdanon kayong dalunon, mga beware, ganyan na. Kaya nga to ang oras, dali ra kayo. At the same time, ang adlaw, matingala kang ngit-ngit, painigabunwa na, buntag na di ay, pero taas ang adlaw. Kaya nga ay mo, gas, ayaw mo paglangay-langay, o gaya mo kumpiyansa. Kaya di inibasin niya, o inigmata na to, na late na ta. Sabi pag manakay pa ta, layo pag itagsakyanan. O layo pa ta sa highway, magbaktas pa ta. Manakayan pag yun niya, dugay pag itagsakay. Kaya nakasakay na ta, kay ilibot pag ito sa tibok kalibutan. Diha, arang laay mga kabagtig o kabalkadas to. Muna diha, masuko na dito sa driver niya, kaysa may sadaan na ron. Ikaw may dugay diha, kaya nagsigi siguro ka o ga kanabitaong tuplok anong imuhang mga gadgets. Diba ka, unsay, gikabilaran. O, maginikanan mito so, unsa magibilaran? Unsa mo na naka-importante nga bilar-bilaran? Secret di kayo nagtanaw nito kung mini-series, Kuya Juan. Dahil ito sa 529 na, mga kabagting o kabalkadas, din sa tuwang nga pagpanaguban o gadiin na nakastandby na usap ang mga balita o kasayuran nga itunol sa atong mga bagting reporters, mga kabagting o kabalkadas to, o gakini, sa gihapon, nagpahimangno ang buhatan, karun taon-taon na ito nimbasahan ng pahimangno gikan sa pagpabagting gikan sa CSWDO. Standby sa mo diha mga kabagting ng kabalkadas kay to sang ihatag kaninyo ang dugang pa mga balita kay kagahapon syempre kamo diha na namoy mga kuan kani bitong nakuha nga mga kasayuran baka nakatol mo kay namo dito sa mong area kagahapon pero abi ninyo 4 million ang kantidad sa illegal drugs ang nasakmit sa kinipitang operasyon the Respagani and City. Ang suspect ang nadakpan mga kabagting o kabalkadas diha sa may usus mga mall dinhi sa Pagani and City sa may ilang parking area. So niya ang kompletong detalye sa mong accomplishments mga turidad sa report ni Bagting 17 Florence of FEMA.
1: Ang puson nga nasagutis sa mga otoridad ang usa ka individual o nasagmit gikan kaniya ang gibanabana ng mukaba sa 60 gramos sa ikatapang shabu o dadakpan kini o nasagmit sa mga otoridad sa parking area sa usa ka mall diri sa siyudad sa Pagadian ang nasangpit ng illegal drugs sa giingong mukaba at matutpa kini sa 4 million pesos ang kantidad ni ini. Ang operasyon ipangunahan sa Philippine Drug Enforcement Agency ko na PDEA sa Mugadalsor o guban pang hutong sa kapulisan na nadakpan ang suspek pinagin ang usaba sa iniusang operasyon o ingon man kini ang lumulupyo matutpa sa Kumalarang Zamboanga del Sur. Sa kasamtangan, ang nasangpit ginadakpan ang nanas kustudiya sa PDEA o lakip na usab ang illegal drugs nga nakuha ni ini samtang nagpaabot kini sa tukmang kasong ipasaka bato kaniya nga paglapas sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alayo ni ini padayon usab nga nanawagan ang mga awtoridad ngadto sa nagapayot pa sa illegal drugs or naggamit og illegal nga droga nga kun na mahimo or mentras sayo pa muundang na sila nga pagpayot or paggamit mentras wala pa kini nga nadakpan tungod kay mas gipahugtan matudpan nila ang ilang nga kampanya o nga mga pagpahigayon o anti-illegal drug operation na aron nga hingpit na nga makunhod o mapaubsan ang kining insidente or pagpayuhot sa illegal drugs diri sa Zamboanga del Sur o sa Pagadian City. Bagting ni Sheriff Florence Afima sa Bell FM o Grad siya Bagting.
0: 106.2 Radio mga dakong accomplishment mga kabagting o kabalkada sa itong mga otoridad o gadiin pa na yun paghihapon sila sa ilahang pagpaningkamo kay kabahin mo na sa ilahang programa o sa ilahang ipanumpaang serbisyo na ang pagdako, pagpakgang, pagpuhag hili na siya mamahimong magmalapuson kung walay hingpit o ligon nga kooperasyon sa mga katauhan sa palibot. At doon na po'y daghanan ng nanglabay ng mga operasyon. diya gyapon sa mong parking area, eh medyo di magug kayo tantong maklaro ba niya. May noon kayo dito po nang sakpan. Huwag yung lighot mga kabagting o kabulkada. Kapag mga angayang sayra na to, karong nga buntaga, dinipagyapon sa itong pagpanag-uban. Huwag tabok tangad to sa LTO LTO naman nun. LTO Butuan. Kaya siya, nahi mo ng trending. Talagang pipila ka LTO sa Butuan personnel na sikop sa joint operation gumikan kay Aligaran. Gumikan sa aligasyon nga pagpangilkil sa mga nadakpan kuno nila ng mga motorista, mga kabagting ang kabalkadas. Mga round up naman kinis mga balita. Gikan sa nagkadayang bahin o rehiyon na kung sayra ng report ni Bagting 43 Jen Sanchez Lumaba. BBC Live Report.
2: Gisikop sa iniusang operasyon sa Unit Regional Intelligence Division, CONRID, LTO National RMFB 13 o Buena Vista MPS ang pipila ka personnel sa LTO Butuan sa National Highway nga bahin sa Alubihid, Buena Vista, Agusan del Norte kagapon sa buntag Hunyo 18, 2026. Base sa initial nga impormasyon, giakusahan ang mga nahisgutang mga personahe tungod sa papangutong niini sa mga motorista nga ilang masita sa dalan. Nasayran nga dili lamang usa pandaghan ng higayon nga nakadawat og reklamo ang LTO Central Office kalabot sa maong pagpangilkil rason nga gikasa na ang nagmalampusong entrapment operasyon. Bagting 43, Jean Sanchez Lumabang sa Bilipim o sa Radyo Bagting.
0: 106.3 FM. Radyo Bagting. O, tinay trending mga kabagting o kabalkada. Susaragin na itong ikapahimang no unata sa ahatan na trabaho. Mamahimo tang matinud-anon sa itong trabaho. Isang pamantod o gana ipaagi pa manag due process mga kabagting o kabalkada. Sa gagugna na yung mga ebidensya o nakitaan o dayag. Pero ipailalong pamagina sa due process. Gawas pa ni Ana, mga kabagting ang kabalkanas, kung itong trabaho, kaya ito lang gipangayo, giludhan, ugtaman para lang kita makatrabaho, makaangko ni Ana, nga nasangpit nga posisyon, atong ampingan. O, di ta mag-abusar, nabaw sa tanan, dili na to na siya, himuon nga kanibitong agianan, nga makapamintaha, tangat doon sa uban. Maora, ginaro, magpuyo, tang malinaw, ning ibabaw sa kalibutan. Alas 5:35 na mga kabagting og kabalkadas, so, mahatagag wag aksyon og ingon man mahatagag justisya at itong mga nahimong biktima niini mga kabagting og kabalkadas. Sa pikas bahin ang mga balita usab ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan labot ni ining LGBTQ member mga kabagting og kabalkadas kaya napalgang wa na'y kinabuhi dito sa lungsod sa Mahayag sa Bangka del Sur o niya duha kasamad sa likod gituho ang igo Pinosilan. Ang sa may lintungan ay sinasangpit ng investigasyon inauta nga doon na gini dinali ang kasulbara no o gadin mapapanubag ang nahimong responsable ni ini ang sa dilipa ay ang detalye sa report labot sa maong panghitabo na sa lungsod sa Mahayag.
3: Napalgang wala na'y kinabuhi ang 28 anyos nga babae human kini makit-an nga naghigda sa Kahumayan. Alas 7:40 sa buntag sa Kangayan Mahayag, Zamboanga del Sur, kagahapong adlaw, Hunyo 18, 2026. Nailang biktima nga si Cristaline Panyares, residente sa Porok 3, Barangay Kangayan Mahayag, Zamboanga del Sur. Sumala sa initial nga investigasyon sa Mahayag Municipal Police Station, ang biktima adunay duha kasamad sa likod nga gituhang samad igo Pinusilan. Walay na kuhang ebidensya sama sa mga basyo sa bala sa lugar sa insidente o wala usab CCTV camera nga makatabang sa pag-ila sa suspect. Nagpadayon karon ang kapulisan sa lawom nga investigasyon o CCTV backtracking sa kasikbit nga mga lugar aron mailhan ang responsable sa krimen samtang wala pa usab matino sa mga otoridad ang motibo sa maong pagpatay. Bagding 29, Cheryl Unyot Lirazan sa BLFM o Radio Bagding.
0: 106.2 FM. Radio Bagbag. Mao tala nga kalibitan kompletong detalye sa nasangpit nga panghitabo sa lungsod sa Mahayag. dugang pang update usab ni bagting 28 Kimberly na muwag. Ini ang may krabauta ni adtong usa ka ambulansya nga nahulog. Ay aning kuani nahulog or na niambak yon. Hulog ro gyud ni. O nahulog sa dagat sa Hula-Hula Port sa Zamboanga, Sibugay. Ato nga sayran ang kompletong detalye niini sa report nga gikan sa Zamboanga, Sibugay.
4: Walay swerteng nahulog ang usa ka ambulansya ngadto sa dagat sa Hula-Hula Port sa Mabuhay, Zamboanga, Sibugay gahapong adlawa. Base sa initial nga report, ang ambulansya nga gituohang gipanag-iyahan sa usa ka lokal nga medical facility o gikan sa OMH kalit nga naligid daplin sa pantalan hangtod nga nahulog sa dagat. Dali usab nga miresponde ang mga personahe sa Mabuhay Fire Station. Sa imbestigasyon sa mga awtoridad, na sayran nga giparking sa driver ang ambulansya duol sa shoreline apan wala matar ang handbrake so wala pa kinibiyae. Tungod ni ini hinay-hinay nga naligid ang sakyanan hangtod nga nahulog sa tubig. Maayo na lamang nga walay pasahero sulod sa ambulansya sa dihang nahitabo ang insidente. Padayon magkaroon ng pag-assess sa kadaot sa ambulansya, samtang gipahimangnuan sa mga otoridad ang mga motorista nga sigurohong naka-engage pag-ayo ang handbrake sa ilang mga sakyanan ilabi na kun i-parking kini duol sa Pangpang, Pantalan o mga lugar nga adunay tubig. Bagting 28 Kimberly Lena Moag sa Ball of M o Radio Bagding 106.3
0: Radio Bagding. Gawas pag kanang i-engage jud sa kanunay no kanang inyo yung siguro doon nga naka handbrake naka brake ug uban pang mga brake dihang dapita. Gani ato mga areas usab nga dulhogon o di ba ka to mga daghang taos ubos kena gyud kay sagad manggod og ini mahimo nga sangputan o kanang mahagbong mahulog mo dahili mo unsa bay madahili oy o mo lugsong mga kabagting og kabalkadas lisod jud kayo na pay pag dunay mga taos ubos mga ganito kay tubig tong gipadulngan what if nato sa bakilid nga bahin o bahada niya na padulong ato sa mga kabalayan o di ba establishmento mas dako nga danyo. Ay gyud mo kumpiyansa inyong sakyanan kay mo kalit na nagkatumba o di ba kamudagan og kalit mga kabagting og kabalkadas. 5:40 na. Ini sa to ang pagpanag-uban sa dugang pang mga balita og impormasyon. Kada pagyapoy kalabtanan ang atong mga katawhan. Dakbayan og lalawigan sa Zamboanga del Sur, tabok tas lungsod sa Mulave. I know, si Bagting 27 pa di ay. O, anito sa report ni Bagting 27, Daryl Aya ay follow-up kininabot na itong mga nadakpan. Nalambigit, ning duha ka drug suspect na nadakpan sa inyosang bypass operation sa Pagilian City. Itong isang gabi eh. Ang detalye sa mga balita, gikan ni Bagting 27, Daryl Aya ay. BBC
5: Live Report. Dakpan ano kagilang ang mga drug suspect atol sa usa kay niusang bypass operation nga gipahigayon sa mga kapulisan alas 9:30 sa gabi nitong Hunyo 17 2026 sa Purok Bayabas Barangay Lumbia Pagadian City. Ang operasyon miresulta sa pagkasikop sa duha ka suspect o pagkakumpiska sa duha ka medium size nga heat cell transparent plastic sachet nga adunay sulod nga gidudang shabu. Na recover usab sa maong operasyon ang bypass money, duha ka cellular phone sa kayawi sa sakyanan o sa kanisa na barap pick-up truck. Ang mga nakumpiskang ebidensya sa droga, itugyan nga ito sa PDEA Regional Office 9 alas sa forensic examination. Samtang ang mga suspect ang nanakaroon sa kustodiya sa Pagadian City Police Station alas sa hustong legal nga aksyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Belafem o Radio Bagting.
0: Salamat sa nasangpit nga report. O gadiin, tabuktang ato sa lungsod sa Mulave, Zamboanga del Sur, mga kabagting o kabalkadas. Kaya doon ay suspect sa kasong pagpangawat na sakote. Ang report ni Bagting 17, Florence Zofima. BBC
1: Live Report. Alam po so, nga dakpan sa mga otoridad ang usa ka individual nga dunay kaso nga pagpangawat kini ang nadakpan sa lungsod sa Mulawi, Zamboanga del Sur. Ang mao dinakpan nagpaydaron kini 40 anyos nga nadakpan alas 4:45 ang takna sa Barangay Blansha, Mulawi, Zamboanga del Sur. Napagawasan kini Guarant Perez, pinagi sa Regional Trial Court Branch 23, 9th Judicial Region, mula bisumbang ito, sir, gubika sa kasong pagpangawat ilam sa Article 310 na doon ay bail bond girekomendar ng umabalor sa 40,000 pesos buktisyon temporal kagawasan na sa kasamtangan kinagibalog na sa Ulawi Municipal Police Station o nagpaabot na lamang sa tumangkasang ipasaka batok kaniya. Sab na sa Pekas Bahin, usaw-usab kamag-uma nga nagpagdaron og 41 anyos ang namalampuso na dakpan sa mga otoridad pinagi sa Mid-Salip Municipal Police Station kagahapon alas 4:06 antak na sa Kadlawon sa Purok 2, Barangay Duelek, Mid-Salip, Zamboanga del Sur. Kinihuman nga napagawasag warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court Branch 39, Judicial Region, Aurora, Zamboanga del Sur, human nga nakalapas sa Republic Act 10-591 or paghupot og armas sa de fuego. Nakuha sa iyang posisyon ang usa ka homemade nga 12-gauge shotgun, usa ka improvised nga magasina, o adunay upat kini kabuhing bala sa 12-gauge shotgun. Sa kasamtangan, kinusab og ibalog na sa Mid-Salip Municipal Police Station o nagpaabot na lamang sa kasang ipasaka batok kaniya. Bagting 17, Florence of FEMA sa Belafair, mong grad siya bagting.
0: 106.3 Motoy mga balita nga naglangkob sa itong oras sa 5:44 na tangis ng pagbalik ang update gikan sa merkado mga balita gikan paghihapon sa BBC News Center dinis itong pagpanag-uban.
6: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
7: This time check is brought to you by Virginia. Basta hotdog, Virginia.
8: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
9: Pot na migmati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pagbid ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan mo na sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick there na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumuha ganin ano nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kape nga bila-bila okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na ko 3 times ini kape jud ko nga paradis nila dila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
8: usa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
10: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila, paragis bila-bila, paragis bila-bila.
8: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko niya. May asa sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Kanang gika sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
8: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
13: Maribel Bentisay, sa akong kilid sa tutoy, naining turok bitaw nga bukol nga murag julin kadako. Mga upat ka bulan, ako gid gisiguro og tumar ang Sandown Plus Gold. Ning tuugid ko, sir. Naulian na akong bukol. Okay na ko karon. Kamu po, distinct po mo, ani.
12: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. BBC.
14: Ko si Jumar Santillan, doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sandown Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan, isa sa aga, isa sa uto, ug isa sa gabi, ug sa sulod sa usa ka buwan. Kaloy-an sa Ginoo ang akong bukol nawala. Salamat sa Sandown Plus Gold para to kang epektibo.
12: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sandown Plus Gold, mapalit sa mga butika. 106.0
0: Radio Magbating. Balik to mga kabagtingog kabalkada sa toang ikatulong bahina dito sa toang pagpanaguban lanog sa bagtingan. Nga gipaluyohan sa kini sa mga kabubuton. Syempre sa said Kogun Herbal Capsule makatabag kini sa problema sa UTI and urinary tract infection. Nakitausap nito mga dunay prostate cancer, constipation o kung maglisod ka sa pagpagula sa imong hugaw. Aga ingon man naghana na kayong natabangan ni ini. Basta tiban iha. Basta Kogun lawas. Bas Kogun. Alas 5:49 na. Dugang pang mga balita. Atong itunol nga na kaninyo din ipagyapos itong pagpanaguban lanog sa bagdingan. Nakastandby na nga itong mga presyo sa mga prutas. Kinahanglan balansiho na ito kanunay ang ato ang pagkaon. O gadili kay dili itong mga mapuslan mga kabagtingang kabalkadas. Malag itong askilo, pwede na kayo. Malag isa lang kabuok. Basta kay imo ma-enjoy nga doon ay prutas gayon nga makaon mga kabagtingang kabalkadas. Na nakastandby na garon. Agikas bagsakan si Bagting 27 Daryl Ayaay. Uy, na dragon fruit diri o. Tutila kang kaya kilo ani. Ano itong sairan be? Sa report ni Bagting 27 Daryl Ayaay.
12: BBC Market Report.
0: Good morning, Yang. Go ahead.
15: Mayong buntag, Bagting 16. Ilabi na sa itong mga suking tig paminaw. Live kita din ni Karoan sa bagsakan, particular sa may prutasan nga bahin. Ni mga oras, ato ito nalakas ang tangang presyo sa mga prutas. Una kita sa dragon fruit, 180 ang kilo, pinya 50 ang kilo, kapayas 30, saging lakatan 40, saging tuntundan by 5, watermelon 30 nga to 50 ang kilo, peras solo 100, grapes 300 ang kilo, 1,800 by box, apple 15 ang buok, 1,500 by box, orange 20 ang buok, 700 ang box o gan sa pungkyat, 950 by box. Mangga rusok, 40 matag kilo. O gang mangga Indian, 30 usab ang matag kilo. Makatawa kasamtangang presyo sa prutas din sa bagsakan na nahimutang sa Santa Lucia, Pagadian City. Ako si Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Balapem o Radio Bagting.
12: 106.2 Radio Magbating.
0: Thank you so much mga protas. Ini lagi kay to ang signal ron sa internet do no. Ang sige pilit-pilit. Sige sag diin na lang na ninyo mga kabagting ang kabalkadas. Mo ko na na mo tuyok ron na ron taon-taon. Ayan, mo toy presyo sa dragon fruit nga 180 ang kilo. Sa kaninga klase sa dragon fruit, may klase no. Katong medyo violet to gayo, a purple gid gayong unod na puyuban dili basta kay nani kalainan. Nakalimot ako kung saan kalainan. Alas 5:52. Mga kasayuran katong gikan sa merkado publiko. O mura ra wala na bilar gikan sa kuan fellowship night sa Tabak sa 1st Infantry Tabak Division Philippine Army si Daryl Ayaay. Congratulations day. Oy, sa team Sambongga Del Sur, especially nilang Dariang, Daryl, ni sa kuan po duban pa nga mga media gikan sa Pagadian City kay nakadaog sila sa dance competition. Now ta kagahapon gabi i-clean. Sayaw. Oh, nakasayaw gid sila ay. Oh, yeah, kuan man kayo dinalian man mag-practice ra magpila ka oras then isayaw dayon. Yun mo rag second ang Sambongga del Norte nga mga media. And then I think ano sa Miss Oak dayo na pay taga Sumbawanga del Norte. Amo na sila pero Sumbawanga del Sur nagadaog sa dance competition. Ayan. Appeal dito si Kuan Bagting 27 Daryl Ayan. Ito 5:53 na dinis tong pagpanaguban. O gadugang pa nga mga balita o impormasyon. Nakahanay paghihapon mga kabagting ang kabalkada. Salita sa mga impormasyon gikan Bagting 29. Nausa naman niya kung pagkasulat ni Miss J na himo ng love start naman noon. Bagting 29 ang retaliates mga balita nga itunol may kalabdanan ni ining nabinta ka mga batanon sa Subaga City na kakuhahuman sa Jumpstart Philippines program sa Dole Region 9. Very good. Yeah, ang kompletong asoy sa mong balita. BBC
3: Live Report. Malampusong nakatapos ang 90 ka mga kabatanunan sa Jumpstart Philippines program ilaom sa Department of Labor and Employment Condole Region 9. Tumong niniron matagan og oportunidad ang mga kabataan sa syudad nga mahimong andam sa labor market. Ang mga youth trainee miagi og mga pagbansay aron mapalambo ilang kahigayunan nga ma-hire pinaagi sa career coaching, pagpalambo sa technical skills o workplace exposure or actual experience sa trabahoan. Ang Jumpstart Philippines usa ka programa sa gobyerno ubos sa DOLE nga nagtumong sa pagtabang ug pagsuporta sa mga kabataan aron makakita og decent nga trabaho pinagi sa skills training ug internship opportunities. Bagting 29 Chiril Uniot Lirazan sa BLFM ug Radio Bagting.
0: Nagagayang salamat sa mga balita o ingon man organic agriculture training gipahigayin sa Kumalarang kapin o sa 1,000 nga benepisyaryo na kapahimulos. At ngang inyong mga nakatunan, inyong i-apply ha, ayaw yung kalimti. Pero mapalambo na ito ang itong pamaagi sa panginabuhian, labi pa kung nata sa pagpanguma o na destino mga kabagting o kabalkada. Yan ang report ni Bagting 28 Kimberly Namuwa.
4: Mukabat sa 1,605 ka mga benepisaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4 PISA. Gikan sa 18 ka barangay sa lungsod sa Kumalarang, Zamboanga del Sur ang mitambong sa organic agriculture training nga gitumong aron mapalambo ang ilang kahibalo ug gahana sa sustainable farming practices sa lagip sa mga kalihukan sa mga pagbansay ang mga lecture, demonstrasyon ug hands-on training kabahin sa pag-andam ug gustong paggamit sa organic concoctions ug extracts alang sa communal o backyard garden. Ang galihukan gipanguluhan sa Municipal Agriculture Office pinaagi sa organikong Kumalarang kon OK team sa pakigdambayayong sa DSWD isip kabahin sa pagpalig-on sa panginabuhian ug pagpasiugda sa sustainable agriculture sa maong lungsod. Gilauman nga makatabang ang maong programa sa pagpalambo sa food security ug dugang panginabuhian sa mga residente sa Kumalarang pinaagi sa paggamit sa organikong pamaagi sa pagpanguma. Bagting 28 Kimberly Namuag sa BLFM o Radio Bagting.
0: Nagdagang salamat sa nasangpit ka balita Bagting 28 diin na maong nga mga balita usab bagi paluyahan kadto sa may kabubuton sa mga produktong gama o iya sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Bisitahan lang ang ilang nga buhatan sa may Pulmonis Building at bang sa Gate 11 Santa Lucia Pagadian City. Ananin nyo diyan mapalgan ang mga produkto sa Santon Plus Coffee Mix, ayon man Santon Gold Coffee Mix, Herbal Tea o Herbal Soap, Herbal Oil, Santon Plus Gold o ginman Vitamin C, Premium D3 Soft Gel Capsule o Premium D3 Coffee Mix o Vision X Plus. Nagip na ang Clear Skin Herbal Soap o Sis the Pay sa mga produkto. Pagpapalgan o sabihan sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. 5:57 na mga kabagting o kabalkada. So good morning o natuning mga kogihan. Kayong nga may padangat sila mga mensahe. Pansadili pa ang resulta di ay... Resulta kagabi is 102. Ayan, nagang kayong salamat sa nasangpit nga mga resulta nga itong nabasa. Juanita Sasel Calderon Tilaon, may buntag ni Modia Madam. Merly Templado, may buntag usab. Jemmy Sabal, may buntag. nakita si Jansen Lamar, Mike Buntag, they are watching from Binuay, o Jocelyn Bargayo, they are sa San Miguel, Poblacion San Miguel, Milba Soko, Mike Buntag, they are sa May Josefina, o Tristan Wyatt, Mike Buntag, usab kanimo, diha, o salamat sa inyong pagpaminaw. Inamon, Dondon Tormis, Des Kumalig Dumalinaw, Jose de los Reyes Ukaya, diha sa Sinakaban, Misamis, Occidental, o lakip na usab si Vanix Mucha Abamunga, o gingaman Melchor Logronio, maing buntag ganinyo og ni Tats Lascuna. Or Lascuna ba kanidias lungsod sa Domingag. Sambuang Kadal Sur. O ginman, hello ni Amy Vasailahi. Sa Josefina Rosalie Saludo Daliripin, Dias Lapuyan. O Juni Cuba, Dias Barangay Don Jose Dina, Sambuang Kadal Sur. O ay mo katingala kay medyo mo pilit-pilit ang ato ang kanina kay mong signal nga rin. Base niya gitugnawan niya mong signal mga kabagtingog kabalkadas. Okay, wala mi igong oras sa pagpadayon pa o di ay napaday. Sorry kay client kinapay pahimang no gikan sa CSWDO. Gipahibalo ang publiko, gipahibalo sa CSWDO ang publiko nga dunay bag-ong natawo nga batang lalaki nga nakitaan. Diyaan at tubangan sa pultahan sa Pinoyana ni Mrs. Marilyn Panyari sa Lumina Homes Zone 6B. Barangay Tiguma, Pagadian City na itong June 8, 2026. Yan ang alas 5 ang taklan sa hapon ng bata karon ilahang nga gipanganlan og kin Michael Zion na Doria Panyares. O ganaan sa pagatiman sa City Social Welfare Development. Insya man itong naig na hibalok, pariente, o na ay kanabitong kasayuran, ining mao nga bata, pakikutay nga ito sa City Social Welfare Development Office. Diya sa may fourth floor, C3 Building, Santiago, Pagadian City. Pinagi ni Ma'am Evangeline A. Pukita, og MPA, MSW, City Social Welfare Development Officer, CSWDO. Ilang cell phone number nga 0977-832-9668. Salamat sa inyong kooperasyon. May high meeting zone, may buntag. Muna, kung nga doon na may mga kasayuran, labot sa nasangpit ka bata, kay aron nga diin na inyo usab nga mapahibalo ang taga CSWDO. Diba? So, moto mga kabagting og kabalkadas ang naglangkob sa to ang tulumanon. Ang lanog sa Bagtingan og diin nabati din ni CBN sa Radyo Bagting og Bell FM. Atong pulong, atong ipambit nga na kaninyo nasa Ecclesiastes 7 verse 14. In the day of prosperity, be joyful, and in the day of adversity, consider. God has made the one as well as the other, so that man may not find out anything that will be after him. Agos Bagting, 16, Vanessa Cagas, Tumakmol. Dagang salamat kami mga nugmaing buntag. Oras, alas 6. 106.2 Radio Bagting.
16: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
17: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
16: The angel of the Lord declared unto Mary,
17: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
16: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
16: Behold the handmaid of the Lord.
17: Be it done unto me according to your word.
16: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
16: And the Word was made flesh,
17: and dwelt among us.
16: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
17: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
16: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
17: that we may be made worthy of the promises of Christ.
16: Let us pray.
17: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
16: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
17: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
16: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
16: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
18: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
16: Saint Cecilia,
18: pray for us.
16: Saint John Baptist de la Salle,
18: pray for us.
16: Leave Jesus in our hearts forever.
18: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
0: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
19: Sana
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
20: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
21: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
22: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
21: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
23: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
24: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ang Sandown Plus Gold, naulian yung ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik, pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
23: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
25: Sa

Alas sa isa utso na itong oras sa kabagli kabalkadas may buntag ganin yung tanan adlaw karon nga Biyernes. Thanks God, it's a fly day. Hay nako, ating lupad na po sa mga empleyadong muli ngadto sa mga lagyong dapit, no, gatong mga empleyado nadiri kay trabaho sa siyudad sa Pagadian sa Regional Center. Basta adlaw nga Biyernes kabagli kabalkadas ang uban nga mga offices. Half day na lamang ang duties mga empleyado kay muli og sayo. Kay layo palagi matutpa ilang ulian labi na gatong maungawli pa ngadto sa Zamboanga City. Ala kaninyong tanan maing buntag sa makausap pa kog gihapon sa Bagting 17 Florence Afima sa kanunay. Anya magkauban diri sa programang Bagtingan sa Katawhan nga mabati si Bian sa 106.3 ang Bell FM. Ogingon man sa DXBZ756 sa Radyo Bagting Kabagtig Kabalkadas. Kumusta to mga mag-uuma karong buntaga? Ogingon man sa mga mananagat sa kanunay na nangayawat, no, nanimpad na nanilang sa kadagatan, taliwala no, sa kadagatan Kabagtig Kabalkadas. O galakip na usaba nini ang atuang uban pang sektor sa Katilingban. Sa atuang mga negosyante o ingon man sa tanan-tanan, mga drivers, dili magpasagad o gabiya o padagan, no? Hinay-hinay lang kabagtig kabalkadas, karon nga makalikay sa disgrasya. Mura gini pinaka-importante na mong pahimang no kanunay, diya sa inyo ha, tungod kay di may gusto nga adunay mahitabo ba, no? Adunay kining dili maayong mahitabo diya sa inyo ha, kabagtig kabalkadas. Ya mamahay mo niya nga mo iya hinungdan sa inyo ha nga kamatayon. Di ba ka pagkalandig sa balay tambalanan na may lang o maingunta ga malandig ramo sa balay tambalanan o sa bako oroy, no? Sa bako oroy kabagdig kabalkadas nga ang mahitabo anini kay makuan mo mga largo mog katigok. So wag yun, no? Sa muna nga kinahanglan kabagdig kabalkadas sa nga ang inyoha nga buhaton unsa man mag-amping sa kanunay sa pagmaniho. Sa tanan-tanan, maing buntag, alam sa inyo mga mahinungdanong pabagting o dibagka katuyuan, ipadangat ito sa ito ang text line 0938-077-614 kabagting kabalkadas itong usbon na 0938-077-614 muna ito ang text line, alam sa inyohang mga mahinungdanong pabagting o dibagka mga katuyuan. Pero sa tuwang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Ang tuwang tulumanon sa kanunay kabagdig kabalkadas, inabagan ka na sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimuta nga CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ka na ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay. Usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sabi specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maosal sa Dr. Gino Olubancoro, internal medicine with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibida Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalie, general dentistry. Alas sa dugang kasayuran, pwede mong mutawag or dibagha mo text sa cellphone number nga 0935-596-6752. 0935-596-6752. Mao ka na ang Camp Health Multi-Specialty Kabagting Oga Kabalkadas. Okay, alas

Intensity 3, ang Malungon Sarangani. Ang Intensity 2, Gilangkuban sa Digo City, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Oriental, sa Malapatan Sarangani. Samtang Intensity 1, ang nabatian usab sa mga katawhang nanimuyo sa Matanao, Davao del Sur, o sa Tupi, South Cotabato. Sa naman yung sige naman yung linog, eh. Huwag yun kahumanan, gining mga aftershocks kabag tigabalkada sa... Sigon pa sa Feebox, nga wala matutpag gilauman nga kadaot at masasangpit nga linog. Apan, mamahimo paghihapon nga makasanati yung mga aftershocks ang mga katawhan sa mga musunod nga oras o dibakaha adlaw, no? Padayon no, usab nga gipahimangnuan ang publiko nga magpabiling alerto o musunod gilayon sa mga abiso sa mga otoridad, mahimangno sa mga otoridad. Ano galing dunay mga masinatian na usab nga linog o pagtayog si yuta. So muna yung mga kabagtig balkadas nga wag kahumanan ning linog, marag ning active rog taman ang kwan ay ang mga fault line kabagtig balkadas nga mo hinungdan na no kung nga nung kuan kinibitaw nga kanunay kita nga makasinati o linog ato ang mga katauhan diri sa kining pipila kabahin sa Zamboanga, sa atong kasikbit ng mga probinsya, no? Sa Mindanao. So muna ay giingon nga dili gyud kinahanglan day magkumpiyansa kabagtig kabalkadas, no? Kinahanglan nga unsay buhaton, mag-amping sa kanunay ha, presence of mind. Dili maratol sa higayon nga dunay mabatian nga linog, no? Kaysa ito nang gikaingon sa kanunay, ang linog dili makamatay, kung dili ang imong pagkaratulon mo ay hinungdan, kung ngano nga mamatay ka kabag tigabulkadas, kung kabalo, kung sa imong buhaton. Sa magpabilin, lagi daw matod pa nga, magmakalmahon. Oh, pero pangutana, ang saan pagpakalma no, kung ugaling na doon na ipagtay o kabag tigabulkadas, ang imong nasinatian, di ba? Madala pa ba nagkalma? Anyway, so... Mauna nga ang atoang ahensya no kini sa Facebook kabag tigabalkadas padayon nga nagpasidaan or nagpahimangno sa unsa man mga awtoridad kabag tigabalkadas no nagpahimangno sa kanunay. So alas sa 6:15 natong oras kabag tigabalkadas atoang tapiko karong buntaga atoang tulumanon ang bagtingan sa katawhan. Huwag na ikabag ni Gabalkadas, mahitungod sa... Nasa Clint na sa kwan? Technical? Oh? Paliwag ko flash atong picture nga nadakpan gahapon, Clint. Nakadya, Clint. Katubitaw nga diri sa may Gaisano Capital, kabag ni Gabalkadas. Palihog na lang ko na ako'y video ipasa ni mo, Clint. Nasa Clint na kwan? Kining... kisa may IT na ko karon. Oh. So... Nadiri, ito nang ipasa me. Palihog na lang kuan ni Clint. Hama si Clint na magibutang sa kuan. Ato ang kahitasan na kuan man. Nahanaw. Nahanaw ang tanan. Alas sa 6:16 na itong oras. Kabagtig kabalkadas, no? Pabagtingan ako si Cheryl. Ahama nang ako ang partner at ang IT dire. Palihog ko. Alas sa 6:16 na itong oras, kabagdig kabalkadas, kagahapong adlaw, kabagdig kabalkadas, no? O sa mga mall, dres nakbayan sa pagadian, kinig yun nga mall, kabagdig kabalkadas, kanunay ginis siya nga, kuan ba, sa iyahang nga parkingan, aduay, adunay dinagko nga mga illegal drugs, ang mga dakpan, no? Ambot, nga nung dirig yun mag-abot, siguro, kay dako ang parkingan, at the same time, kabagdig kabalkadas, medyo tago o jutay, ang kining ilahang nga parkingan mao na nga dirigi siguro sagad mahitabo ang transaksyon ning illegal drugs kabag tigabalkadas, no? Naliman ka nga kapin sa 4 million pesos ang kantidad sa illegal drugs nga nasakmit sa mga kining awtoridad. Pero ambot asa ko ang partner nga technician dani nga wa man nga namalihog unta ko sa mga picture in the way dere kabag tigabalkadas, no? Usa na ini ang nadakpan nga giingong residente matudpas kumalarang Zamboanga del Sur. So lahi na usab nga dakong accomplishment sa tuang mga awtoridad. Aliman ka nga nasa 600 grams ang giingong gibugaton sa illegal drugs nga nasakmit kagahapon. Pinagi sa PDEA ang kining operasyon kabagtig kabalkan.

0: kadas, no? So ang ato ang kapulisan padayon nga gipahugtan nila kining pagpandakop kabagtig gibulgadas batok sa mga sikinsamang individual nga nalambigit sa matawag ta og paggamit sa illegal drugs or pagpayuhot sa illegal drugs. So mauna nga mintras sayo pa, no? Mintras nga dili pa kayo wala pa muna nga lakpan dihan dapita, mas mayo pa nga muundang na lang mo, di ba? Kasi higayon nga mga dakpan mo, amunay giingon nga wag yun mo'y baut kabagtig kabalkadas, di ba? Wag yun mo'y daganan kung ugaling ang madakpan mo sa tuwang mga tinugyanan sa balaod, sa tuwang mga kapulisan, sa tuwang mga kasundaluhan, kay usahay ang kining pagpahigayon o entrapment operation, ba iba sa mutna kung ugaling kinibitong most wanted na ka, napon ang presensya sa itong kasundaluhan, di ba? Sa muna, kabagdig gabulgadas, nga na, padayon nga nanawagan na ito ang mga otoridad, nga undang na in town mo, ay na mo sige, payuhot na ng illegal drugs, ay na mo sige, uga padayo, gamit sa illegal drugs, kabagdig gabulgadas, kay lagi, wala ni maayong epekto diha kaninyo, oh, maghatag lamang ni kabagdig gabulgadas o kaalautan, no? Mamahayong panahon nga di mo madakpan, mura o malipayon pag yun mo, di ba? Pero pag abot kabagdag kabalkadas, kung ugaling mga dakpan gani mo, muna giingon nga marag magmaha igin mo. Mauna nga ayaw na mo pagsigi o unsa man. Ayaw na mo pagsigi o kining gamit anang illegal drugs. O di ba ka, ayaw na mo pagsigi o payhot o illegal drugs. Kaya nga to ang kapulisan na padayon ang ilahang pagpangampanya, no, padayon ang ilahang matawag ta o unsa man, pagpahugot sa pagpakigbatok, sa illegal drugs kabagtig kabalkadas. Mauna ang kundi mo gusto nga mga dakpan mo aw mas mayo pang muundang mo sayo mintras sayo pa, no? Pipila na ba ka mga personalidad ang dakpan gumikan sa mga illegal drugs? Mahingon mo usahay nga ginagmay lang ang illegal drugs nga nasakmit sa kapulisan. So importante kabagtig kabalkadas kinibang maminusan ng mga katawhan, no, nga nalambigit ni ini. Kaya kung ugaling manggod kabagtig kabalkadas nga kanunay lang, no? Kanunay lang nga matawag ta nga magsige o malampuso ng mga maong nga matag sa individual nga nagpayuhot o illegal drugs ang mahitabo daghan paghihapong mga kabataan ang maguba ang ilahang makinabuhi ilang kaugmaon tungod lagi kabagtig kabalkadas kay ang nahitabo, no? Ang nahitabo kabagtig kabalkadas gumikan sa mga individual nga walaing gihunahuna kundi ang maka-income lamang, di ba? Rebitaw sa pagadian. Oh, doon ay mga estudyante nga nangadakpan gumikan sa illegal drugs, di ba? Sa ingon ni ini ba? Ingon nga ang illegal drugs karon kay ning balik og hita kabagtig kabalkadas, di ba? Dili ang ayan nga kakumpiyansaan kining maong matang sa bisyo, no? Muna ang atong uturin mga kapulisan ang gibuhat niini unsa man ilaha gayong gipahugtan sincere gayon sila sa ilahang kampanya kabagdig kabalkadas batok ka sa nasangpit nga kining bisyo, no? Bisyo man eh. Dili man niingon nga kuan mamangituyog sudlan, di ba? So ang problema lang kakayan gyud gub-on ang imuhang kaugmaon kabagtig kabalkadas siya. Alas sa 6:21 na itong oras, mauni giingon ba ang pamutana sa uban nga ang pagbalik og hitak sa illegal drugs gumikan ba ni matudpa sa giingon nga implementasyon sa soft hand approach? Oo. E gumikan matudpa sa soft hand approach kabagtig kabalkadas ang mga katawhan na kaniadtong ang ilahang nga gibuhat kay ay nangundang naunta sila sa pagpahiyot og illegal drugs apan na gumikan lagi kay kining gitawag og soft hand approach daghan ang namalik kabagtig kabalkadas, no? Daghan ang namalik ingon man naghitak na pud og balik. So ang mahitabo kabagtig kabalkadas giguba na pud ang maayong tang kaugmaon sa tuang mga kabatan-unan. So muna ang mga ginikanan, no? Inahanglan ng inyohang mga, di ba ka, asawag ba na? Monitora na kanuna ang inyohang mga kabanay, no? Basin unya o ga nagmataram og morning ba? Ingala na lang mo kabag digbalkadas ha nadakpan na di ay ana. Nagiingon magmahay gyud mo, di ba? Magmahay gyud mo kabag digbalkadas kun ugaling tinud-on sa tuang mga tinugyanan sa balaod ang kining pagpandakop nining mga individual nga nalambigit sa illegal drugs. Kaya musugot kag sa dili kabag digbalkadas, no? Karong mga panahuna matod pa mahal man daw gihapon ang presyo niini. Oh, kuwata masayop katong last natong interview sa mga personahe sa PDEA anaa sa pila man 6,000 ang 1 gram. Oo. Pero lagi kay karong magong panahon na kini banggi kuan gi tigi-tigi og taman, di ba? Ginagmay og taman kabag digbalkadas nga pwede ka makapalit og balig 1,000 lang, di ba? Pwede ka makapalit siguro og balig 500 lang, depende sa imong panginahanglan noon. Kunbaga kabag digbalkadas muna nga ang uban, no? Ginagmay ra gyud kayo nga madakpan nga mga kining matang sa illegal drugs. Nagiingon ba nga usahay magud pod kini ato magkapulisan margit po ibantayan ang uban pod kay nga to pong pora lang sa kwan ha pasin na pasensyahay na lang pero do na po uban kabag digbalkadas nga mismo ang ato ang mga kapulisan mao po ya nagpaluyo sa pagpayuhot nining illegal drugs. Mhm, di ba? Pila na, di ba? Do na tay nga nga balita kabag digbalkadas mga nasyonal nga nangadakpan ang mga miyembro uban sa kapulisan gumikan kay unsaman nalambigit pod sa illegal drugs. Oh, kagahapon pod hato dapita sa may region 12 police ang katong police woman nadakpan pod gumikan kay nalambigit sa illegal drugs, di ba? Sa so, unana wa kabag digbalkadas mo nagingon nga usahay pod dinato mag-question kon ngano ang mga katawhan magduda pod sa tuwa mga kapulisan moingon usahay mga katawo nga kining murag maong uming balik og CIA or hitak ng illegal drugs kay posible nga dunay mga dagkong opisyal na sa mga kapulisan or mga tigpatunhay sa Kapsay Kalinaw maoy nagpaluyo or nahimong supplier ni ining illegal drugs kabag tigbalkadas, di ba? Mauna nang kano nga magduda ba ng mga katawhan tungod kay mga dakpan mong gudpod. O, oh, doon na may mga dakpan nga nalambigit na ini. So, kung may giingon, imbis sila mo'y angayan nga saligan sa mga katawhan, sila mo'y angayan nga kinibitawang tiga dakop, ang resulta kabag digbalkadas, mo naman hinuoy nagpaluyo. Paunsa mahatagag solusyon na ang usa ka problema kuno galing, no? Ang mahitabo kabag digbalkadas, ang atuad ang mga kapulisan na pod, ang nagpaluyo ni ini, no? So far diri sa Buangga del Sur kay wala pa ta nakabalita og adunay pulis nga nadakpan gumikan sa kining pagpayuhot og illegal drugs. Nang ingo hoping ta nga walay mga ingon ini nga kaso kabag digbalkadas, no, sama sa ubang mga lugar nga adunay pulis nga nadakpan gumikan kay nalambigit sa illegal drugs, no? So far wala ta diri sa Buangga del Sur pa or else base na apo din pagkahuman kay gitago lang pud kabag digbalkadas gihilom lang, no? Karon nga dili maulawan ang ilahang hut-o, di ba? So na magud po ingon ana kabag digbalkadas kun ugaling kauban ra nyo kabaro ra ninyo panalipda na lang gud po ninyo kabag digbalkadas di ginyo na ipagawas yung ginang ihilom, di ba? Karon nga dili maulawan ang inyohang hut-ong. Alas sa 6:26 na tong oras atong pagbalik kabag digbalkadas dugang panglisgutan na ato ang tukion. Mahitungod usaba ni ining okay ni deserve pud ni sa tuang pipila ka mga personahe sa LTO kini bitaw sa Caraga nga nangadakpan gumikan sa pagpangutong. Hala sige, ay mog undang ni ini. Nagiingon makaingon ang uban nga deserve pud ninyong madakpan gumikan kay usahay ning mga kining nasangpit nga mga personahe kusog mangud pud mangikik, di ba? Sa muna nga nangadakpan hinuon. Anyway, kabag digbalkadas, ato aning dalakbitan na atong takyo ng sabas itong pagbalik sa karon nga taon-taon sa taong programa nga Bagtingan sa Katawhan, alas 6:27 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Time Check, brought to you by Big Shot Hot Dog. Premium quality, very affordable.
3: mga katagumpay. Pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako po. Subukan ko. Maraming po akong subukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Subukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cooker. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, eh, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako subukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Tatlo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko. Ayun po. Ako maganda nga. Ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
5: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mapalit sa mga buti.

0: Virginia.
1: Si Delphine Hitizo, nakaangkon og pagbanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit. Kogon rin yun. Delphine Hitizo, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon. Lawas bas Kogon.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
4: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, mahupong mo siya gmayo. Ginaim naman po na ako Zed Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana, pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr., taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya bagura ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Sandown Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Sandown Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. BBC
6: 106.3. Usa ka battle sa Target Line. Food supplements kauban sa Toluca battle sa Target Line. Power Scent Liniment Oil. Regular ka ng dayon. Gaba ka dawa sa grasya o kalibayon. Aron ikaw makatiam-tiam. Alang sa mga gustong avail, mamahimo mo contact sa 0938-002-8888 o gaba sa 0935-588-5488. Alang usab sa door-to-door delivery. Free of charge lang ta mga bay. Sa GNT Express. Alang sa kasulbaran sa mga problema ug mga suliran.
7: 106.2 Mula barong sa katawhan o dapig sa kamatuoran pagdingan sa katatawhan.
8: 106.2 Alas 6:32 datong oras kabagdig gabalkadas ang atoang tulumanon sa kanunay nabagan usab kini sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Alag na ito mga kababayan nga nagpagidaron og 24 nga doon sa 43 anyos nga doon ay planong mutrabaho sa abroad sa mga domestic helpers sa mga nasod sama sa United Arab Emirates. Sa Kuwait, Saudi Arabia ug sa Qatar ay napaglangan pag-apply na no sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Nahimutang ang ilang buhatan sa Purok Riverside, Hamisila Extension na Santa Lucia, Pagadian. Pwede mo nga mutawag or mutext kabagdag gabalgada sa ilang cellphone number no pinagi ni Mama Jacqueline Cabahog sa cellphone number kabagdag gabalgadas nga aniya ang cellphone number ni Mama Jacqueline Cabahog 0927-362-1908 or diba ka sa 0962-211-6023. Nakinahanglan sila mga domestic helpers alang sa nasod sa United Arab Emirates kung Dubai, Saudi Arabia, sa Qatar ug sa Kuwait nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first timer or diba ka ex abroad with or without passport as long as physically fit o willing mo nga motrabaho sa gawas sa nasod isip mga domestic helpers. Ang GPM 88 International Manpower Services Corporation nagatanya og libreng kapuy-an samtang ikaw at tuwa sa Manila. Libreng pagkaon, libreng kapamasahay paingon sa Manila, libreng pagkuha og passport, ingon man libreng medical kabagtig kabalkadas. Muna sa pa imong gipaabot, alang sa imuhang paglangyaw ngadto sa ubang nasod isip domestic helper, diri na apply kabagtig kabalkadas sa GPM 88 International Manpower Services Corporation. Walay angay kabalak-an tungod kay lisensyado kini sa Department of Migrant Workers. Usa kini kabagdi gabalkadas ka legal no nga recruitment agency diri sa Zampagadian City. Mao kini ang GPA Mitiate International Manpower Services Corporation. Dayon pag niabag sa tuluman ng kabagdi gabalkadas ang Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Nga nahimutang sa Balangasan Pagadian doon ay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED o BAELS. Ang Iliana Bayview sa kapribadong tulunghaan nga ubos lamang kayo og tuition fee manay na paglangan. Diri na pa-enroll kabag di gabalgadas alag na itong mga senior high na bakaha sa magkulhiyo. Alas sa 6:35 na, lain pang niabag sa tuluman ng Gabagdig Gabalgadas, ang National Irrigation Administration Konia Zamboanga Peninsula. Alang na ito mga mag-uuma, nga doon ay mga pangutana, mahitungod sa programa sa NIA. Labi na itong mga adunay dagkong basakan. Mga pangutana, mahitungod sa irrigasyon Gabagdig Gabalgadas o uban pang mga program sa NIA. Pag kontaka lamang ang cellphone number, nga 0985-854-4566. 0985-854-4566. Or diba ka sa 0917-790-7431. 0917-790-7431. Bako na kabagdig kabalgadas. Ang text line sa National Irrigation Administration Konia nga padayon usab nga nag-awhag sa mga mag-uuma nga kung ugaling adunay may mga reklamo ay padangat ngadto kanila. Lakip na kabagdig kabalgadas sa ang Petron Gasol nga gipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde ug sa iyang anak nga si Clarissa Isa Bahamonde ang tagagi-abning abag usab sa ato ang pagpanaguban ang programa ang Bagtingan sa Katawhan. Alang na ito gusto nga magpalit o di baka magpatubel ng liquefied petroleum gas at doon na sa Petron Gasol. Ang main na himutang sa May Santiago dool sa Dibim. Ikaduha nga branch na himutang sa Maduterte Street, Gatas, Pagadian dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, Kabagdig Gabalgadas. Alas dugang kasayuran na bisitahan lamang ha ang ilahang mga opisina, ang ilahang mga tagsa-tagsa ka mga outlets. Alas 6:37 na itong oras. Good morning ni Tristan Gulay. Good morning ni Jocelyn Bargayo di sa Poblasyon San Miguel, Zamboanga del Sur. Aljo na Mukatkat, good morning. Emblar Analin, Maing Buntag, usab. Ingon man, good morning po ni Honey Love Manggilin di sa Maya. Purok Mangga, Pantad, San Pablo, Zamboanga del Sur. Good morning daw sa Toledo og Lira Family. Dagang salamat. Sir Dondon Torme sa Kamalig, Dumalina, Zamboanga del Sur. Mayong buntag ug daghang salamat sa kanunay sa pagsunod sa programa diri sa Radyo Bagting ug sa Bell FM. Alas 6:37 na tong oras kabagdig kabalgadas. Samtang ato ang lain pang lisgutanan karong buntag mahitungod nini kabagdig kabalgadas kining siyam ka mga LTO enforcers nga nadakpan sa mga awtoridad gumikan sa giingon nga pagpangutong. Sige. Pangikil pamugtaman din na sa inyong mga nangadakpan. Hopefully po, diri sa Zamboanga Peninsula, aduna po ay kining masampulan kabagdig kabalkadas kung ugaling, aduna may mga enforcer nga kusog mangutong, no? So far kabagdig kabalkadas, wala pa hinooy nadawat ang LTO Central Office mahitungod sa adunay mga mangutong nga mga enforcer sa two address sa Zamboanga del Sur or sa Zamboanga Peninsula. Pero, di ba? Basin di ay, no? Nga adunay na ning reklamo, basin og katong kaniadto, adunay na nalambigit ni kabagdig kabalkadas. Giingon nga nadakpan sa kapulisan ang siyam ka-enforcer sa Land Transportation Office LTO Caraga Region sa gipahigayon nga entrapment operation sa barangay Alubihid, Buenavista, Agusan del Norte kagahapon kining nadakpan. Sigon sa mga otoridad, nadakpan ang mga enforcer gumikan matod pa sa pagpangutong sa mga motorista o biyahero nga panahon nga kini ang ilahang mga dakpan samtang nagpahigayon sa pagpandakop mga kabagtig kabalkadas. Ipahigayon ang operasyon human nakadawat og reklamo gikan sa mga apektadong motorista labot matud pa sa mga modos sa nasangpit nga mga individual. Base sa LTO Central Office, dugay na ang gireklamo nga ilang nadawat batok sa mga ipipila ka mga personnel nga kanunay mangayo og kwarta ngadto sa mga motorista sa badihang kini ag mag-inspeksyon og madakpan gumikan kaysa giingon nga ninakalapas sa balaod trapiko. Padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad aron nga masayran ang gilapdon sa operasyon o ubat pa posibleng nalambigit ni ining pagpangutong. O hala, sige. Muna, gingon, kabag di kabalgadas, maabot ragid ang panahon na nga itugyan mo sa kapalaran, di ba? Panahon nga di mo, wala pa mo nang adakpan, kaya wala pa kayo na nadungog ang mga reklamo. So, tiba-tiba, sagin mo, lingaw, sagin mo kayo, kabag di kabalgadas, no? Mabitaw na ang atuang luoy, ang atuang mga personahe sa Land Transportation Office. Nga sa higayon nga interbyuhon sa media, sa higayon nga adunay pagpandakop, no? Pang unsaman, i-bash og taman ang atoang mga personahe sa LTO. Diba? Nga naman, hindi mo ma-question kabag di gabalkadas, gumikan kay adunay pipila ang mga personahe manggutpod sa LTO nga mga abusador kaayo.
7: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igal sa katatawhan.
8: Diba? Doon ay mga empleyado, kabag di gabalgadas nga mga abusador, doon na po uban nga mga tarong, kabalo nga, kabalo, kabalo mo hatag o consideration kabag di gabalgadas, diba? O doon na gipipila kabag di gabalgadas nga pagkang hunita, ang ibitawang dili, giyod, monsaman, mo hatag o consideration kabag di gabalgadas. Plus, ang labong makaluloy kabag di gabalgadas, kanunay na ito nang balik-balik. Ang atuang during sa interview sa kapihan sa Rehiyon 9 sa atuang sa PIA, matod pa ni Sir Alan Makabangkit nga sa higayon nga mga dakpan na dito mubayad sa unsaman. Dito mubayad sa LTO Tiguma, di ba? Pero nito mo, kabag di gabalkadas, diri sa balangasan, diri ka mubayad, wala kay resibo, pero pahangyoon ka. Ang pangutana sa mga katawhan, asa paingon ang kwartang gibayad.
7: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igal sa katatawhan.
8: Di ba? Sa so, muna kabag di gabalkadas, muna giingon nga, di ginap po nato mabasol ng uban ng mga katawhan, no? Kung nga nung mawad-an o pagsalig sa itong mga personahe sa LTO. Hinganlan o mga lain nga mga pangalan ang LTO kabag di gabalkadas. Sakit nga mga pangalan pero sa untaman, di ba? Dawato na lang yun po sa pipila ka mga personahe sa LTO. Tungod kay namugna ang ilahang pangalan, no? Namugna na ang pangalan gikan sa makatawhan, gumikan ra man po sa ilahang gipakita ang mga lihok kabag di gabalkadas.
7: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pag-igal sa katatawhan.
8: Mabitaw na nga unsay mahitabo, kuno galing adunay nagposting diha nga LTO mintaon mabalog likay-likay ang atoang mga persona atoang mga motorista. Ngano man, tungod kay maskin pa matud pa og kining kumpleto ang ilahang mga pertinent documents nga gidala dili expired pero pagkahuman pangitaan ra gihapon ka og bikil sa imuhang motor, di ba? Pangitaan kag bikil sa imuhang sakyanan. So ang nahitabo kabag di gabalkadas, hinoon makaingon ta nga obligado magyud pod, di ba? Isip mga kining mga motorcycle owners or mga car owners, atuag yung responsibilidad nga kanunay atuang tan-awon kabag di gabalkadas. Ang unsaman, ang lighting sa atoang mga sakyanan, ingon man ang kining ang brake ni ana or uban pang mga angayan nga tan-awon kabag di gabalkadas. Pero pangutana manggod, di ba? Ang pangutana manggod kabag di gabalkadas, gumikan sa kadaghan nga pwede na mong bantayan, hindi pwede mo maato, di ba? May magwa kay trabaho kabag di gabalkadas, imuhang trabaho, sige lang, atubangan na imang motor, kaya marag matutukan gayon ni mo. Isagad sa mga motorista, biya karon, ang sige buhat, di ba? Wala na galantaw sa tree light, wala na galantaw sa headlight, wala na gatanaw sa kining uban sa side mirror o ganoon man sa mga kining brake light o kanang sa kinibang kuan mga uban pang suga kabag di gabalkadas ang ilahang uban nga gitan-aw basta kay dili expired ang ilahang lisensya, dili expired ang ilahang rehistro, so muna ay mahitabo kabag di gabalkadas. Nan, violation is violation. Kana kay no one is excuses at dalo daw kabag di gabalkadas. Ignorance. Ignorance, ignorance niya. No?
0: So muna ikingon, kabagdig kabalkada, sasabtan na ito, pero sa'yo ba, pwede muhatag lang tag human consideration, di ba? Samot na, kabagdig kabalkada, so sa'yo, mga dakpan, kay katong mga unsaman, uyamot ra kayo. Dahil pagkahuman, kay mingon dayon, sir, at tuwala na sa pisina, sir, manimuto mo na, sir, di pahangyoon ka, di pagkaman, way resibo. Pangitaan ni mo resibo, dili muhatag mo resibo, kay lagi, gipahangyo daw ka.
7: Laban sa katawhan mo dapig sa kamatuoran pag-ingar sa katatawhan.
0: So kining pagkadakop sa siyam ka mga traffic enforcer sa LTO Kabagdig Kabalkada sa Tuscaraga Region o sa Neka dakong pagtulunan o maingon ta o makuan mahimong mahatagan o leksyon ang ato ang uban ng mga personahe sa LTO nga kinibitaw nga kusog kayo mga nguan, kusog kayo mupahimulo sa kahigayunan, oh? Muna yung kabagdig kabalkadas, kay ang makatawhan ang good po'y looy ni ini, di ba? Looy kayo mga katawhan, samot na kung galing ang imong ang katawhan, kay karabang maumaura ang income, igu-igu ra ang income kabagdig kabalkadas, o niya pagkahuman, pinikituhon pagyudog sa augtaman. Muna yung giingon nga, okay ra gyud unta no kabagdig kabalkadas kuno galing ang ilang implementasyon kanang patas ba di ba patas ang implementasyon na usahay kay ang pagpandakop sa mga LTO personnel dili po makita po sa mga katawhan nga dili patas dunay mga kining mga checkpoint diha ipahigayon dunay mag live nga mga katawhan di ba mag live sa Facebook makita mag-ingon ang nag-live mismo maingon o tanawan ninyo sa ilahang mga gibuhat di ba inana ba mo nag-ingon nga isip tiga mga traffic enforcer no ipabilin ang inyohang dignidad oh ipabilin ang inyohang kanibitaw nga pagka ligdong bang mga personahe sa gobyerno kabagdig kabalkadas di ba dili kay magsige lang og pamintaha ngadto sa uban. Kay kun matungnan gani mo lagi o kanang bitaw nga mapariha mo nining siyam ka mga LTO enforcer nga nangadakpan na sao na lang yo di ba mo ni kabagtig kabulkada susan hitabo nini ini ulit siyam ka mga nangadakpan while ongoing ang ilahang kining kaso okay under pamagidi sa investigation ingon ta basin pag dunay mga nadawat nga reklamo maingon na po ni nga ipailalom sa due process di ba. Pero aloy, kabagdig kabalkadas, kaya pwede din sila mga usaman, makulban o kaldero, no? Mawad-an o trabaho, kabagdig kabalkadas. Wadaan kag trabaho, unsa may mahitabo ni mo. Apektado ang imong pamilya. Di ba? May lag, wala kay pamilyang gibuhi. Kung nauduna kay pamilyang gibuhi, kabagdig kabalkadas, plus daghan pagigang pamilyang gibuhi, hindi lang usa imong asawa o usa ang imong anak, na daw na pa kay anak sa nagkalain-laing kining binuhat, o na ubad kabagdig kabalkadas pag maingon tanga unsa man duble kayod stilan mo ni giingon nga mahimo unta ni nga pagtulun-an sa tuang mga personahe sa LTO no nga kini lagi nga pagpamintaha pagpangutong dili lagi ni maayo no dili lagi na nagingon nagdawat man mo sweldo gisilduan mo sa magatawhan mo nagingon ay mo pagsigig marama diha kun imo gustong mga dakpan. Alas 6:47 na itong oras, kabagdig kabalkadas, ang atuang tulumanon o sab sa kanunay. Inabagan ka na sa Yes to Health, ano? Mga kabagdig, mga kabalkadas. Available na ang mga produkto sa Yes to Health, sa ingato sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Bisitahan lamang ilang buhatan nga nahimutang sa pulmone sa building at bang sa Gate 11 sa Talusya, Pagadian. Alang na itong gusto nga mapalit ang mga produkto sa Yes to Health. Susama sa Santon Plus Coffee Mix, sa Santon Gold Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Soap, o Santon Herbal Oil, Santon Plus Gold, o Santon Vitamin C, Premium D3 Soft and Gel Capsule, o Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Visionex Plus, Clear Skin Herbal Soap, o the Pain, dito mapalit kabagdig kabalkadas, no? Mapalit ang tanang produkto sa Yes to Health sa ilahang Yes to Health Clinic and Pharmacy, no? Mali ang mga produkto kabagdig kabalkadas nga kining sa Santon. No, Santon na Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix. Tumahiligon og kape, hala sige adto na mo didto. Alas 6:49 atong oras kabagdig kabalkadas. Lain pa nga niabag usab sa tuwang nga tulumanon sa kanunay usab. Oy, atuang alang na itong mga ALS pastors, no? ALS, kinibitong ang Pagadian Junior College Incorporated, Gabagdag Balcada, nagpahibalo sa publiko nga palayon sila nga mudawat og mga katong estudyante sa ALS. Oh, katong bitong alternative learning system kon ALS ongoing ang ilahang kining enrollment ha, ma-ALS man ka o dili, ongoing ang enrollment. Libre og tuition, libre pod ang school uniform, no? Busa diri na paeskwelaha ang inyong anak sa Pagadian Junior College Incorporated, no? Kon PGC, PGCI kabagti kabagaldas kay PGC ni siya kaniadto dayon na naman po nabunadungagan og ay kay incorporated man sila. So ang ilang buhatan na himutang sa balangasan kabagti kabagaldas, no? So sa tanan nga maginikanan nga dunay mga estudyante sa ALS o di ba kaha mga estudyante gayon, no? Nga kuan kining junior high o di ba kaha elementary, no? Paipa-enroll ninyo mga anak sa Pagadian Junior College Incorporated. Kaya doon na sila ay gitanyag na libreng school uniforms o ingon man na libreng tuition fee. Mao ka na ang ilahang pagpahibalo kabagdig kabalkadas. Nainaw paglangan pa. No, alang usamba sa maayong edukasyon sa inyohang mga anak. Barato og tuition kining inyong bayran kay miscellaneous lamang. Oo. Wala mo'y bayran nga tuition fee o wala sad mo'y bayran alang sa ilahang uniforms. O dari na ipa-enroll sa Pagadian Junior College Incorporated. Alas 6:51 atong oras sa Kabagdig Kabalgadas, dunay reaction da niyo. Matod pa niya diri sa Buanga del Sur kay ang nahitabo magod diri, unsa ni? Ang nahitabo diri kay kusog manakop ang mga LTO dayon pagkahuman kay pahangyuon ka tinuod yun na nga walay resibo. Wadaw gyud resibo. Aha man direpita, di ba? Dira sa Balangasan. Pero matod pala gito ni kuan ni Sir Alan Makabangkit nga kung madakpan mo dito mo unsa man, dito mo bayad sa LTO tiguma. Pero ang nahitabo kay dito man karon lang maka kining hangyo. Pero okay ra po na kung makahangyo kay kung tinud-on mo kabagdig kabalkadas pananglitan, di ba? Kung tinud-on mo pananglitan sa pagpabayad, pagka mga dakuhan inyong mabayaran, samot na kung ugaling ang inyohang violation kay pagkang daghana pod, no? So kung dako mo og kining kuan violation, dako gyud pod mo og bayronon. So muna nga mas okay na lang po itong uban nga bahalag wala resibo basta kay makahangyo o lang daw. Oh, kay pila to? Kung ang imuhang 5,000, pwede naman pabayaron ka ganaan sa 3,000 or diba ka 2,500, no? So, mahangyo mago daw. Ya, kung katong, di ka pagkahangyo, pagkakigidaw, mahala. Diba? Di lang uban, kay kung 1,500 imuhang kining bayro nun, pahangyoon ka 1,000 or depende sa imuhang paghangyo, basta kung magpakiloy kag taman, hangtod nga moabot na lang og 500 ang imuhang kuanon ang imuhang tawag ani mabayaran kabagdig kabalkada sa imuhang mga penalty, no? So mao daw na nga ang nahitabo kabagdig kabalkada gimusugot na lang tung uban nga walay resibo kay at least man lang, no, ang ilahang kining bayron no nagamay-gamayan kabagdig kabalkada. Pero ang pangutana magus kadaghanan, no? Kung magpadayon ng ingon ani, asa mapaingon ang kwarta? Oh, nga sa pagdawat nila dito, ang imong nadawat nga citation ticket, kay mao man ni, ilahang i-change. I-change ko nuhay nila. Ma-change ba? Usay mo hang violation? Oh? Anyway, kabagdag kabalgadas, nag-iingon nga ang, no? Usaragid ang ato ang maingon ni ini. Saman, magtarong sa trabaho, no? Muhatag og human consideration sa mutna kung ugaling kani bitawng dili ra kaingon nga bugat ra gyud kayo ang violation kabagdig kabalkadas, di ba? Pero kung gawas lang siguro kung bugat kag violation, daghang kag violation, murag kana, murag di na po siguro ka angayan hatag og human consideration or di ba ka kung sige kadakpan, no? Sige man kay kadakpan gumikan sa imong pagkabadlungon, murag kana di nagikaangayan hatagag human consideration. Alas 6:54 atong oras kabagdag gabalkada samtang sa katapusan. Oy, sugda na day ang pre-trial conference sa impeachment case ni VP Sara. Or magpadayon na matutpa karong June 22 sa Lunes. Gigot kabagdag gabalkada sa magpadayon sa Lunes, June 22, ang pre-trial conference alang sa impeachment case ni VP Sara, human ng di pa makumpleto ang tanan nga ebidensya sa managlahi nga kining habig. Oo. Kini agi kumpirmar ni Attorney Michael Powa ang tigpamaba sa defense panel ni VP Sara human ang ipahigayong closed door pre-trial conference. Sigon pa ni Powa, natapos pa lamang nila ang markahan ang mga ebidensya alang sa kaartikulo sa impeachment, nga doon na pa'y tulo nga nahibilin nga tukion ay hingpit nga magsugod ang pagdungog kabagdig gabalkadas mahitungod sa impeachment case kang VP Sara. Laki pa sa Article 3 ang mga aligasyon sa bribery, graft and corruption, pagsupak sa konstitusyon, betrayal of public trust batok sa vice-presidente. Gidugang panining, naglaong sila nga mahuman sa ang kinatibukang proseso sa Lunes, apan anda matatpa sila nga mubalik sa Martes kung gikinahanglan. Kung galing diligid mahuman sa Lunes kabag ni Kabalkadas ang pre-trial conference. Gipasabot usab ni Poa nga lisod pa nga masiguro kung kanusa mahuman ang pre-trial, gumikan sa kadaghan sa mga dokumentong gikinahanglan nga sutaon o kinahanglan nga utingkayon o paayo lantawon o gamarkahan arang-alang sa uban pang artikulo sa impeachment, no? Atubang nini, nagtuang defense team nga posible paghapong masunod ang target nga pagsugod sa impeachment trial sa July 6. Samtang nagkasinabot usa matod pa ang depensa og prosecution sa ilakailahang listahan sa mga testigo. Gibanabana nga nasa 25 ngadto na sa 30 ka testigo ang yatubang sa kampo ni Duterte, lakip na ang pipila ka reserve witnesses, no? Samtang ipaklaro ni Poa nga normal lamang ang mga argumento o diskusyon sa tali sa depensa o prosecution panahon sa pre-trial o wala matutpay personal nga panagbangit tali sa duha kahabig kabagtig kabalkadas. So, magpadayon pa ang ilahang pre-trial conference hangtod sa adlaw nga Lunes. Hindi mo man sa Lunes, ipadayon nila sa Martes sa June 23. Sa managingon kabagtig kabalkadas nga kuan ang mahitabo ni ini, no, unsa bagyog ka ang dangatan nining tanan kabag digabalkada sa inyong lantaw, no, madutlan yung ka sa VP Sara nining impeachment nga iyang kining giatubang, oh, labi na nga nausab na ang kuan kining liderato sa Senado, ang kanhing minority nahimo na nga majority kabag digabalkada siya. Sa manigingon nga ato lang lantawon kung unsa gayud ang dagan ni ining tanan, no, kay karong mga panahuna mga kabagdig mga kabalkadas daghan pa kayo problema gyatong mga atong nasod. Anyway, kabagdig kabalkadas, wala ko igong oras. Salamat kayo sa iyong pagpaminaw kanako or pagpakikuban kanako kabagdig kabalkadas. Hangtod na lamang sa Lunes pohon. Diresto ang tuluman nun. Ang bagtingan sa katawhan. Alas 6:57 na sa buntag.

0: Ay Sean Alfuerto, 90 anyos na pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
1: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to rawan eh, gani ay. Sa diya nga nagmuntin ko, ana ay, patin na iyahang lawas. Maglapag yung atong mga gulo yun.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
3: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, saan na po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
3: every
2: much.
3: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, kaya tama.
3: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Papaminog sa kamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Basin kinahanglan ka na og suporta sa imong nerves. Ayaw kabalaka kay ania na ang Nerve Flex Capsule. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerves nga ligon, hapsay nga kinabuhi. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Samsung Note siya, 45. Kining akong kilid, magsigig sakit. Tanak magugko sa adanan. Sakit, gib kayo bangon. Unya, patsikap ko. Dito, naapod ko hugaw bitaw nga huwag daw kagawas. Nanginom ko Xanton Plus Gold mag 1 month na giyod. Sa pagkatinood, okay, good kang pamatiron. Salamat, Xanton Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Xanton Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
9: Ngayong Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Scoliosis Awareness Month. Alam niyo ba na ang scoliosis ay isang kondisyon kung saan ang spine o gulugod ay may hindi normal na pagkurba. Maaari ito magsimula habang bata pa at lumala kung hindi agad maaagapan. Kaya mahalaga ang regular na check-up at tamang kaalaman tungkol sa scoliosis. Ang simpleng pagpapasuri ay makakatulong upang mapagaan at mabigyan ng tamang lunas ang kondisyon. Huwag matakot magpakonsulta. Early detection saves lives and improve quality of life. Para sa iba pang detalye, bumisita sa pinakamalapit na health center o healthcare providers sa inyong lugar. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
2: BBC, Bagting, Bagting, Balita!

0: balitan. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner. Balitang sports ug balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
1: Kabag tingog kabalkada, kumusta og maayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Biyernes, pizza 19 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagding Balita alas 7. Live kita karon nga mabatin sa mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagding 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagding Entertainment o sa Radio Bagding News. Ma-monitor sab kita sa Radio Bagding mobile application.
2: BBC BBC Bagding Balita.
0: BBC Headlines.
1: Sa uluhan sa balitang lokal, pipila ka mga tulunghaan sa Zamboanga del Sur gibutangan na og treated nets aron mabatukan ang sakit nga dengue.
3: Sewage facilities giablihan na sa Dimataling.
1: Operation Timbangan gipahigayon sa Molave Public Market kag hapong adlaw.
3: Sa uluhan sa balitang regional, kapin 1.6 million nga kwarta na tangag sa tulisan human giambos sa mga empleyado sa bangko dito sa Bukidnon.
1: Siyam ka mga personahe sa LTO na dakpan sa entrapment operation tungod sa giingong pagpangutong dito sa Agusan del Norte.
3: Sa balitang nasyonal, Home Credit Consumer Finance Philippines Incorporated gipahimantan og silot sa Securities and Exchange Commission gumikan sa dili patas sa pamaagi nga pagpaningil sa ilang utangan.
1: Senate flex na natapos na sigon ni Senate President Gatchalian.
3: Luan sa balitang international, usap patay upat usab sa Marona sa 6.3 magnitude nga linog sa China.
1: Israel subli nga naghimo og airstrike sa Lebanon bisan pa sa panawagan ni Presidente Trump.
3: Luan sa balitang negosyo, bagong kadiwa sa Pangulo Center giabrihan sa Department of Agriculture sa Barangay Sagunas kon Bungabong Oriental Mindoro.
1: Sa uluhan sa balitang sports, final roster sa Gilas Pilipinas para sa 2027 FIBA Basketball World Cup qualifiers gipagawas na.
3: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagpahigayon og adolescent health training sa Zamboanga City.
1: Samtang sa nasayod ka ba corner, sumad garong adlawa gisaulog ang pagkahimugso ni Dr. Jose Rizal.
3: Sa uluhan sa balitang showbiz, singer nga si Bonnie Tyler nakamatanag gikan sa koma.
1: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagding Balita alas 7 karong buntaga. Kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagding 27 Daryl Likat Ayaay.
1: Ako sab si Bagding 29 Cyril Unyot Lirazan. Ang BBC Bagding Balita alas 7 hatulusab ka nato sa Pagadian Junior College.
2: BBC Bagding Balita. Balita.
4: Isa isna ang PGC o Pagadian Junior College Incorporated nagpahibalo sa publiko nga nagdawat na sila og early registration. Ang PGC ay nahimutang sa Corner Enerio og 17 Streets, Balangasan, Pagadian. Ang PGC mao ang bugtong nga pribadong tulunghaan sa entero Rehiyon 9 nga nagpa-voluntary certification sa Senior High ubos sa Private Education Assistance Committee og sa DepEd. Ang bugtong usab nga pribadong tulunghaan sa entero Pagadian nga naapil og naguna sa strengthened Senior High School Curriculum. Ang PGC aduna kiniwela system og hinyo e-learning system alang sa inyong mga anak aron ma-develop ang ilahang 21st century learning skills. Nag-offer og day and night classes alang sa junior og senior high school. Mao kini ang tulunghaan nga consistent sa academic og sports achievements sama sa regional qualifiers sa soccer or football, futsal, volleyball boys, gymnastics og athletics. Nag-develop sa mga football scholar sama ni Theo Lico Libarnes nga usa ka member sa Philippine team, Jaro Andres Libarnes Barnes, Gerald Obedincio, o si John Riz Robles, RSPC winner and editorial cartooning, dance sports famous personalities, o gymnastic winners, be one of them, be like of them. Avail now sa ESC scholarship sa grade 7, first camp, first serve basis, Pagadian Junior College Incorporated, a small school with a big name.
2: BBC Balita.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita, mga kabating og kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Padayong gipatuman sa Department of Health kon DOH 9 ang pagbutang og treated nets sa pipila ka mga eskwelahan sa Zamboanga del Sur isip kabahin sa ilang kampanya alang sa kaluwasan sa mga kabataan batok sa sakit nga dengue. Nagkanayon si Health Education and Promotion Officer Dalia Asiniero ang maong treated nets usa ka special nga klase sa net nga gibutangan og insecticide aron mas epektibong mapungan ang pagsulod sa lamok sulod sa mga classrooms. Tumong nini nga inisyatiba nga batukan ang pagdaghan sa mga sakit nga dengue nga dala sa lamok o magpabilin ang luwas nga learning environment alang sa mga estudyante. Gidugang pa ni Asiniero nga magpadayon ang pagpaligon sa mga health programs sa matag eskwelahan pinaagi sa suporta sa matag local government unit o sa mga ahensya sa kahimsog sa panlawas. Hinungdan nga padayon kining nanawagan og suporta ngadto sa mga ginikanan, mga magtutudlo og komunidad aron mapalambo ang mga programa nga nagpanalipod sa kahimsog sa panlawas sa mga tinun-an og mapaubos ang kaso sa dengue.
5: Gitawag na siya og treated nets kay nana siya mga chemicals nga repellent siya sa mga lamok nga dili pa ka dili na siya lamok gani even ang other insects ato nga dali na makaduol. So abo na siya maghatag lang niya mi og updates. Mangutana po ni sa ito ang regional program coordinator regarding this one kung naapabagyo gihapon na siya ang good karon. Na ilang pang for this year, naabas sila ipanghatag na po kay. Tapos sila yung prioritization magod. Dililan nyo nga tanan na schools kay bilang ka schools sa Tris, sa Bonga del Sur at Pagadian City, I think 1,000 plus. So naarap po sila yung mga recipients or identified na schools na tagaan at so nga mga screen or
3: sa dugang detalye, formal na ginugirahan ang doa kadagkong pasilidad alas sa seaweed industry sa lungsod sa Nibataling aron mapaligon ang produksyon o panginabuhian sa mga mag-uuma sa seaweed sa maong lugar. Lakip sa giablihan, mao ang 5 million ang nga Seaweeds Research and Innovation Center nga nahimutang sa Barangay Sumpot o ang 7.2 milyones nga Seaweed Warehouse nga adunay solar dryer o buying station sa Barangay Kagawasan. Tumong sa maong proyekto nga mapalambo ang production sa seaweeds pag dumala human sa ani, gustong pagtipig o mas maayong access sa merkado alang sa mag-uma. Gilauman usab nga makahatag kini og dugang oportunidad sa panginabuhian og makapataas sa kalidad sa lokal nga seaweed industry ug usa sa importanteng panginabuhian sa Zamboanga del Sur.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nagpahigayon og operation timbangan ang Local Price Coordinating Council kon LPCC sa Mulawi, Zamboanga del Sur, kauban ng Department of Trade and Industry Zamboanga del Sur, partikular na sa Mulawi Public Market kagahapong adlaw, Hunyo 18, 2026. Tumong nini aron masiguro ang husto og tukma nga pagtimbang sa mga baligya sa merkado. Gisusiusab sa mga otoridad ang mga timbangan sa karnehang bahin, isdaan o tanunan o bugasan aron masiguro nga nasunod sa mga negosyante ang saktong sukdanan sa pagtimbang. Pinagi sa maong kalihukan, gilauman nga mapanalipdan ang interes sa mga konsumidor o mapaligo ng patas o matinud-anong pamaagi sa pagnegosyo sa merkado.

0: Trump nga dugay na nga nakigbatok ang Israel sa Hezbollah ug daghan ng kinabuhi ang napiktuhan tungod sa padayon nga kagubot.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita.
2: Sa detalye sa balita ni Gusto, hingpit na ang gibuksan sa Department of Agriculture ang kadiwa nga Pangulo kagahapong adlaw sa Barangay Sagana, Bungabong Oriental, Mindoro. Mahimo kining permanent market sa mga agricultural products diin direktang makahimulos ang 190 ka mga miyembro sa Mindoro Dairy Agriculture Cooperative. Nunot niini gilusad usab sa benting bigas meron na rice project nga nagtinguhang maghatag og baratong bugas sa konsumante.
0: Nga balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagarian City nangita baka mog barato upang di kalidad og 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer guban pang mga accessories ayo nakabalaka available na sa AB Gadgets Pagarian City. Ang AB Gadgets Pagarian City adunay line-line nga mga branches dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur ug sa mga kasikbit nga probinsya. AB Gadgets cellphone mo sagot ko.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita.
3: BBC Sports Balita.
0: Gipagawas na sa samahang basketball ng Pilipinas kon SBP ang final roster sa Gilas Pilipinas nga makigtigi sa Window 3 sa 2027 FIBA Basketball World Cup Qualifiers. Nakatakda sa July 3 o July 6 ang unang duha kadula sa maong roster nga gilangkuban nila ni RJ Barrientos, Justine Baltasar, Justin Brownlee, AJ Edu, Junmar Fajardo, Chris Newsom, Mike Phillips, Kevin Kiambao, Dwight Ramos, Roy Rosario, Carl Tamayo o Scotty Thompson. Ilalom sa Asian Qualifiers nga nakatakda gikan June 29 hangtod July 7, tulo ka lugar ang magsilbing venue sa dula. Apil nini ang Spark Arena sa New Zealand, din dito'y pahigayon ang dula tali sa Tall Blacks kung NZA National Team o sa Pilipinas ingon man ang Tall Blacks sa batok sa Guam. Ang uban nga dula nakatakda sa Jordan, Qatar o uban pang mga nasud.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita!
2: Sa detalye sa kahimsog sa panlawas, palampusong ipahigayon sa Department of Health sa Zamboanga Peninsula Center for Health Development, pinaagi sa Adolescent Health and Development Program, ang Adolescent Job Aid 2.0 Skills, ang Enhancement Training, Batch 1 sa Zamboanga City. Gitambugan kini sa mga healthcare providers, gikan sa mga probinsya sa Sulu, Zamboanga Sibugay o Zamboanga del Sur. Tumong sa maong pagbansay, ang pagpalambo sa kahibalo o kahana sa mga partisipante sa paggamit sa Adolescent Job Aid 2.0, pagpauswag sa ilang counseling o communication skills o paghatag o komprehensibo angay sa edad o youth-friendly nga serbisyo pang lawas alang sa mga kabatanunan. Sumala sa DOH, kabahin kini sa padayon nilang paningkamot, aron matubag ang ilang talagsaong panginahanglan sa kahimso o kalambuan sa mga batanong Pilipino.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, balita!
3: Nasayod ka ba?
0: Alright, dinito sa Nasayod ka ba, mga kabagting o kabalkada? And of course, Bagting 27. Birthday de Eronia. Charot lang, abe. Nasayod ka ba nga? Sumad karong adlaw. June 19, gisaulog sa kasaysayan sa Pilipinas isip anibersaryo sa pagkatawon ni Dr. Jose Rizal, ang nasudnong bayani sa nasud, na himugso kini sa Calamba, Laguna niadtong 1861. June 19, 1861 din siya natawo. Katong mga bright og history kinamdom ani. Ang iyang mga sinulat o malinawong pag-auhag alang sa reforma nagdasig sa Revolusyong Pilipino batok sa kolonisasyon sa Espanya. Naila si Dr. Jose Rizal sa pagka-patriot doctor o magsusulat o sa ulahi nagsulat sa mga ma-influensyang nobela nga Nolimi Tangere o El Filibusterismo. Nasayod ka ba nga nalakip sa national o local nga mga selebrasyon ang June 19 tungod kay giisip man kini nga usa ka espesyal nga walay trabaho sa iyang lungsod nga natauhan sa Calamba, Laguna o wala tay labot dire. Gisaulog kini sa tibok nasod.

0: dunay mga seremonya sa pagbutang og mga bulak og mga gipahaom nga programa sa kasaysayan nga gipanguluhan sa National Historical Commission of the Philippines. Karon nasayod na ka makabagting og kabukada nga naminaw karon nga sumaday karong adlawa na tao si Dr. Jose Rizal. Pila na kahidadanin niya?
1: 165 years old na si Jose Rizal.
0: Wow! Yeah. Ano sa mga iwan? Ang calculate. 165! Happy 165 birthday, Dr. Jose Rizal. At siya may ilamangod nga national hero. Ayan.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita!
3: Mamang Mati, Pani, Ani, Ana, ang Balita, Showbiz!
1: Namamata na, gikan sa coma ang veteran singer nga si Bonnie Tyler. Umansay ang emergency surgery niya tumiaging bulan. Ang 75 years old nga Welsh singer giatiman sa usa ka ospital sa Faro, Portugal sukad Mayo samtang nagpaayo gikan sa iyang operasyon. Sumala sa iyang pamilya, wala na siya sa coma apan nagpabilin pa nga huyang o ganagi hapon sa intensive care unit. Bisan pa niini, positibo ang iyang mga doktor nga hingpit siyang maulian bisan og magkinahanglan pa kini og dugang panahon. Si Bonnie Tyler na ilan sa iyang mga hit songs na Total Eclipse of the Heart and then Holding Out of a Hero og daghan pang uban.
0: Grabe, ito na nilang paminawon og maoban ni iyahang kanta.
1: Total Eclipse of the Heart.
0: Ah, kuyaw kayo. Grabe, itong paminawon.
4: Turn around.
0: Ah, siya rin yung turn around, boy. Yung ano iba yung kanta, boy?
4: Turn around.
0: Turn around right now.
4: Little bit tired of listening to the sound of my dear.
0: So, muna siya mga kabagting o kabukada ang kanang hit song ni Bonnie Tyler. Sa wala na kailag, kinsa na siya mo to iyahang kanta. Naroon ninyo ha siyang mahinom duman. So, nakamata na siya gikan sa coma. Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa itong Facebook Live karon sa Radyo Bangting News. Nakalive pa maghihapon pa. Wapa, wala nagpilit-pilit boy. Good morning kaninyong tanan, Tristan Gulay, and of course sa mga naglantaw karon sa Radyo Bagting Entertainment official Facebook page, lakip na usab sa mga naka-monitor sa Radyo Bagting mobile application. Ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod usab day kanato mga kabagting kabukada sa Eliana Bayview College, the builder of future leaders. Huwag nakip na usab ang Camp Health Multi-Specialty na nanimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lombia, Pagadian City. Good morning ni Honey Lab Mangilin, ni Aljo Namukatkat, ni Dondon Tormes. Daghan king salamat kaninyong tanan. Yes, happy weekend. And of course, congratulations in advance sa mga makadawate o award on niya. Si Kamaring Dars, kung ano ni siya, panahon na ninyo nga mababay siya. Last kay gown, tamas pa ang slit. Oh, diba? Pasabog kayo.
1: Pagandaan.
0: Eh, congrats di ay. Daog na sila gabi.
1: Yes, champion mi sa kuan gabi, sayaw.
0: Ang sayaw. Champion sila boy. Napaka dito boy. Apil, unta ka. Kuan ta mo, kanang showdown, unta mo atong taga Miss Oak. Samtang sa Pikas Bahin, mga kabagting o kabukada, mga katong naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7, karong buntaga, kami ang inyong mga tig balita.
1: Ako si Bagting 27, Daryl Kat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Chiril Unyot Lirazan. Daghang salamat ang maing buntag kaninyong tanan. Alas 7, Imedia.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita! Balita!
5: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ugusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Berto, 50 anyos, nagapalpitid ako ng dugan, murag di ko kaginawa, nagasakit akong ulo, tambag sa doktor nga dili na ko mukaon o mga kargado ko sa mga kolesterol. Batian ako sa radyo, ang Santon Plus Gold ni palit ko, ni take ko og 1 capsule 3 times a day. Usaran ako kasi man nga gamit, ayaw ko, ni balik sa pagka normal, wala ko'y gibati ron.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, papalit sa mga butika. Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow.
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Si Anan Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
12: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning ko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko.
13: So, ingon ana. Paragis bila-bila.
12: Oh, paragis bila-bila, capsule, o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko. Kay, dili ko hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta ng trabaho.
13: Bila edad din mo ron, ma'am?
12: Ako 55 na.
11: Busa sa unsa mang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
6: paragis bila-bila
14: paragis bila-bila.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
15: Santown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
16: Eric Loremia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko o nga ibati, Pag tumagid mo og Santon Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
15: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.

0: Aning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
1: Asenso Pagadian, Mayor Sammy Co.
2: Mga higala, kumustag mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Red Rio ang makiguban kaninyo din sa ang kaakuhan. Dili ta maglangan, nagdali mi kay ang akong kauban. Dunagyoy na naghuwat nga mag-date daw sila. Char, ang gilugan sa tanan, gihuwat sa tanan.
3: Na. Yes, bada mga higala, kumusta ang mayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa programa ang kakuhan pinaagi sa Asenso Pagadian ni Mayor Sammy Co para ang tanang katawhan ning dakbayan. Adunay kalambutan sa mga programang proyektong pangkalambuan. Og maayong adlaw kayong tanan mga katawhan sa Busurian, sa First District ug Second District ang pagtimbaya gikan sa inyong mayor nga si Mayor Sammy Co.
2: Ang kakuhan inyong mabati gikan dinhi sa Little Hong Kong of the South, ang regional center sa Western Mindanao, one of the most progressive cities in Mindanao. Through the administration of Mayor Sammy Co, ang Pagadian City pinaagi sa kusgan nga mga FM ug AM radio stations dinhi sa siyudad sa Pagadian. Greetings, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Katuhu ba piya mapita sa kanulangon na pagalik wa mga Muslim. Gimpi adlaw nan patad mga subanin mayong adlaw kaninyong tanan hurot. Alang sa mga taga Pagadian City, alang sa mga taga Tibuok Lalawigan sa Zamboanga del Sur ug sa kanait nga mga dapit nga maabot sa pagsibya ug sa Tibuok Kalibutan nga nagview sa mga Facebook pages nga live ang Asenso Pagadian pinaagi sa ang kakuhan gikan kana ni Mayor Sammy Co. Kurata uy. Unang hunat dudes.
3: Yes, tagbalang puso nga gipaygayon ang pagbukas sa Mayor Sammy Co Asenso Heroes Cup Season 3 kundi gisalmutan kini sa mga nagkadaiyang mga men uniform dinhi sa dakbayan sa Pagadian. Agi usab kasaulugan sa ika-57 nga araw ng Pagadian mga higala o gana usab yung tungura minghatag ko kasi sa message si Mayor Samik of course o si City Councilor Lance Samulco ang Sports Ambassador o gana usab dito si City Councilor Jigir Ariusa, former City Councilor Samtayra ko, okay, Samantha Elans ko, o First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, tada mga bisita, mga head offices, atol sa formal nga pagbukas sa Asenso Heroes Cup sa dula sa basketball. O giawag usab ni Mayor Sammy Co nga sportsmanship, angay nga ipatigbabaw, tungod kay pareha mong mga men in uniform. O sports lang, walang personalan. So, mauna ang giawag ni Mayor Sammy Co. O napasalamat usab siya sa tarang mga partisipasyon. Ilabi na nga ang maong kalihukan, ang mga aktibidad, pinasahi. O alang usab nga mahatagan o kahigayunan sa dula nga basketball. Ang ato ang kasundaluhan, kapulisan, Coast Guard, o guban pag mga may uniform, PCG, anapunto ang PIDEA, ang Bureau of Fire, BGMP nga naglihok sa panggobyernong buhatan sa atol sa pagsugod sa Asenso Heroes Cup sa dula nga basketball.
2: Yes, maugid ka na kay magsige na lang po kupot og armas niya panggukodog kanang mga criminal or kanang mga drug addict. So gikinahanglan po nilang sportsmanship. Kay ang sportsmanship manggod through sports ilabi na ang dulang basketball nga maoy common nga mga nga dula or sports kining makapakwan na siya dod sa una-una og pagbati makaparelax, no? Dayon makapahatag og disiplina sa tag tag sa kakaugalingon diha masuta sa pagdula ay labi na sa dulang basketball kun kanang kuan baka pasensyado bagid ka unsa kataas imong pasensya kay aron maabot na imong i-apply sa imong kaugalingon diha sa bisan unsa man nga mga kuan kanang gimbuhaton nimo sa imong kaugalingon. So masukod gyud ang unsa ka nga pagkatawo anang dapita. kaya kanang gikinanglan ba mao na sa giingon nga paugnat sa kusog, dili lang kaingog paugnat sa kusog sa ato ang mga kanang nervous sa kanang mga sa nerves,
3: mga
2: no
3: kaugatan
2: aron dili mag nervous breakdown. Kung mag nervous breakdown kanod sa utok pud ang apektuhan, no.
3: So sa kakapoy, stress,
2: then kinahanglan gyud pud nga naay paugnat sa kusog kay aron na kanang ma-relax ang imuhang mind, mind settings, o ga syempre pa ang imuhang mga nerves o yung imong mga kaunuran, o ga syempre pa naman ang ato ang mga men in uniform sa managiingon nga armadong kusog sa Pilipinas, sa apil naman yana ang atong mga kapulisan tanan na BFP, kanang kuan PDEA, pero no, nindot kayo ang ato ang PDEA karon na ato nang hisgutan. Anyway, dinhilang mang sa Pagadian City ang administration lamang ni Mayor Sammy ko ang nagahin mo bina atong giingon nga tanang anggulo gihatagan gid pagtaga ni Mayor Sammy ko adili lang kay magbantay-bantay ng atong men in uniform diha, katulgon mao na sport sila aron abtik pod nga magbantay
3: ganahan pod. Og speaking of PDEA,
2: nagpadayon
3: karon matag karon og unya 24/7 ang pagpangdakop sa mga illegal nga droga dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Halos mali kada adlaw tino.
2: Nga kanang kuhan ay dinagko apo sila ginagmay nga madakpan.
3: Mao na ang pagpaningkamot ni Mayor Semiko nga giawhag ilang kay taga PDEA tadang mga men in uniform giawhag sa tong mayor ni atong nikalabay nga interview niya sa media kung mahinumduman na atong mga kadukoan sa kapulisan nga tanang mga men in uniform o aduna may kadudahan nga adunay mga nagtigpayhot o ginadiling nga drogang syabo unsang mga illegal ipahibalo gidayon ilabi na sa kaning PDEA mga kapulisan o guban pang kasundaluhan para madakpan dayon tungod kay diligo sa Semir ana nga magpasag ng mga illegal droga dinis Dakbayan sa Pagadian muna karon ang mga resulta ang subsob nga pagpanakob o pagkampanya sa mga illegal nga droga unya karon lang no aduna na dakpan diha sa Gaisano, sulod gyud sa Gaisano Mall nga na kuan gyud sa PDEA nakuhaan gyud siya og mga drug paraphernalias unya nato ning kalabay nga adlaw gawas usab sa Gaisano dakpan unya nato usab ning kalabay nga adlaw ana usab gipahigayon sa drug bypass operation sa PDEA 24/7 ang pagpanakop mauna nga naningkamot no ang mga otoridad datos sa Dakbayan sa Pagadian kay maghatag og kuan reward si Mayor Semiko sa mga men in uniform kutob sa na madakpan ng mga illegal di lang kay drugang syabo tarang mga illegal kay binuhatan din sa Dakbayan sa Pagadian mauna nga karon nadakpan og gapilay kantidad sa nadakpan nga syabo og mausab ng kantidad nga ihatag nga reward money ni Mayor Semiko mauna nga 24/7 naningkamot kay iyawat na lang nga kuan gid gituyo ginaina na may sakto nga inisiatibo ba nga adunay kuan si mayor kanang inisiatibo sige pilay kantidad madakpan mao nang kantidad nga reward money ang ihatag so karon halos kadalaw daghang nang adakpan bisag asa nga sok dinis Dakbayan sa Pagadian mga gagmay og dinagko dakpan gid tanan kani mga illegal nga drogang syabo tungod kay nasod Pilipinas sa sayod ta nga grabe gyud paggara sa mga drug lord nya bisag unsa lahi buhaton nya makita to sa TV sa nagkadayang mga balita takalag pangluba pamira
2: oh na siya din atong makita sa online
3: bangag na kayo sa drugang syabo
2: makita na ra ba nato sa online anay magdagkot-dagkot og foil oh ipakita naman hinuon nga maghit-hit or magbadlist diha sa online na unsa naman ni inyo panid-ina ninyo kay basin gihimoong drug din ang inyong mga kasilingan ng balay diha or whatsoever. Dayon dods, dili lang kay drug addict ang ato ang problema. Kundi teenage pregnancy.
3: Pero yes, nagkanat, na.
2: Yes, kung drug addict mangug ka or daghang kang bisyo, mo follow ng teenage pregnancy. Kaya may mga kababayanan, sagol-sagol lang kalalatin, anya, lango sa illegal drugs, lango sa pinong makahubog, ay pertena ng lamia. Katawa magkados. O mauna diha maglami na ang tanan.
3: Ya, yeah, resulta ni ini. Mauna nga daghan karon nga kaning himugso ng mga batang puya walay maginikanan subay na lang ipaampon unya katong paanod lang taon sa suba pagkaluya sa mga bata
2: gibutan sa bakanting lugar no mao pay napay nagkadugo pa ang huyap maupay pagkatao sa bata. So 40% dili lang kay ang inahan masamaong bata mo ay ang konsensya hangtod sa human sa iyang kamatayon. Kung dili kadto di man guna mahimo kung wala po'y laki. So kamo giyong duha, be responsible lalaki o babae nga naghimo sa ingon. Sagaran mong gudos kanang mahimo ngon ana ang lalaki ninyo. Di na dayon manubag atong mga estudyante nga ilahang gipang kuan man guna na magkasagaran na sa ni kanang kamatuoran mas katilingban nagbuhi kag estudyante doon. Ana nagpa-eskwela ka? Ana ba?
3: Kan ba scholar?
2: Nagpa-scholar ka? Nagpa-scholar ka? So naka-scholar. So scholar nimo unya naburos unya minyo man ang laki. Aguy, niya kayang kasagaran sa mga laki. Hilig biyagin mo mga batanong baye. Dili ba? Dili na mawilog sa inyong asawa kay kanang 2 years, 3 years, 5 years lang ninyo nga gap. At sag mangho din yung asawa, gusto mangyud mo adtong nag-DC-DC pa. This is size, this is city. Pagkaburos, wa na pa. Oh, dayon, usahay pod. Kana pong pulos minyo, laki o baye. Naay bana naay asawa, pagkabulyaso na ron.
3: Mauna nga
2: kinahanglan gid ang Ginoo mahimong sentro sa atong kinabuhi nos.
3: Sakto maglaglag dito sa kuan, Gaysado sa Robinson, niya pagkakita sa kuan, pagkakita sa iyahang iyang uyab nga babae nga naikuyog laki. Unya kay gusto unta magsilos niya. Di man kasilos, ikuyog man niyang asawa.
2: Yeah. chat-chat na lang. Chat-chat, sakpan po sa sawa. Abungkag ang pamilya.
3: Ang silos ang uyab, kay ang bahay na kuyog lang ang laki. O niya, hindi pwede magsilos ang laki, kay kuyog po di ang asawa.
2: Nagsilos po ang bahay, kay nagkuyog po ang iyahang kamayon na lang kitang kabit. Ang iyang kabit nga, sa iyang asawa.
3: Ay, daganan-tanan.
2: O, dili kabuylo og silos lagi. Apil po niyang katawaran. Dili lagi kabuylo og silos ang babae, kay asawa biya na, no?
3: Mao na
2: og ma patik dan sa sawa bugno diretso. Mao na nga ang lucky head of the family. Ang head of the family ligon na siyang haligi dots. Dayon mao gina siya puntaryahon ni Satanas. Una gina siyang puntaryahon ni Satanas. Kini atong unang puntaryahon kay mao ni head of the family. Pag anayon na ni siya ang head of the family ang haligi di ba maguba sana makuana matumpag. Tumpag ang balay. So pagkatumpag sa balay na ipit na ang inahan ang asawa nga mao'y ilaw sa pamilya dili na sa kasuga na ipit naman. Unsay mahitabo sa mga anak mao na diha
3: magbulag so, magkatag-katag na.
2: Yes, careful ang leader of the family, you are the leader of the band. Dods lucky man jud ka chara.
3: Sumuta tong
2: Randy o lucky man gid mo kanang kung naanay pamilya. Pamilya gyud ang tutukan eh. Unsa di ini kanang kuan humili or kanang pagtambag
3: lang face to face.
2: Laming layers naman ni dods.
3: Welcome sa face to face og sa balik ta sa sugutanan sa gipaygayon nga static og kinetic display atol sa ika 57 nga araw ng pagadian. Mihatag og mensahe si Mayor Samico kauban si City Councilor Lance Samuelco og ni City Councilor Jager Ariusa. Mitambong usab sa maong kalihukan si former City Councilor Sam Tairaco, First Lady Ilang-Ilang Fernandez ko, Samantha Ilansco. Og aktibong may apil ang mga personahe sa Pagadian City Police Station, ubo sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Lee Eric Humpa, ang acting chief of police dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Og pinaagi niini gipakita sa Philippine National Police og sa mga partner agencies ang ilang padayon nga dedikasyon sa pagbintinar sa kahapsay o kalinaw din sa komunidad, pagpaligon sa maayong relasyon tali sa kapulisan o sa katawhan at ulusab sa pagsporta o pagsaulog sa ika-57 nga araw ng pagadian mga katawhang pagadianon sa araw ng pagadian dili kayo sadya ato ang aktibidad tungod usab kwanta nakigtimbaya usab ta sa kakrisis sa panahon sa kakrisis sa Pilipinas mao na nga atong aktibidad katosang mga major nga activity ilabi na kaning civic military parade og ubang mga
2: awarding, awarding.
3: Og awarding outstanding pagadianon og adunay pipila pero dili gyud susama kani adto nga adunay miss pagadian og bungga nga aktibidad tungod kay karon krisis sa panahon ilabi na sa pagtaas sa gasolina o gagubot usab sa Middle East o sa kakrisis nato nasod Pilipinas ato ang mahisgutan kaning grabing korupsyon nga halos hulot-hulot na ang pundo sa panulanan sa kagamhanang
2: pero
3: nasyonal.
2: Pero daghan nga pong minalita nga kwarta.
3: Oh, minalita nga kwarta sa ubang mga korap nga mga kongresman, dili tanan pero dunay pipila ka mga korap nga kongresman. Unya dinhi sa dakbayan sa Pagadian, pasalamat ta kay si Mayor Samico sa iyang pamunuan.
2: Hugot kayo
3: nakita gyud ang iyang administrasyon,
2: iyang leadership.
3: Sa iyang leadership sa liderato og suporta sa tanang katawhan. Og makita ang giunsa paggasto ang panudlanan ng dakbayan sa Pagadian nga gikan sa mga buhis sa katawhang Pagadianon. Mao na og dili pa si Mayor moy na
2: wa na hagba ng Pagadian.
3: Hagba na ang dakbayan sa Pagadian pero pasalamat ta kay si Mayor Samico nagpadayon ang Riches City sa Visayas and Mindanao, ang Pagadian City, ang Riches Component City sa Mindanao og niya sa Visayas. Mauna ang pagpaningkamot ni Mayor Samico dinhi sa dakbayan sa Pagadian.
2: Yes, mauna no sa ato ang kanang gitawag og static kinetic display sa 57th araw ng Pagadian. Well, anyway, ang ato ang naaday Dodso Barangay Information San Jose. Good morning Dodso. Watching here Barangay Hall San Jose. Thank you so much for watching all okay, always sa Barangay Information San Jose. One of your fans ni Dudes.
3: Oh, kano siya kanang
2: ana po siya dire eh. Hey, Ma'am Red.
3: Mga pulahan.
2: Wala problema na. Ay, bisan unsa nga kulor. Greet mo din sa kuan to ang live program. Wala tay kuan ani kaning wala tay kulor-kulor. Basta maminaw lang mo, mo participate mo dayon na makiga halubilo. Wala jud na siya problema. Nga tuwa lang na yung mga isyo, tubag lang kita kay Lisod Pod, o dilita mo tubag kanang naamantay katubag nga mo itinood yod pod nga mga panghitabo. Well, anyway, nga tuwa ang nasod karon hilabihan na yod ka pa 8 dods, no? Naunsa na tong waling-waling dods? Ako bilib kayo ko ni Senador kanang Rene Rene man iyang papa, Senador Alan Peter Cayetano sa iyang prinsipyo. Dayon nakanim ni sa Pagadian Dodds. Wala atong karon na nga kuan. Karon na nga administrasyon ni Mayor Samico gikan atong 2019.
3: Dinhi
2: na siya sa CMO. Dayon as in nga gwapo gina si kuan Senador kuan Alan Cayetano. Then gwapo gina siya, kinis kay kutis taas nga tawo. Then di prinsipyo, di ba? Si Win Gatsalian pod, kuan pod kanang gwapo po na siya, nang hatag mo na siya bino. Mahubog jud taan eh. Tagsa-tagsa Senador Win ha. Ayaw na ng bino, malita-malita lang umuang gusto. Manghatag pod. Anyway, sa ito ang padayon paghihapon sa mga aktibidades sa 57th araw ng Pagadian.
3: Paikayon dito sa may Asinso Glass Gym Convention Center ang payout sa solo parents, emergency assistance o pag-apod-apod sa Batang Asinso School Supplies at sa pagpaygayon sa ika-57th araw ng Pagadian o bugas nga ang mga benepisyaryo nga nakadawat ang mga kabataan o mga solo parents. Saka na solo parents, wala gina sila ibana asawa.
2: Oo, wala gina
3: unya
2: sila.
3: Kay nag-abot man sila dito tanan. Unya, pulos mga solo parents o magkasinabot talang kala dito, no?
2: Pero kasagarang sa solo parents, Dodge, ang babae gina mo ato.
3: Babae?
2: Ang solo parent, mga single mom na sila. Kaya sa ito yung mga hilig o single mom, magkuan mo ato.
3: Nailista sa CSWDO sa ito mga hilig single mom. Single father nga nangita. Nanay, kuan list, checklist ang
2: pang CSWDO. Hiling ka doon ba? Ikaw, single father. Kuan ka. Bisag ulitaw ka. Ikaw, ulitaw man ka. Never been touched. Kamong duha ni Randy. Totally damaged. Kanang kuan na siya. Mato mo sa CSWDO kay mangita lang mo single mom. Ay, matong single mom.
3: Picture dito, no?
2: Na picture. Pag-abot ni mo dito ba, ang ex di ay ninyo, ang inyong naana po, maudi ay itong na single mom kay maudi ay itong inyong anak.
3: Atong sa mong kalihokan, ipangunahan ni Mayor Samico, City Councilor J.G. Ariusa, First Lady Ilag-Ilang Fernandez ko, kauban sa taga CSWDO, ang pagpahigayon sa solo parents payout, emergency assistance distribution, o pagpangapod-apod sa Batang Asinso School Supply, dinhang dapita sa Glass Gym.
2: Mm-hmm.
3: Katusan ka solo parents nga mga beneficiaryo ang nakadawat sa financial nga tabang o emergency assistance gikan sa local nga kagamhanan sa programa ni Mayor Samico nga Social Services Program. Dugang paniini, daghang kabataan usab ang nakabenepisyo o nakadawat o bugas, school supply tungod kay karunting klasina natabangat ang mga kabataan sa ilahang pagtungha. Sumala ni Mayor Samico ang maong kalihukan nagpakita sa padayon nga paningkamot sayang administrasyon sa paghatag og suporta sa mga pamilya, kabataan og mga sektor nga nanginahanglan og dugang pagtagad og tabang. Ang maong programa inline gihapon sa atoang kasaulogan sa ika-57 nga araw ng pagadian.
2: Yes, mao ka na kuan lang gyud, fight lang gyud mga single mom. Pero atong kuhaon ang ihapdod, basig na ay single father.
3: Single father.
2: Atong interviewon og unsa kapait ang mag-take care og bata dayon magpa-eskwela ana kanang imuha tanan ba imuhang sayaw imuhang kanta
3: imong kuskus imong sayaw kaning tawagon ka nga inatay ina tatay
2: inatay oh kanang maluoy man kaitag labi na maoy magbuhi maoy mag-take care ang usa ka amahan kay talagsaon ra man ang kasagaran dod ang bata to ang sinahan
3: napuy ubano kay maminyo dayon ya uban kay focus lang sa pamilya depende ra gina sa sa isig tawo gusto siya maminyo dayon gusto usab siya nga magbuhi lang focus sa siyang anak. Naaragina nila.
2: Naamang ko yung single mom nga, nintagam na siya. Kausala na, kausara mahitabo. Naapoy ganahan, yun, magsigig ka single mom. Lain-lain ang amahan sa anak. Doon
3: napoy, kuhan, kauban ako sa una sa trabaho, sa private pa, kay ang gusto niya, bahalag anak ka lang siya. Dayon okay ra siya dili siya kuan nam sa laki basta naa siya anak na pa yung nana pong
2: prinsipyo sa bahay mas, no oh naaman po yung mas kuan dod nangita lang na siya anak nga on
3: pero mas pero namong kita kay naminyo gid siya umayo kay kuan nakahilukdog jug ka kumaga binangan ng nanago nako to
2: ano oh kanang mas maayo man na lang po nga naa kay anak dili ka maminyo kaysa maminyo ka nga problemado nimo ang imong bana oh mas maayo pa yung anak na lang oh anay ingon ana de na po na single mom nga ni tagam pero na gyud po kuan gyud kuradang ra gyud
3: oh na po kanang kuan ba
2: na magiiring gyud ba nga kuan di gyud mo tagam
3: ang kakato lang gyud pasulabi so ingon ana pero aduna po nagbulag yes. Nga kuan ba kanang lain-lain og rason ba
2: oh lain-lain og rason nga di
3: gyud plato sila problem oh, kay yes. Nagbulag sila tungod ani nga rason tungod ana nga rason
2: so kanang so, mo na gingon dods nga kanang kuan gyud itinagtagpo pero hindi itinadhana.
3: Yes, bisag, sama sa kanta ba? Kanabang bisag unsaon niyo pag magka gusto mo magkasinabot pero ang isa dili gid gusto magkasinabot, mo na nabot sa punto nga mo give up na gid ang usag-usa ka partner.
2: Murag relate man kayo ron doon.
3: Na nagbulag yon.
2: Relate man kayo ron, no? Relate na relate.
3: Kapoy po kayo tig kuan ay kapoy po kayo tig tig kanang gusto mong magkasinabot ay magkasinabot ay magundang ta
2: so mo na sige ingon do nagkatagpo kayo pero hindi kayo itinadhana ano ra man na
3: welcome sa programang face to face og sa mga dugang hisgutanan daghan pang mga nakalinya nga aktibidad sa ika 57 nga araw ng pagadian mga higala pizza 19 karon no so Heroes Cup og larong Pinoy 18 so larong Pinoy sa mga
2: senyas na rabasaran
3: city employee of course ana priminti gina kay atong pasidunggan usab ang mga trabahante sa LGU Pagadian nga aduna pay dula ginagmay para malingaw kada araw mong gid ni og Pride Month kaning ato ang mga kaigsuonan nga mga LGBTQ. Ana pud sila ikuan kanang aktibidad nga gipaygayam diha sa Glass Gym og adunay orientation, symposium, awareness, HIV awareness, ug unsa pay mga symposium diha nga pangulohan usab sa tuang LGBTQ community dinhi sa Dakbayan sa Pagadian. Og gala night usab no sa asim rin hapon sa itong LGBTQ niya ato sa inyong tambungan sa mga media kay kauban naman hapon ni sa Pagadianon tanang mga sektor sa katilingban gisportahan ni Mayor Samico unsa pa ng mga grupo din eh basta magpailalom ana ang suporta ni Mayor Samico usa sa maong kasaulugan Mahigalap dayon gihapon ang kinetic and static display sa to ang mga uniform diha atubangan sa May City Hall, particular diha sa Rizal Park Globe.
2: Mhm.
3: Mao na ato yeah. Tibidan.
2: Pero ning apila mi Randy Sanchez Tinajeros is watching. Mas talagi gugma ang atong hisgutan doon. Daghan ang mo apil. How about sa mga single by no girlfriend since birth?